Shalom akhelwane siyawa. Shalom akhelwane siyawa. Sebele siyawa.

0: FM loko swi twisa sweswo hi nghenene ka nongonoko wa hina byi sukela ambiteni ke Prince Chuana ya Madrebe.
1: Chuana ya Madrebe. Ramadrebe.
0: Ya, a vona Chuana a nchini no Madrebe Musa. U no khumana n'wana ka muhaye va ri va mutshulela jawodia. Yena no phela nyekile na maile kholu yela. Ka vaka la ro wa blackmail emotional ra ka rina ke na muthu ke sa dole yena.
1: Ya.
0: A ke na vatswadi that's why limbi so.
1: And iso swo humela ka vana va Madrebe vanwana ikuma ku diwa xinkwa. Ba lava lexi ya xa le makumu ntsena.
0: Ya.
1: Loko nga munyiki xona.
0: And swa nandzika ku va Chuana wa tiva ani itshama iri na Madrebe always.
1: That's
0: why na mina enjoy loko ni fika kun'wana va ku yiwe mani hayi kume Chuana ya Madrebe va swi twisa ku hawa. Leswo swa kahle swi fanele swi taka me hinkwaswo. Kasi ke munyiseri wa Vision FM hi ku amukela hi xiyimo xexo ni ri na Musa Malungani kwala studio xa Vision FM hi ta va hi ri na wena siku ra namuntlha siku ra kahle. Van'wani va swi hlaya ku we are just less than 10 days. Is it 10 days or more? But ingaku it's more than 10 days. Maybe
1: yeah.
0: It's 12
1: yeah,
0: or 11.
1: More than 10.
0: Ku hiya at the polling station hiya hiya vota. Hi ta vona ku
1: tiko
0: ri famba njhani.
1: Direction ya
0: tiko. Yes. So that's the fundamental thing le ku ri ku ya laveka. Ku at least we must have a say in the day-to-day running of this country. Hi va na hina hi va na xiave ka mafambiselo ya tiko through our votes hi ti 29 ta May wena Musa.
1: Ku ta va ku ri siku rin'wana ra nkoka swinene leri nga ta endla matimu lamakulu kwala ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga. Mingiseriwa Vision FM ka siku ra namuntlha, we have a power pack program.
0: Ka
1: siku ra namuntlha
0: a very powerful one.
1: Eka awara leyi loko hi fika le ka 3:30 hi ta va hi karhi hi joyiniwa hi nkulukumba vona Mopani District Municipality hi ku yimeriwa hi vona tatana Puleshai.
0: Yeah, the number one sheriff in town. They call it the number one sheriff in town, Elemopani. From your Palavurwa, your Giani, your Zaneni, your Letaba, your Maruleni, the man is a sheriff. Hitava hi ri na vona hi vutisana na vo swivutiso ku hi ta va hi ri ready na ku ya vhota. Vanhu va Mopani va ta va va ri ready loko va kha va fambafamba na timasipala leti ta vona va kha va cheka ku endleka yini, va vona ngaku hi ready for ku ya vhota kumbe va ngo fowunela president va ku hayi kombela mi postpone hala Mopani hala hayi se va ready kahlekahle. Hi twisisa ku loko ri ku kuna ti-changes leti nga kona kuna kun'wana va fanele va lunghisa va hi byela ku hawa laha na laha mo hi yimelanyana hi ta kota ku vona ku hi swinisa ku yini because ni loko ni kha ni tshamini Musa kuna vanhu lava va vitaka ku i ti-special voters. So van'wana a va swi tivi ku ti-special voters leti ti fanele tiya vota rini ku ndleka yini. So ni hleketa ku meyara
1: va
0: fanele
1: va ta hi nyika mpfapfarhuto hi xichangana. Va hi tlhantlhambulela swoho ku humelela yini lava hi nge va special.
0: No, a ni lava rito leri
1: va ta va va karhi va hi nyika mpfapfarhuto.
0: Yeah, no, let me not say it.
1: Ni
0: nga tlumba no tlumba ku hala studio kuma no wini kwala henhla ka xitulu na ha ringeta ku humesa rito ro sungula. Mutelejo Vision FM, that is going to be our show today. We will be unpacking the readiness of Mopani in terms of voting with the district mayor, Councillor Pule Shai, who will be with us not so long. We will be bringing him to you. And then on the last hour, itaba hi ri na Honorable MEC, Dr. Poppy Ramathuba, MEC ya Health ala Limpopo. Van'wana va ngo ku hi va vonini loko va ri na president le union building va kha va sayina swileswiya hi la ku vulavula hi swona swileswiya ku what is this NHI
1: na swo hi swin'wana leswi va nga ta va karhi va hi nyika na vona mpfapfarhuto wa ku hi kota ku twisisa ku NHI leyi ku nga va ku vulavuriwa hi yini. So va ta va karhi va hi pfuna kusuka kwale ka ndzawulo ya rihanyo.
0: Munhu ni nga ri vuli vito leriya because ni nga ta ze ni wa kwala xitolweni. I expecteni a lot of things that will come and grasp from today's show. Ba MEC va ta va va karhi va ri na hina hi karhi hi va vutisela kahle ku NHI leyiwani yi sungulerini i xi xa njhani kahlekahle
1: because i swihi leswi a swi ri ku trendeni kusukela hi wa vunharhu loko ku ta va ku vi na ku sayina swi trende ngopfu un'wana un'wana vulavula swona so va ta va karhi va hi nyika an understanding
0: a no twa ni tsake ngopfu ni twanga ku va rawa NHI i holiday i siku ra holiday se a ni na ta twisa ku holiday leyi ya NHI yi yimele yini kahle kahle yi va yi tisiwa hi yini hi ku leti n'wana ti twisisa ti-holiday mara if NHI yi tse holiday then hi ta va hi karhi hi swi twa kwala ka Vision FM ku rawa NHI ya mi nga vileli hawa i siku ra ku wisa ami ntirhweni mi pfala na studio
1: a
0: ku
1: na loyi a nghena ku ntirhweni president ya Afrika-Dzonga
0: i nyike ku fana na liya ya rugby World Cup a no hleketa nga ku hi swona wa tiva loko ni tshamini ni ku eyi a nga ku hi ta va na ti-holiday to tala hala South Africa so mara hi ta va hi ri na vona MEC Dr Popi Ramathuba
1: ni hi ya hi ya lava munhu lontsongo hi ya lava vona nkulukumba
0: va ta tlhantlha swilo swa vona hiku a va ri kona loko swi sayiniwe va swi vonile va swi twisisa ku swi sayiniwele yini hi ta va hi karhi hi va vutisa swivutiso u ngo va na wena u karhi u hi khumba ka WhatsApp number ya hina kwala ka Vision FM u hi rhumela swivutiso leswi u nga na swona ku wena u lava ku twisisa xini ka MEC u lava ku twisisa xini ka meyara u na wa WhatsApp page ya 063 730 7890 063 730 7890 hi rhumeli ti-question ta wena hi rhumeli mavonelo ya wena loko hi karhi hi vulavula na meyara loko hi ta va hi ri karhi hi vulavula na MEC ku i ncini leswi na wo wu lava ku swi twisisa ku ndleka yini ka kahle ya kahle loko hi ta va hi karhi hi ri na vona hi va vutisa swivutiso
1: a ni ri na wun'wani wa chomi ya mina ya dokodela na hi ya karhi ra ku heyi swilo leswi ta hi hluphanyana so namuntlha va ta va kha va n'wi clarifya na yena
0: ya i ta kuma clarification hi ku vanhu vo tala se va ri va lava ku ya khansela ti-medical aid there are video trending videos trending ta vanhu va kha va nghena ti-building ta ti-private sectors ta ti-mediclinic and so forth va ku meni la ku cheriwa golden la ku cheriwa yini yini ti-heart transplant so a ha twisisa ku i yini NHI i yini i medical aid wa mahala kumbe ku ndleka yini na kumbe ku va layisense ya ku nghena kun'wana na kun'wana na hina hi ta suka laniwa ta hi ya nghena kun'wana na kun'wana
1: so Dr Popi va ta va karhi va vulavula na hina muyingiseri wa Vision FM kwalaho nga koho hi la ta ku tshamiseka u va ready ku tikuma u karhi u dyondza u tikuma u karhi u kuma vutivi lebyi nga na nkoka swinene tanihileswi mi swi tivaka tanihi Vision FM hi hina the source of hope and the source of knowledge so tshamisani sweswo kwala makaya hi karhi hi mi nyika risimu ra kahle risimu ra Colbert ri tweneni hi ndlela leyi risimu rero okay ito boy ka ku kuna swin'wana system ya hina yi ndlaku swoho so hambi swi ri tano hi to teka leri

Hey, I'm gonna get him, man.

Ali Lazar.

0: Ya risimu ra kahle leri taka eka n'wina muyingiseri ri karhi huma eka mani loko ku nga ri Reverend Shawani loko va ta va ku ri heyi u ta tshovela leswi u swi byaleke muyingiseri wa Vision FM hi ndlela yeleyo ni karhi ni ku namukela eka mixo wa siku ra namuntlha eka nongonoko wa hina nongonoko you will reap what you sow u ta tshovela leswi u swi byaleke muyingiseri eka mixo wa siku ra namuntlha ni nghene kahle etintangwini ta Mandalorian lava mi va ku mi ri na vona hi masiku eka nongonoko lowuwani eka mixo wa siku ra namuntlha muyingiseri ni na mina Robert Mahuri i n'wana mudun'wazi i mbatini i mabati havi tiyandzula mongweni eka mixo wa siku ra namuntlha muyingiseri wa Vision FM ni karhi ni ku ri na mi amukela kwala ka nongonoko Mandalorian ya va kona ni ri va kumeka va karhi va ku ku na nkosi lowu ni faneleke ni kumeka ni va ni karhi ni wu attend and nkosi lowu nga kusuhani na mina swinene so eka mixo wa siku ra namuntlha ya va le nkosini Mandalorian muyingiseri wa Vision FM so mi nga hlamali ku va ku ri na mina na swi tiva mixo wun'wana na wun'wanyana mi tolovele leswaku ri ku va ku ri na voice ya xisati leyi va ku yi ri kona kambe eka mixo wa siku ra namuntlha muyingiseri wa Vision FM mi karhi mi twa ya i voice ya n'wana mudun'wazi ya mi karhi mi twa voice ya Robert Mahuri kwala emoyeni eka mixo wa siku ra namuntlha nkarhi wa hina wu hi veka kahle laha ka 15 timinete ku bile awara liya ya 5 ni karhi ni ku na mamukela eka nongonoko wa hina nongonoko u ta tshovela leswi u swi byaleke you will reap what you sow leswi u swi byalaka muyingiseri wa Vision FM u ta kumeka u karhi u tshovela swona hi karhi hi swi tiva leswaku ri eka siku ra namuntlha swiendlo swa siku ra namuntlha ni ri hi swona swi nga ta va swi karhi swi determina kumbe swi komba kahle leswaku ri siku ra mundzuku u ta va u yime kwihi na le ka siku ra namuntlha laha hi nga kona i kokwalaho ka swiboho na swiendlo swa hina leswi hi nga swi endla eka siku ra tona muyingiseri wa Vision FM hi ndlela yaleyo mina na n'wina hi va hi ri swin'we eka nongonoko wa hina nongonoko u ta tshovela leswi u swi byaleke you will reap what you sow eka mixo wa siku ra namuntlha muyingiseri i 16 timinete se ku bile awara liya ya 5 i mixo lowunene eka n'wina ku ri mixo wa mugqivela wa siku ra 13 eka n'hweti leya Khotavuxika eka lembe ri ra 2026 eka mixo wa siku ra namuntlha hi karhi hi swi tiva leswaku ri ha-e hi ti 13 ne i siku leriyani ku nga na conference ya vantshwa le ka makhuva muyingiseri wa Vision FM laha ku rhambiwaka vanhu hinkwavo leswaku ri a hi yeneni hi ya kumeka hi va hi karhi hi hlangana kona le ka makhuva laha DBG yi nga ta va yi hlangane kona na vantshwa hinkwavo lava nga ku va nga kona kwala ekusuhani lava nga kotaka ku fikelela va kumeka va karhi va ya fikelela kona kwaleni eka siku leri ya ra namuntlha muyingiseri wa Vision FM ya ku na conference ya vantshwa Vision FM na yona yi ta va yi ri kona letindhawini letiyani vahaxi va Vision FM va ta va va ri kona eka tindhawu letiyani loko ku ve ku nga ku ri na un'wanyana la ku heyi mina ni la ku vona n'wana mhandzara i fane ya kwaleni i ta fika hlangana yena kwaleni i la ku vona swimanimani i ta n'wi vona kwaleni mi la ku vona Jopa Mhlonga mi ta mi ya n'wi vona kwaleni mi ngo kumeka mi karhi mi ya kwaleni hi ndlela yaleyo mi ta mi karhi mi ya hlangana na vona vahaxi va n'wina lava ma rhandzaka kwale eka makhuva DBGIM laha ku nga ta ku karhi ku hlanganiwe kona eka siku ra namuntlha karhi ku tlangeriwa siku ra vantshwa ni siku ra vantshwa swi ta leswaku ri ku ta va ku ri ti 16 ta June kumbe siku ra 16 ka n'hweti ya Khotavuxika ku ta va ku ri wavumbirhi ne kambe conference leyi yi kumeka yi karhi yi endliwa eka mugqivela wa siku ra namuntlha ku ri siku ra 13 ha swi tiva leswaku ri hi siku leri ra musumbhunuku eka vana va xikolo hinkwenu kwala mi nga kona i school holiday ne siku leri ra musumbhunuku a ku yiwi xikolweni va hetelele ku ya xikolweni tolo va ta tlhelela xikolweni hi wavunharhu endzhaku ka siku leriya ra vantshwa hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM kasi eka makhuva kona va karhi va vula mi va twa va ka va swa ku feyila swa ku sala swa feyila sweswo a hi yeni ka makhuva hi ya hlangana kona hi ndlela yaleyo
1: vantshwa va DBG don't blame God international ministries milungeki

Ya pakwe hiti 13 ta June unga sale vaka hayi khona wasala na hayi swa ku sala swa feila sweswo mingiseriwa Vision FM ayeneni ya hlangana kona kwale eka makhuva TPGIM hi ndlela yaleyo mingiseriwa Vision FM ya ku ta va ku ri na migingiriko yo hambana hambana leyi nga ta va yi ri kona kwaleni ku ta va ku ri na mitlangu ku ta va ku ri na vunyanyuri ku ta va ku ri na swimimbulavulo ya ku hambanahambana leyi nga ta va yi kongomisiwe eka vantshwa lava nga ta va attendile va nga ta va ri kona kwaleni yi nga va yi kongomisiwe ka muntshwa wun'wana na wun'wanyana kambe lava nga ta va ri kona hi vona va nga ta va va karhi va yi kuma yi karhi yi hisa hi ndlela yaleyo mingiseriwa Vision FM a hi yineni ya hlangana va ku karhi ku tlangeriwa vantshwa ni i conference ya vantshwa mingiseriwa Vision FM ya eka mixo wa siku ra namuntlha mingiseri kwala mi nga kona mi nga va ma ha ku pfulela xiyanimoya eka mixo wa siku ra namuntlha na mi amukela eka nongonoko wa hina nongonoko you will reap what you sow u ta tshovela leswi u swi byaleke muyingiseri wa Vision FM mina ku ri mina Bobby Rob in'wana mudungwazi mahori ne Robert mahori van'wani va kha va ka van'wani va kha va ka mfundhisi mahori van'wani va kha van'wani va ni tiva hi tindlela ta ku hambanahambana kambe ni karhi ni vula leswaku ri na mamukela eka mixo wa sikara namuntlha i twa van'wani va kha va ka hina ha n'wi tiva Robert mahori lowa ntima le ka siyandhani le ya hi mina eka mixo wa sikara namuntlha ni nga na n'wina kwala eka Vision FM the voice of hope and the source of knowledge. Mingiseri mba mkarimi kuma kahle laka so onro swa hina swa 88.5, 90.0, 92.8, 101.7 megahertz FM. Kasi nga rivali na laba kuma kahle hi audio streaming laka www.visionfm.co.za. Vision FM kuma hinkwako swina maka leswaku mba mirikwini. Hambi lava ngile ku voneni ka World Cup. Ya yeah.

o a swi na nkoka hi nga ku swi bohonya na swin'wana swintsanana muyingiseri wa Vision FM. Ya vanhu vo tala va kumeka va karhi va hanya vutomi bya vona muyingiseri wa Vision FM, va kumeka va karhi va anakanya leswaku ri vutomi bya vona byi kumeka byi va byi karhi byi cinciwa kumbe byi hundzuliwa hi xiboho xin'wana xikulu lexi munhu a fanelaka a kumeka va karhi a xi teka, hi kona vutomi byi nga ta kumeka byi va byi karhi byi cinca. Kambe ntiyiso muyingiseri wa Vision FM hileswaku ri ka minkarhi ya ku tala vutomi byi kumeka byi karhi byi cinciwa hi swiboho leswintsongo leswi swi va ka swi karhi swi phikelela ku va swi karhi swi tekiwa, ma swi twisisani? Ku nga ri timhaka ta ku ri mi kuma ku ri mi teka xiboho xintsongo sweswiwani ivi swi helela kwalano, kambe swiboho leswa swintsongo munhu a phikelelaka ku va a karhi a xi teka, ma swi twisisani? Loko hi karhi hi vulavula hi ndlela yaleyo, swiboho sweswo muyingiseri wa Vision FM swa kumeka swi va swi karhi swi cinca vutomi bya munhu muyingiseri wa Vision FM. Ene loko hi nkarhi wun'wani a hi nge swi voni, kambe hi swi vona hi endzhaku ka nkarhi loko se xiyimo xi va xi nga ha tshamisekangi, kumbe loko se ku ve na ku cinca lokukulukumba loko va ka ku ri kona muyingiseri wa Vision FM. So eka mixo wa siku ra namuntlha ni lava ku vula leswaku kahle kahle ma vona ku ri ku nga va ku ri swiboho swa ku fanisa na ku munhu a teka xiboho xa ku vulavulanyana vunhwanyana byintsongo, ku vulavulanyana vunwakantsongo, a teka xiboho xa ku va munhu a kumeka a va a kaha a endla swilo swa kahle swintsongonyana a endlela munhu un'wanyana. Just ku ri loko i pfuka i pfuka i pfuxela munhu, loko i pfuka i pfuka ku na swilo swin'wana muyingiseri wa Vision FM swi kumekaka swi karhi swi cinca hina hi swi tekela ehansi, a hi swi teki serious, a hi swi teki hi nga ku i nchumu ngopfu, kambe i swilo swin'wanyana leswi swi kumekaka swi ri karhi swi cinca evutomi bya vanhu muyingiseri. And i swilo leswi hi vaka hi karhi hi hanya na swona muyingiseri wa Vision FM, leswi hi vaka hi karhi swi endla siku na siku. Mi kuma ku ri ku mintolovelo ya siku na siku a ni ri leyi munhu a va ku a va a karhi a yi endla. Ku nga va ku ri i kuma ku ri okay ni nga nyika xikombiso hi mhaka yin'wanyana yi nga ta tikomba hi nga ka yi na nkoka ngopfu. Wa vona loko hi vulavula hi timhaka ta ku ri loko munhu a ku fika nkarhi wo karhi wa ku i fane a dya, i kuma ku ri munhu i dya na madyambu a dya a va a ya ku tleleni, swilo swo fanisana sweswo, i ta twa va ku byela ku ri endzhaku ka nkarhi ku na switandzhaku swo karhi leswi nga kona eka rihanyo ra wena, hi ku i ta kumeka i va i karhi gain weight hi ndlela yin'wanyana hikuva i dya swakudya ivi energy liya i nga fika i yi teka i yi nghenisa endzeni ka miri wa wena i nga yi tirhisi ivi yi hetelela swi vanga leswaku ku va na obesity, swilo swo fanisana sweswo. I kuma ku ri i swilo swin'wana swintsongo, a hi timhaka ta ku ri loko hi la ta vulavula hi lata swaku munhu veri i obese ni kumbe i nyuhele ku tlula mpimo, a hi swilo leswi ngo endleka hi kan'we swa ku poof hi nga ku baloni munhu wo pompeleka, kambe i swilo leswi endlekaka hi kantsongo hi kantsongo. Naswona loko munhu se a fanele a kumeka a hola na kona hi kantsongo hi kantsongo, loko o va a ri ku vabyeni, loko a fanele a luza weight yaleyo kumbexana a sungula ku va a hunguta miri hi kantsongo swi ta endleka. Kambe loko u la ta langutela ku swi endleka hi kan'we a swi nge kumi swi ka swi endleka. Kambe i muyingiseri wa Vision FM ka siku ra namuntlha hi le ku vulavuleni hi timhaka ta swiboho leswintsongo sorry mndani khomela swiboho leswintsongo leswi munhu a kumekaka a va a karhi a swi teka, leswi swi va ka swi karhi swi endla yini swi kumekaka swi va swi karhi swi cinca evutomi bya yena. Mi kuma ku a hi swi tekeli nhlokweni, we take them for granted, a hi swi teki swi ri serious kahle kahle, hi swi teka ingaku ko va swilo njhe swintsongonyana. I kuma leswaku ri i teka xiboho xa ku ri wena sweswiwani n'wana wa wena loko a fane a va endle xo karhi a wu n'wi tshinyi, i ku ri hayi a swi na mhaka i swintsongo leswiwani, swi sungula hi leswintsongo muyingiseri wa Vision FM. Loko swi va leswintsongo swintsongo ivi swi hetelela ku ya va na leswikulukumba a swo sungurisa swona, a ni na vona vana ha swi vona ku ri na loko va sungula va ri lavatsongo ni va ya va karhi va kula va va vavanuna na vavasati lava hetelela ku va vavanuna va mindyangu na vavasati va mindyangu, kambe swi sungula ka ha ri kantsongo. Kambe muyingiseri wa Vision FM swiboho sweswo i swiboho leswi swi fanaka swi va ka swi kumeka a ku heteleleni swi va swi karhi swi cinca evutomi bya munhu loko munhu a va karhi a swi endla kumbe a swi teka hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM. I kuma ku ri munhu endla sacrifice nyana yintsongo, wa swi twisisa ni? Sacrifice nyana yintsongo. Nkarhi wun'wani wena i nga swi vona i nga ku ri na loko wo teka xiboho xa ku pfuna munhu un'wani endla n'wi endlela nyana switsongo wena i swi teka swi nga ri nchumu, kambe ku va ku ri mhaka yin'wani yikulukumba swinene muyingiseri wa Vision FM. Eka siku ra namuntlha hi va hi karhi hi langutise yona mhaka yaleyo kwala eka Vision FM eka nongonoko wa hina, nongonoko wa you will reap what you sow, u ta tshovela leswi u swi byaleke. Ya

Loko swiboho sweswi karhi swi teka hi ndlela leyi mikiseri siku na siku i va i karhi swi endla i teka xiboho xa ku va i karhi swi endla ene wena i hetelela i nga ha swi teki leswaku ri i nga ku i xiboho lexi i xi tekaka siku na siku wo swi teka se swi gina swi hundzuka mintolovelo yo karhi leswi wena i endlisaka swona swilo leswi mi kumekaka mi va mi karhi mi langutisa vanhu ku ri okay sweswiwani mina ni fanele ni va ni karhi ni endlela mani yini ni fanele ni kumeka ni va ni karhi ni loko ni hindza ni hindza ni pfuxela makhelwani kumbexani loko ni vona n'wana a karhi a nga endli swona a nga ri wa na kumeka ni va ni karhi ni n'wi hlamula nkarhi wun'wanyani wa hetelela i vuriwa na vito i vitaniwa na mavito hikokwalaho ka swilo leswi ntsongontsongo i hetelelaka i va i karhi i kumeka i karhi i swi endla muyingiseri wa Vision FM loko hi karhi hi hlaya kahle laha ka buku liya ya Luka chapter 16 kumbe ku avanyisa ka 16 loko hi hlaya laha ka ndzimana liya ya 10 yi va yi karhi yi vula hi xinghezi hi ku ri he who is faithful with the least is faithful with much loyi a tshembekeke eka leswintsongo wa tshembeka na le ka leswo tala muyingiseri wa Vision FM loyi a tshembekeke eka leswintsongo na le ka leswo tala wa tshembeka kasi ya vagalatiya yona yi ri yi hi byela kahle leswaku ri leswi munhu a swi byalaka munhu u tshovela swona muyingiseri wa Vision FM munhu u tshovela leswi a swi byalaka leswaku a swi na mhaka leswaku i yini nchumu wihi na wihi lowu mi kumekaka mi ri karhi mi byala muyingiseri mi kumeka mi karhi mi tshovela wona mi nga ka mi nga byali makwembe ivi ku ya huma makhalavahla muyingiseri wa Vision FM mi nga ka mi nga byali rivengo mi kumeka mi ya tshovela rirhandzu muyingiseri loko mi kumeka mi karhi mi byala rivengo endzeni ka ndyangu wa n'wina mi byala rivengo exikarhi ka vana va n'wina ku ta va rivengo leri mi nga ta ri tshovela exikarhi ka vana mi kumaka leswaku ri rivengo ri va ri ri kona vana va karhi va kumeka va karhi va vengana vona hi xivona kwalaya mutini i kuma leswaku ri muyingiseri wa Vision FM i mhani a nga na n'wana papa na papa vona mhani va kumeka va karhi va holova na papa n'wana mhani u holova na papa vana va yena a ku heteleleni i kuma leswaku ri mhani i kumeka a karhi a byeletela vana swo ka swi nga tshamisekangi hi papa ku ri vana va ta kumeka va karhi va venga papa vona ivi na papa na yena nkarhi wun'wanyana i kuma ku ri i byela byeletela vana leswo karhi leswo ka swi nga tshamisekangi hi mhani leswaku ri vana va ta kota ku hlawula yena hi ndlela yeleyo muyingiseri wa Vision FM ku na mhaka yin'wana hi fanele ku hi twisisa ku ri eka tinyimpi ta hina tanihi vatswari loko ri hina hi ri na timholovo exikarhi ka hina a hi fanelangi hi kumeka hi va hi karhi hi nghenisa vana hi va hi karhi hi la ta byala moya wa rivengo exikarhi ka vana va hina hi fanele hi endla leswaku ri ku va na ntwanano leswaku ri vona va kumeka va karhi va twanana a ni ku ri vona i ngati yin'we ina wena n'wina na nuna wa n'wina mi nga va mi nga ri va ngati yin'we ni mi yo hlangana kwalomu mi nga hlangana kona kambe vana va n'wina mi fanele mi swi tiva leswaku i vana lava va nga ngati yin'we kambe a hi vuli leswaku ri nuna na nsati va fanele va kumeka va karhi va holova kambe i mhaka leyi hi vulaka i timhaka ta ku ri timholovo ta nuna na nsati ti nga kumeki ti va ti karhi tiya eka vana loko mi kumeka mi karhi mi holova exikarhi emahlweni ka vana naswona swi va swi karhi swi byala moya wo karhi eka vana swi va swi karhi swi byala moya wo karhi ku ri leswiwani i swilo leswi amukelekaka n'wana loko mo n'wi dyondzisa kusuka a ha ri ntsongo leswaku ri swilo swo karhi swa amukeleka i ta kula karhi a tiva ku swilo sweswo swa amukeleka naswona i swilo leswi a nga ta kumeka a karhi a swi endla exikarhi ka vanhu naswona i swilo leswi n'wana a nga ta kumeka a va a karhi a swi endla eku kuleni ka yena muyingiseri wa Vision FM ya mavona muyingiseri wa Vision FM ku hava munhu loyi a pfukaka a ya ku tleleni loko a pfuka a ri munhu loyi a nga humelela ku hava munhu loyi a ya ku tleleni a ri munhu lonene ivi loko a pfuka a ri xigevenga ku hava munhu loyi overnight muyingiseri i kuma ku ri ku hetelela ku va ku ri na success ku va na miracle whatever ma swi twisisa ni ku hava leswaku ri munhu i fanele a ya ku tleleni a nga humelelanga loko ri yaxa i va a humelerile muyingiseri swi nga va kona leswaku ri mi nga tlela namuntlha mi nga humelelangi kambe nampundzu mi ya pfuka mi humelerile hi ku na mbuyelo wo karhi lowu a mi wu languterile munhu a nga vula swe leswaku ri kambe mara i nga tlela i ri so ivi loko ya pfuka nampundzu i pfuka i humelerile i nga tlela i nga ri na mali loko ya pfuka nampundzu i pfuka i ri na mali hi mhaka ya ku yini na a ni i va i karhi hi vulavula hi timhaka ta ku mi va mi tirhini i kuma ku munhu i vulavula hi timhaka ta muholo munhu i tirhini n'hweti hinkwayo i swiboho leswi a nga swi teka ku kumeka a karhi a tirha a ya ku tirheni ivi a kuma mali hi ndlela yaleyo ivi a ku heteleleni a kumeka a va a karhi a va na yona mara swi tikomba ingaku ri
hikuva mhaka jail leyi ngo va yi kumeka yi va yi karhi yi ti endlekela kambe leswi ni lava kula swona eka n'wina avayingiseri va Vision FM a hi mhaka ya ku va yi karhi yi ti endlekela ntsena, a hi mhaka leyi ngo va ku humelela njhenjhe, i mhaka yin'wanyana leyi yi va ka yi karhi yi landzelela swiboho leswi munhu a nga swi teka eka siku ra tolo. Hi yo mhaka ni vula ni ku leswi mi nga swi nga ku humeleleli namuntlha i mihandzu ya swiboho leswi munhu a nga swi teka tolo. Loko ni vulavula hi tolo a ni vulavuli hi tolo siku ra tolo, kambe ni vulavula hi swihi swa nkarhi lowu nga hundza. Hi swona leswi endlaka leswaku eka nkarhi wa sweswi laha hi nga kona ku va ku ri hi va hi ri ka xiyimo lexi hi nga ka xona, ivi loko hi langutisa eka mundzuku kumbe eka nkarhi lowu taka laha hi nga ta kumeka hi va hi fikelele kona, swi va swi karhi swi fambisana kahle na swiboho leswi hi swi tekaka eka nkarhi wa sweswi kumbe swiboho leswi hi swi tekaka namuntlha. Muyingiseri, loko sweswi ni nga vula ku ri munhu ni a nga yi a ya ku tleleni ivi a pfuka a ri na mali, ma swi twisisa ni i pfuka i ri na mali leswaku ri a ku na munhu loyi a ngo pfuka nampundzu loko a pfuka a ri munhu loyi a kulini eximoyeni. I swilo swin'wanyana muyingiseri wa Vision FM leswi swi sungulaka hi kantsongo. Nchumu wun'wana na wun'wana loko wu sungula hi kantsongo. Wu sungula hi kantsongo muyingiseri wa Vision FM ivi loko wu ya wu karhi wu ta ivi wu ya wu karhi wu kula. Ntshovelo lowu mi wu vonaka ka siku ra namuntlha, ntshovelo lowu n'wina mi wu vonaka vuton'wini bya n'wina aka siku ra namuntlha, ni mi byela kahle leswaku ri wu kumeka wu va wu sungule malembe ndzhaku. Mi kuma ku ri swilo swin'wana leswi nga sungula malembe ndzhaku leswi n'wina muyingiseri wa Vision FM mi nga kumeka mi karhi mi teka swiboho hi kantsongo leswaku ri mi karhi mi teka leswi mi lunghisa lani. Loko swi nga fambi kahle na kona mi tlhela mi teka xiboho xa ku ka mi nga lahleli mandla, mi kumeka mi karhi mi nga heli matimba, mi kumeka mi va mi karhi mi ndla yini, mi kumeka mi va mi karhi mi pfalapfala loko ku pfuta hala mi pfala hala, ma swi twisisa ni. Ka minkarhi ya ku tala ku na vanhu vo tala ngopfu lava va fikaka va humelela ni a ku humeleleni ka vona, mi kuma ku ri loko hi ya swi langutisa hi fika hi swi langutisa leswaku ri i kuma ku ri vanhu a va swi twisisi na leswaku ri munhu waloye i kumeke a karhi a humelerisa ku yini, ivi va ta na mavito na marito lama va ma tirhisaka leswaku ri va ta kota ku vulavula hi ku humelela loko ya ka yena ku ri swi nga va swi karhi swi vula yini. Muyingiseri wa Vision FM hi ka ku tala mi ta kumeka n'wina mi karhi mi phuxa mi karhi mi susumeta mi teka xiboho xa ku ka mi nga give up, mi karhi mi ya mahlweni mi karhi mi titirhela mi karhi mi endla leswi mi lavaka swona, mi karhi mi phuxa idea ya n'wina leswi n'wina mi lavaka ku fikelela swona. A ku heteleleni muyingiseri, loko se mi ya humelela i twa un'wanyana loko a nga langutisiku endzhaku leswaku ri laha mi nga fikelela kona ka siku ra namuntlha hikokwalaho ka swiboho leswi mi nga swi teka le ndzhaku. I twa va vula van'wanyana va ku heyi ha luya i na swin'wanyana luya, va vula va ku ha luyani ku na leswiyani na leswiyani, kambe ku va ku ri swiboho leswi n'wina mi nga swi teka malembe ndzhaku nkarhi lowu nga hundza n'wina mi karhi mi ndla yini mi susumeta leswaku ri swi kumeka swi hetelela swi humelerile. Mi nga heli matimba loko swi karhi swi tika mi karhi mi ya mahlweni mi karhi mi khongelela swilo swa n'wina leswaku swi kumeka swi va swi karhi swi famba kahle. Hambiloko nkarhi wun'wanyana swi tikomba hi nga ku a swi maki sense, kambe mi nga heli matimba mi nga give up hi ndlela yaleyo, mi ala mi ya mahlweni mi ri karhi mi famba mi yisa emahlweni hi ndlela yaleyo. Muyingiseri wa Vision FM, kasi loko swa ha titani muyingiseri hi ve hi karhi hi vulavula hi sweswo swa ku ri kahlekahle ma vona munhu wa kumeka a va karhi a sungula hi kantsongo ivi a hetelela fikelela laha ku fikelela kona. Na leswo biha swi tano muyingiseri, loko munhu a kumeka a va a karhi a ndla yini a va a karhi a ri munhu loyi a kumekaku a ri ikhamba kumbe a va karhi a yiva, a hi munhu loyi a ngo vhe a kumeka a ri munhu loyi a ngo va munhu muyivi lonkulukumba hi ndlela liyani. Nkarhi wun'wani u kuma ku ri munhu i sungule hi ku yiva xixevo kaya, i kuma munhu a yiva a pfa a yiva na xixevo lexi a xi fanele xi kumeka xi va xi ri xa yena. Loko se ku ya fika nkarhi wa kudya a kumeka a va a nga ha ri na xixevo endlelele, kambe handle ka sweswo muyingiseri swi sungula hikwalaho ka kutsongo. Ivi i kuma ku ri mutswari loko ni va ni karhi ni vona n'wana wa mina a va karhi a endla leswo ka swi nga tshamisekangi, loko no ka ni nga n'wi tshinyi, loko no ka ni nga n'wi reprimandi, loko no ka ni nga ndli timhaka ta ku teka xiboho xa ku ri ni alela swilo leswiya a swi kumekaka karhi a swi endla, i hetelela a kuma leswaku ri a twisisa leswaku ri i swihi leswi amukelekaka, i swihi leswi ni nga kumekaka ni va ni karhi ni swi endla. Loko ni famba ni nga ri ku tirheni mina ni ya vuya na 15 rand ni fika na yona kaya kumbe ni vuya na plastiki
ni rhwale swa ku rhwala ni vuya na swona kaya a va vutisi na leswaku ri swi huma kwini vo fika va teka va sweka ivi ku dyiwa tanihi ndyangu ivi a ku heteleleni va hetelela va fika loko se ku ya humelela swo ka swi nga ri kahle hi n'wana va ti vutisa kahle-kahle ku humelele yini n'wana wa mina swi ku yini njhani hikuva mi karhi mi swi pfumelela leswaku ri a kumeka a va a karhi a endla swilo leswiya switsongo loko a endla swo karhi mi hunduruka mi langutisa leyi mindla ingaku a mi swi vonangi muyingiseri wa Vision FM loko mi te a kaya ku vuyiwa hi 80 hi lero ku nga bi 80 n'wana a nge se za vuya kaya i fane a swi twisisa leswaku ri 80 a yi fanelangi yi ba a nga ri kona a nga se vuya ekaya loko u ye timhaka ta ku 6 a yi fanelangi yi ba a nge se vuya kaya i fane a swi twisisa leswaku ri loko yo fika hi ku ri 1:06 a nge se za nghena kaya wa vutisiwa ku humelele yini kumbe yena a kumeka a va a karhi a tata a ti hlamuselela ku ri ku humelele yini a kota ku tiva timhaka ta ku ri ni fanele ni kumeka ni va ni ri responsible kumbe ni teka responsibility ya leswi ni kumekaka na ni swi endlini when I do something wrong I need to man up loko ndiri wa xinuna I need to stand up ku va ni yima ni ti byela leswaku ri ni fanele ni yimela timhaka ta mina kambe loko ku ve i timhaka ta kun'wana a nga kumeki a va a karhi a dyondzisiwa kusuka loko a ha ri ntsongo mixer of Vision FM i gina a kula a va a karhi a tiva leswaku ri swilo swo karhi swa amukeleka i tiva a kula a tiva leswaku swilo swo karhi swa amukeleka ku va n'wana swilo swo karhi a swi endla i timhaka ta ku va a karhi a tiva a kumbe a twisisa leswaku ri i swihi leswi amukelekaka leswaku a nga kumeka a va a karhi a swi endla tanihi n'wana a nga kumeka a karhi a swi endla tanihi n'wana kambe loko hina ho kumeka hi va hi karhi hi swi alela swi nga endla leswaku ri hi va hi karhi hi sivela swilo swo karhi leswi a ku heteleleni a swi fanele swi n'wi teke swi n'wi yisa aka ndhawu leyi nga ri ku yona mi vona n'wana a nga yi xikolweni a nga yangi xikolweni ivi mi nga vuli nchumu hi swona mo n'wi vona a nga yangi xikolweni mi nga vuli nchumu hi swona kumbexana mi nga n'wi vutisi na ku hikokwalaho ka yini a kumeke a xikolweni a nga yangi n'wina mo kumeka mi karhi mi tshama mi miyela hi swona mi swi tsikisa sweswiyani ku ri ha a rezi swi ta kula swin'we mi n'wi vona a nga yangi xikolweni ivi a ku heteleleni n'wana a hetelela a tshike xikolo completely ivi mi ku ri n'wana wa mina ni swi tivi ku humelela yini van'wani va hetelela va kombisa timhaka ta ku n'wana wa mina va n'wi loya hi ku n'wana wa mina a ri n'wana wa kahle ina a ri n'wana wa kahle kambe mi n'wi tshikini hi katsongo a ya karhi a onhaka swin'wanyana i timhaka ta ku va hi karhi hi swi alela vana va hina ku va va kumeka va karhi va onhaka i timhaka ta ku hina swin'wana ho swi alela ni ala tanihi mutswari ni ku ri i-i hayi aka lowa ka mina hayi aka lowa ka mina muti hayi eka lowa ka mina n'wana masitwisisa hi kumeka hi va hi karhi hi swi alela hi ndlela leyo ku ri hayi laniwani ina swi nga va swi karhi swi endleka leni ina va nga va karhi va swi endla lavana hi tindlela teto ku nga ri lowa ka mina mina ni teka xiboho xa leswaku ri lowa ka mina a ni nge n'wi pfumeleli leswaku ri a kumeka a va karhi a endla mhaka yo fana na yaleyo kumbe ku teka swilo swo fanisana sweswo ni veka ni swi amukela leswaku ri i swihi leswi fanelaka swi endleka evuton'wini bya n'wana wa mina muyingiseri wa Vision FM kasi hi ta va hi karhi hi ya hundzanyana hi le mavhengeleni ivi loko hi ya vuya ni ta mi nyikanyana risimu ivi hi vuya hi ta kumeka hi va hi karhi ya mahlweni eka mixo wa siku ra namuntlha mixo wa Vision FM hi nga rivali leswaku ri no ha ri ka yona n'hweti ya vantshwa ni ri hi le ka n'hweti ya vantshwa ku va hina hi va hi karhi hi tiyisisa leswaku ri vantshwa lava hi nga na vona eka siku ra namuntlha ku fanele ku va ku ri vantshwa lava nga ta va va ri vona vumundzuku bya tiko swiboho leswi va faneleke va kumeka va karhi va swi teka i swiboho leswi fanelaka swi va swi ri leswi nga ta va veka eka position ya kahle leswaku eka siku ra mundzuku va va varhangeri leswaku eka siku ra mundzuku ku va ku ri vona vafambisi ku va ku ri vona lava va endlaka leswaku ri swilo swi kumeka swi karhi swi endleka hi vona madokodela hi vona manese hi vona maloyara hi vona vachuchisi hi vona ma swi twisisa ka swi leswi swi nga kona eka siku ra namuntlha hinkwaswo ka swona leswiwani loko munhu a ta langutisa lava va nga kona eka siku ra namuntlha a va ri vantshwa eka nkarhi lowu nga hundza loko va khegula lava hi nga na vona ka siku ra namuntlha ku a ku ri vona a va ri swona eka nkarhi lowu nga hundza kambe sweswi hi vona lava a va ri vantshwa hi nkarhi lowuyani ku nga vona varhangeri ka siku ra namuntlha kambe muyingiseri wa Vision FM hi vula sweswo leswaku ri no a hi yini mahlweni hi va hi karhi hi ondla vana hi ondla vana va hina leswaku ri va va leswi hina hi lavaka leswaku ri va va swona hi nga tshiki vana va kumeka va karhi va kurisiwa hi ti-social media hi nga tshiki vana va kumeka va karhi va kurisiwa hi tifoni na swiyini hinkwaswo leswiya i kuma ku ri n'wana wa kumeka o tekiwa a vekiwa mahlweni ka TV hayi ku ri a swi kahle wa tekiwa a vekiwa mahlweni ka TV a tshikiwa a kha a vonisiwa swilo swa ka TV ntsena a ku na nchumu lexi ku na hi swa va swi vitana ku ri ku socializer na vanhu van'wanyana u kumeka a va kumeka karhi a kumeka a vonana na vanhu
endla swo karhi na vanhu kambe i timhaka ta ku ri a kumeka va hlawulekile a kumeka tshama lani a langutise leswiya swa screen Ministry of Vision FM ku fanele ku limitiwa swin'wana ivi ku ya va na swin'wanyana ku ni leswi va swi vitana ku veri ku fanele ku va na holistic development ya n'wana kambe eka siku ra namuntlha Ministry hi ha ri kavula ka nongonoko wa hina nongonoko wa u ta tshovela leswi u swi byaleke muyingiseri wa Vision FM kasi eka siku ra namuntlha mi nge ni kumeka ni va ni karhi ni mi nyika risimu laniwani ya ni ta va ni karhi ni mi nyika risimu leri nga ta va ri karhi ri suka kahle eka Thembanyati loko va ta kahle va ku swi ta lungha muyingiseri wa Vision FM swi ta lungha mhaka ku ri mo fane mi teka xiboho eka siku ra namuntlha leswaku ri swi va swi karhi swi lungha swi tshamiseka hi kumeka hi karhi hi teka xiboho xa ku va hi karhi hi tshemba Xikwembu lexi nga le henhlahenhla muyingiseri wa Vision FM hi yaleyo risimu Thembanyati na va ta va ka swi ta lungha.

Ya mingiseri wa Vision FM i wisa sweswo eka nongonoko wa hina eka siku ra namuntlha. Ya u ta tshovela leswi u swi byaleke eka nongonoko wa hina eka siku ra namuntlha i nongonoko wa hina lowu wu taka eka n'wina mugqivela un'wana na un'wanyana kusuka la ka awara ya ntlhanu awara ya nhungu mingiseri wa Vision FM. Hi ntolovelo mi va mi ri na manji mandloria hi vona va ku va ri na n'wina kusuka kwala tindlwini ta vuhaxi ta Vision FM embekwani DBGIM kona kwala the home of Vision FM mingiseri wa Vision FM kasi eka siku ra namuntlha mi va mi karhi mi hi kuma kahle laha ka swihondzo swa hina leswiya swa 88.5 90.0 92.8 na 101.7 ni karhi ni ku na mamukhela eka nongonoko wa hina nongonoko you will reap what you sow u ta tshovela leswi u swi byaleke mingiseri wa Vision FM hinkwaswo leswi n'wina mi kumekaka mi ri karhi mi byala swona mingiseri hi swona leswi n'wina mi kumekaka mi va mi karhi mi tshovela swona hi ndlela yaleyo so eka siku ra namuntlha hi va hi karhi hi ta kahle eka siku ra namuntlha hi karhi hi vula leswaku ri no eka swiboho leswi hi kumekaka hi va hi karhi hi swi teka siku na siku eka swiboho leswi hi va ka hi karhi hi famba hi swona siku na siku hi swona leswi nga fikaka swi hi fambisa swi ya hi fikisa lomu hi va ka hi ri kona kasi nkarhi wun'wanyana ku na swiboho leswi ya switsongo mingiseri wa Vision FM leswi hi nga swi tekeleku nhlokweni loko hi va hi karhi hi swi endla xiboho xa ku ni pfuka esiku na siku ni pfuka ni famba ni ya ku laveni ka ntirho xiboho xa ku ni pfuka siku na siku ni va hambi loko swi nga ri ku fambeni kahle ni va ni karhi ni pfuka ni khensa xikwembu i swiboho swin'wanyana mingiseri wa Vision FM leswi va ka swi karhi swi hi teka swi hi yisa eka tindhawu tin'wanyana nkarhi wun'wanyana hi va hi karhi hi nga ri ku swi tekeleni enhlokweni mingiseri wa Vision FM loko hi ku ri na swivutiso leswi mi fanaka mi ti vutisa swona i timhaka ta ku kahlekahle xana hi yihi mintolovelo leyitsongo leyi yi nga le ku kumekeni yi va yi karhi yi pfuna n'wina eka vumundzuku bya n'wina loko hi karhi hi langutisa ku ri hi yihi leyi nga ta va yi karhi yi pfuna eka vumundzuku bya n'wina leyi nga ta va yi karhi yi ya mi fikisa laha n'wina mi nga na xivono xa leswaku ri mi kumeka mi va mi karhi mi ya fikelela kona mingiseri wa Vision FM xana hi yihi mintolovelo leyi yi kumekaka yi va yi karhi yi mi onhela vumundzuku loko mi swi langutisini ku ri ku na swilo swo karhi leswi mi swi tivaka leswaku ri leyi i mintolovelo loko ni yi nga kona mi yi langutisa kahle ku ri leyi xana i mintolovelo leyi yi va ka yi karhi yi lunghisa vumundzuku bya mina kumbe hi leyi nga le ku onheni na yi kona mintolovelo leyi lunghisaka vumundzuku bya munhu yi kona mintolovelo leyi onhaka vumundzuku bya munhu mingisela so eka siku ra namuntlha hi va hi karhi hi langutisa yona mhaka yaleyo ku ri sweswiwani xana hi swihi kumbe hi kwihi ku cinca lokutsongo loko ku nga kona loko mi nga ku endlaka eka siku ra namuntlha ni vula loko hi langutisini ku ya hi sweswiya hi nga vula hi nga vutisa swona ku sunguleni swa ku ri xana mintolovelo leyi yi va ka yi karhi yi pfuna eka vumundzuku bya n'wina hi yihi xana mintolovelo leyi onhaka vumundzuku bya n'wina hi yihi ivi hi xivutisi xa vunharhu ku va leswaku ri xana hi kwihi ku cinca lokutsongo mi nga ku endlaka ku nga va ku ri ku improve leswiya swi nga ku pfuneni ka vumundzuku bya n'wina kumbe ku nga va ku ri ku xiboho xa ku va ku cinca kutsongo loko mi nga ku endlaka leswaku ri mi ya kumeka mi karhi mi endla yini mi va mi karhi mi hambana na leswiya swi nga le ku onheni ka vumundzuku bya n'wina ku nga va ku ri vumundzuku bya n'wina kumbe vumundzuku bya vana va n'wina vumundzuku bya ndyangu wa n'wina muyingiseri wa Vision FM ya mi ri ma ha ri na mina Robert Mahori ka mixo wa siku ra namuntlha a na rata ku madyambu ya siku ra namuntlha hi tolo lo nghena navusiku muyingiseri wa Vision FM ya mi ta ni khomela ka sweswo kasi muyingiseri wa Vision FM loko mina na n'wina hi ta va ha ri hi karhi hi famba swin'we eka siku ra namuntlha hi va hi karhi hi langutisile kwalani kahlekahle ku ri ku na mintolovelo ya ku hambanahambana ni leyi mi kumaka leswaku ri yi va yi karhi hina hi nga swi tekeli nhlokweni kahlekahle mi kuma ku ri i swilo switsongo leswi hina hi swi tekaka ingaku a swo va nchumu hi swi teka hi nga ku ri a ko va nchumu ngopfu kahlekahle muyingiseri wa Vision FM kambe hina hi va hi karhi swi va swi karhi swi tisa eku cinca evuton'wini bya hina kambe ku va ku ri swi swin'wana leswi nga na impact leyikulukumba ngopfu evuton'wini bya hina muyingiseri wa Vision FM na mi byela leswaku ri loko mo la ta langutisa na n'wina laha mi nga fikelela kona ka sweswiwani loko mo yima sweswi mi langutisa eka vutomi bya n'wina ku ri xana i yini leswi mi nga va ka mi swi endlile hi swihi swiboho lexikulukumba mi nga xi teka leswaku ri swilo swi cinca swi va swi ri hi ndlela leswi nga xiswona eka siku ra namuntlha loko mo la ta langutisa mi ta kuma leswaku a ko va na xiboho xin'wana xikulukumba ngopfu mi nga ti teka mi ta kuma ku ri xiboho xa kona lexi nga fika swi sungula ku cinca kona i mhaka yin'wana yitsongo i xiboho xa ku teka xa ku ndla timhaka ta ku ri mi hambana na timhaka ta ku vuya kaya vusiku mi teka xiboho xa ku va mi nga ha teki mali ya n'wina mi

0: ya ku gambling hi yona xiboho xa ku va mi teka ku ka ku kahle kahle sweswiwani mina ni la ku hambana na mhaka ya ku ri ni famba ni ya tlela lomo ni nga vuyi kaya ni siye nsati na vana mi kuma ku ri swiboho sweswo hi swona leswi va ka swi teka swi ndla yini swi mi tekaka leswaku ri mi kuma ku sweswiwani n'wina mi hetelela mi ya fikelela laha ka ku ri mi seyivha vukati bya n'wina mi ponisa vukati bya n'wina hikokwalaho ka ku yini na mi kuma ku ri swi le ku onheni swinene swilo sweswo leswi endlaka leswaku mi kuma ku a kaya ku na switirese ku nga vi na ntsako na yini ku va a kaya ku va ku ri na ntsako i mhaka ya ku va hi teka swiboho xa ku va hi karhi hi endla swo karhi leswi swi fikaka swi endla leswaku ri no kahle kahle ku va na ntsako endzeni ka muti. Muyingiseri wa Vision FM, swiboho leswintsongo leswi hina hi nga swi tekeleki enhlokweni leswi hi swi tekaka ingaku ku ri ko va just nje i swilo swintsongo hayi leswiya hi ngo kuma nkarhi wun'wanyana hi leswa hi xitsongo vungo munhu a ku mati i matsongo hi swi teka hi nga ku ri a hi nchumu kahle kahle hi swi teka hi nga ku ri i nchumu wun'wana i mhaka yin'wanyana ya ku no it's not that serious no a swi serious ku fika kwalana hayi kona. Muyingiseri, ku nga va ku ri na wun'wanyana va ha ku pfulelaka xiyanimoya eka nkarhi wa sweswi na mi amukela eka mixo wa siku ra namuntlha na mi amukela hi le ku vulavuleni hi ntiyiso wun'wanyana lowu kumekaka wu karhi wu khumba munhu un'wana na un'wanyana loyi va ka karhi hanya la vuton'wini lebyiwani. Vanhu vo tala mi kuma leswaku ri va hetelela va kumeka va karhi va pfumela leswaku ri no vutomi bya munhu i timhaka ta malaki i timhaka ta ku ri munhu i kumeka vutomi bya yena byi determiniwa hi laki vutomi bya munhu byi kumeka byi karhi byi ndla yini byi determiniwa hi yini hi ti-connection swi ya hi ti-connection ku ri wena i connected ku fika kwini leswaku ri wena i tivana na mani a nge le ka xiyimo xa njhani munhu la nga teka a nga ka position ya influence munhu a tibyela ku na vo tala ngopfu lava eka siku ra namuntlha va tibyelaka leswaku ri ku va swilo swi vutomi bya mina byi va byi karhi byi va byi ri hi ndlela yo karhi i timhaka ta ku ri xikarhi kahle leswi swiyimo leswi ni hlanganaka na swona ti-circumstances loko swilo sweswo muyingiseri wa Vision FM swi va swi karhi swi ri karhi swi tlanga role ya swona evuton'wini bya n'wina ntiyiso hileswaku ri kahle kahle vutomi bya hina byi va byi karhi byi shapiwa hi swiboho leswi hina hi swi tekaka siku na siku hi langutisane na swona hi langutisane na yona mintlhontlho yaleyo ina mintlhontlho wu nga wu ri kona sweswiwani i kuma ku na ku pfumala ko karhi kumi kuma ku ri ku na swo karhi leswi nga le ku endlekeni ku na ku tikeriwa ko karhi loku nga kona kambe mhaka lexi salaka i timhaka ta ku ri xiboho lexi mina ni xi tekaka leswaku ri ni endla yini hi swona loko ni langutane na xiyimo xexo. Vumundzuku bya munhu muyingiseri wa Vision FM a byi kumeki byi va byi karhi byi onhiwa hi siku rin'we ka ku tala muyingiseri vumundzuku bya munhu a byi onhiwi hi siku rin'we kumbe a byi onhaki hi siku rin'we vumundzuku bya munhu byi tala ku va byi va byi karhi byi onhaka hi swiboho leswiya swi nge le ku swi tekeni siku na siku swiboho leswi hi nge le ku swi tekeni siku na siku muyingiseri wa Vision FM hi ndlela yeleyo ma vona ku ri swin'wana swi pfa swi tlanga muyingiseri wa Vision FM ta ni khomela ka sweswo ya ma vona loko swi va swi kutani ku pfa ku nghenelela swihi swin'wanyana swa ku va swi tlanga swi fanele swi nga kumeka ku swi ri ku tlangeni laniwani muyingiseri wa Vision FM i ku na swiboho leswi hi swi tekaka leswi hi fambaka hi swona mi kuma leswaku ri siku na siku hi va hi karhi hi swi endla hi vi leswi vumundzuku bya munhu byi onhakisaka xiswona kumbe byi akisiwaka xiswona a byi kumeki byi ka byi onhaka hi siku rin'we mundzuku bya munhu byi kumeka byi va byi karhi hi lero it is built one decision at the time leswaku ri xiboho hi xin'we lexi mi xi tekaka namuntlha ivi mi teka xiboho xin'wana ehenhla ka xiboho lexiyani mi tlhela mi teka hi fanele hi swi tiva ku xin'wana na xin'wanyana va nga va va ri kona ku exi mativa vayingiseri va Vision FM twanani ni nga mi nyika xikombiso hi xin'wanyana ni rhandzaka ku xi tirhisa ku ri leswi ni nga tshama ni nyikiwa xikombiso hi swona hi mudyondzisi wa mina loko na ha ri high school. Va tshame va ni byela, va hi byela hi ri tlilasini siku rin'wanyana. Van'wani va nga va karhi va swi tsundzuka lava nga dyondza na vona. Va hi byela va ku na vana hi lava i vambirhi. Ka vana lava vambirhi va nga mathwini. I vana lava nga na vatswari van'we. I vana lava nga tswariwa swin'we. I vana lava tshamaka va nga kurisiwa hi ndyangu wun'we. Vana lava nga kulela ndhawu yin'we. Vana lavayani Munisi Robinson FM a va ri na papa loyi a ri abusive. Papa loyi a ri munhu loyi a xanisa emhani wa vona, na vona a va karhi va xanisa hi ndlela yaleyo. Papa loyani a tlhela a va a ri munhu loyi a nwa. Rito leri nga ri tirhisaka hambi ri va ri nga basanga kahle a ri xidakwa. Papa loyani loko a ri xidakwa hi ndlela leyi ya Munisi Robinson FM a kurisa vana va yena hi ndlela leyi ya ku ri a abuse mhana vona emahlweni ka vona. A kumeka a karhi a ba nsati, a kumeka a vuya a rhuketela loko a pyopyiwile. Ma kula va ri ka ndhawu yin'wanyana leyi ya ku ri hi nga yi vitana leswaku it's a hostile environment. Va kulela eka ndhawu yin'wanyana leyi ya ku ri i ndhawu leyo ka yi nga hlayisekangiki. Ivi vana lava vambirhi va kula. Malembe loko se ma hindzini malembe ma ku hlaya. Loko hi ya langutisa i kuma ku ri ku na un'wanyana n'wana ka lava vambirhi va mathwini. Wun'we yena i kumeka a va ri yini? I kumeka a va a ri leswiya bawa swi wa yena a va ri swona straight hinkwaswo ka swona. A va ri abusive, a va ri munhu wa ku nwa. Ivi na ku va a tekela swilo enhlokweni a nga swi tekeli enhlokweni ku fika kwalaho. Ivi ku ya va na lowun'wanyana. Lowun'wana i humelerile, i munhu loyi a nga na swa yena, i munhu loyi a hanyaka na nsati wa yena kahle, va khomanaka kahle, a hlayisaka ndyangu wa yena, a hlayisaka vana va yena hi ndlela yaleyo. Loyi un'wana yena i munhu wa ku nwa, i munhu loyi a nga tlhela a va na vana na le handle, i munhu loyi a pfaka na le kaya a nga vuyi, i munhu loyi a nga abusive aka nsati wa yena na le ka vana va yena. Va fika va tekiwa va ri vambirhi va vutisiwa. Ku ri hikokwalaho ka yini kahlekahle u ri hi ndlela leyi? A ni i vanhu vambirhi lava nga mathwini va tlhela ku va va karhi va fana. Ma swi vona leswaku va ku na ti-identical twins. Va nga kula endzeni ka xiyimo lexi fanaka, va nga kula endzeni ka mintlhontlho ya ku fana yi ri yin'we kahlekahle. Mhoni kuma hi le ndzeni ka mintlhontlho yin'we kahlekahle, hikuva loko swi ta eka vona a swi ta ku fana. Ivi ku vutisiwa lowun'wanyana yena loyi a nga humelela a ti rhandzelaka nsati wa yena na vana va yena va tshamaka hi kurhula, ku ri hikokwalaho ka yini wena u ri hi ndlela leyi? A ku hikokwalaho ka papa. Luya wun'wana yena va n'wi vutisaku hikokwalaho ka yini? A ku hikokwalaho ka papa. Ma swi vona ku ri i swiyimo xin'we lexi va nga langutisana na xona, kambe mihandzu ya kona leyi nga fika yi va kona yi fika yi hambana. I mihandzu ya ku hambana hi ku lowun'wanyani i teke xiboho xa ku ri mina, loko a vutisaku hikokwalaho ka yini i vula sweswo. A ku mina ni vone hi ndlela leyi papa a va khomisa mhani xiswona na hina vana va vona. Ni ti byela leswaku ri mina ni nge pfuki na siku na rin'we ni teke n'wana wa mina ni n'wi subjecta aka swilo swo fanisana leswi, ni n'wi teka ni n'wi nghenisa ni n'wi hundzisa hi le ka leswi mina ni nga hundza hi le ka swona. A ni swi lava ku vana va mina va kumeka va karhi va hundza hikwalaho. Ni lava ku rhandza nsati wa mina hi ndlela leyi a ni navela ku ingaku papa mina va nga rhandza mhani xiswona na mina va nga ni khomisa xiswona tanihi n'wana wa vona. Ivi luya un'wana yena ku ri hikokwalaho ka papa va ku hikokwalaho ka yini? A ku hikokwalaho ka ku ve ni mina ni vone papa va karhi va swi endla. Ivi na mina ni va ni karhi ni lisa swona ku ri ni swi teka ku ri hi leswi ku nga maendlelo ya kona. Mina na mina ni kumeka ni va ni karhi ni nwa ni karhi ni va abusive hi ndlela leyiwani, hi mhaka ku i swilo leswi tatana na vona va kumeka va karhi va swi endla. Ni kule ni ri ka environment ya hi ndlela leyiwani ku ri i swilo leswi amukelekaka. A ku heteleleni Munisi Robinson FM ku na ku munhu i teka xiboho xa ku ri i endla yini i swi endlisa ku yini. i xiboho lexi munhu a xi tekaka siku na siku ku yena i teka xiboho xa ku amukela yini. I xiboho vanhu va nga ta va ta mi tsundzuxa sweswiwani, va mi tsundzuxa hinkwaswo. A ku heteleleni hi n'wina mi tekaka xiboho xa ku va mi karhi mi swi teka kumbe mi swi amukela leswi ya va mi tsundzuxaka swona. Mufundhisi va nga ta va ta mi chumayelela, va mi chumayelela va ku hundzukani amukelani Yesu. Xiboho i xa n'wina ku va n'wina mi amukela Yesu. Va nge teki Yesu va n'wi fositela va n'wi nghenisa endzeni ka n'wina n'wina mi nga n'wi amukelanga. Hi yo mhaka na yena a nga ti fositeli eka munhu. I ri munhu i nyikiwe matimba ya ku tihlawulela. Ya ku tihlawulela ku ri wena i lava yini. I lava ku humelela kumbe i lava ku kumeka i va i karhi i lahlekini ke. I lava vutomi lebyi nga heriki kumbe i lava rifu xana. I lava ku pona kumbe i lava ku tshama wa ha ri khombyeni ke. Munhu a ti hlawulela. A ti hlawulela ku vulavula leswa kahle hi vana va yena munhu. A ti hlawulela ku vulavula marito ya ku aka ehenhla ka vana va yena. A ti hlawulela ku va a karhi endla yini a teka e xiboho xa ku no sweswiwani mina ni lava ta ku vana va mina va kula hi ndlela yo karhi. Sweswi ni lava ku kumeka ni va ni karhi ni va kurisa hi ndlela leyiwani. Ivi na loko ni karhi ni vulavula leswi ni lavaka leswaku vana va mina va va swona. Ni nga ka ni nga vuli n'wana wa mina dengwengwe. Ni nga ka ni nga vuli n'wana wa mina xiphuta. Ni nga ka ni nga vuli n'wana wa mina leswaku ri i nge pfuki i humelerile. Kona mingiseri wa Vision FM wun'wani mina ni n'wi tivaka a nga tshama ni hlamusela. A ni byela marito ya ku ri wa tiva loko ha ha ri ku kuleni. Mama u tshame a yi byela i munhu vanhu va hala buxi. A ku mama u tshama a yi byela ku ri n'wina mi nge pfuki mi ve nchumu. Ku ri mutswari a vulaka sweswo. Mutswari luwa ku ri wa hlawula eka vana va yena ku ri hi vahi lava i nga ku ri i tsakela vona kumbe i tsakisa hi vona ivi a tlhela a swi komba a byala moya wa ku avana exikarhi ka vona. A ku we i nge pfuki ivi nchumu a karhi a byela n'wana wa yena. Ka siku ra namuntlha n'wana wa yena sweswiwani loko a pfuka a swi langutisa a ku swa mina a swi le ku fambeni le ku tikeriweni ka siku ra namuntlha i mhaka yini i sungula ku blame mhani wa yena. Leswaku ri mhaki hi yehe a nga ndla timhaka ta ku ri swi kumeka swi va swi ri hi ndlela leyi hi mhaka ku i vulavule marito ya ndzhukano ehenhla ka mina. Mingiseri mi nge hi kumeka hi va hi karhi hi hundzala hi xavisa loko hi vuya hi ta va hi karhi emahlweni eka mixo wa siku ra namuntlha.
1: Alliance in Motion Global. Kgwebo ya go rekisa ditsweletswa. Re rekisa ditsweletswa tse bjalo ka C24/7 yona e thuša go alafa malwetse a go fapana bjalo ka asthma, arthritis, cancer, high blood, diabetes, dinoka tša go baba le maoto a go ruruga a ba bago. C24/7 ke setsweletswa se se kaone-kaone lefaseng ka bophara. Ditsweletswa tša rena di diilwe ka dienywa le morogo ebile ga di na ditlamorago tša matlhakore, side effect. Batho ka moka ba ratang go thoma kgwebo or go ba le mešongwana wa ka thoko go tlaleletša mogolo wa gago, kgwebo keye. Leano la go bapatša le lekotswe ebile le tlhatsetswe. Ba go ba le kgatlhego etane le tlhakane le bao ba setsego ba dirile dimilione. Matšatši a o swara di-presentation ke labone le lengwe le lengwe kwa Morutse Emmanuel Assembly Church ga Morutse Ramathoka go thoma ka iri ya boraro manthapama. Go khumana tshedimoso e tlhakantšhe le Tess Ramathoka go 076-675-1298 le WhatsApp e gona goba Pastor Ramathoka NL go 061-502-8192 or WhatsApp ya 076-057-4242. Company ya rena e bitswa Phela o Phidiše e le go tlasega ya WHM ya Mrs. Manganyi.
2: Xana mi lava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka mi nga kali mi vilela. Hina va ni yiseni kaya funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana. Hikokwalaho hi mi gomele ti-funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina. Ti-funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit, traditional burial plans, family plans, catering plans na tin'wana to tala. Ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena. Mi nga hi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng hi kumeka A number 4 Malcolm Avenue, Southdale, na le 76 20th Road eBrakpan. Kasi eLimpopo kona tiofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage. Na le Giyani hi kumeka eXhimati Garage, hi tlhela hi kumeka na le Post Office. ePhalaborwa kona hi kumeka ePost Office Building. Kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 010-749-1951 kumbe 072-238-7612. Mi nga tlhela mi hi khumba hi WhatsApp eka 072-238-7612. Ni yiseni kaya Funeral Services. Let's take you home with dignity.
3: Attention employers. The Compensation Fund reminds you that submissions for the 2025 Return of Earnings are open until 30 June 2026. Submit online at www.labour.gov.za and click Online Services. Late submissions will incur a 10% penalty and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until 31st May 2026. For assistance, call 0800 321 322 or 0860 105 350. The Compensation Fund, working for you.
4: Of DBT. Don't blame God, International Ministries. Milungeki.

ta xisuka ehandle swi va hi ndlela leyi swi nga xiswona hikokwalaho ka yini, hikokwalaho ka mani, a yi ku ri hi va hi karhi hi langutisa endzeni, hi va hi karhi hi reflecta, hi langutisa eka hina vinyi, hi va hi karhi hi swi langutisa hi ndlela yaleyo. I kuma ku ri hi va hi karhi hi tivutisa ku why swi kahlekahle swi nga fambi swi kahle, why ni kumeka ni va ni ri hi ndlela leyi. Nkarhi wun'wanyana yi kuma ku miyingiseri wa Vision FM swilo swa vana swi le ku fambeni kahle hikokwalaho ka ku vani ku na munhu wo karhi loyi wena i nga n'wi twisa ku vava, mbilu ya yena yi le ku vaveni, a wu kombelanga ku rivaleriwa ka yena hambiloko i ta va n'wi onhelini hi ndlela yaleyo. Wun'wanyana i n'wi tshove mbilu miyingiseri wa Vision FM, i sale tivutisa ku ri hikokwalaho ka yini kahlekahle mina swa vukati bya mina swi va swi nga ri ku fambeni. I kona loyi i nga n'wi tshembisa vukati ivi i tlhela i nga hetelela i nga endli nchumu hi swona. U sala u tivutisa ku ri kahlekahle hikokwalaho ka yini swi va swi ri hi ndlela leyiwani kahlekahle. Nkarhi wun'wanyana a hi yimeni hi ti langutisa, hi langutisa endzeni ka hina leswaku kahlekahle hi ti langutisa hina vinyi ku ri hikokwalaho ka yini hi va hi fikelele laniwani, hi va hi karhi hi ti langutisa not ku ri hi va hi langutisa le handle. Xo sungula a hi langutiseni endzeni ku ri hi swihi swiboho leswi a ni fanele ni nga swi tekanga ku va ni kumeka ni ta fikelela laniwani, ku va hi langutise endzhaku ku nga ri timhaka ngopfu ta ku hi fanele hi ti blame, kambe ku va ku ri timhaka ta ku lata langutisa ku ri hi nga kumeki hi karhi hi phinda kumbe hi engeta hi endla swihoxo leswi swi fanaka, hikuva hi ta tlhela hi kuma mbuyelo lowu fanaka loko swihoxo swa kona leswi hi swi endlaka swa ha va swi ri leswi fanaka. Muyingiseri wa Vision FM, kasi eka misi wa siku ra namuntlha ni lava leswaku hi langutisa laniwani muyingiseri wa Vision FM kahlekahle. Mavona hi leswiwani ne, ku na vadyondzi va ka ntlawa wa 12 kumbe grade 12 a ku ri ntanga 10 khale, vadyondzi vambirhi hi lavawani muyingiseri wa Vision FM. Kahlekahle munhu loyi langutisa hi langutisa timhaka ta mudyondzi wun'we ne, hi tshika lava va vambirhi. Hi ku ku na mudyondzi loyi a nge le ka grade 12 ne, mudyondzi waloye hi loyi a nga na norho wa ku siku rin'wanyani a nga tikuma a tikuma a va a ri dokodela, a nga tikuma a va a ri a sergeant, a nga va a karhi a tikuma sergeant, sorry not sergeant, surgeon ya SU ne, a tikuma a va a ri munhu loyi a ri dokodela loyi a ndlaka ti-operation ta ku hambanahambana ku va a karhi a pfuna vanhu hi ndlela yaleyo. Kambe i kuma leswaku ri ntlhontlho hi lowuwani miyingiseri wa Vision FM, xikolo xa vona a xo va na switirhisiwa leswi ringaneleke. Ha swi tiva leswaku ri loko munhu a fanele a ya va dokodela i fanele a va dyondze swihi swa tisayense, laha ku nga ta va i kuma ka sayense ku na ti-experiment leti endliwaka. Xikolo xa vona a xi na laboratory, xi hava lab ne, i kuma ku ri a xi na switirhisiwa leswiyani swi nga kona. Muyingiseri wa Vision FM i kuma leswaku ri vadyondzi vo tala lava a va ri kona ematlhelweni ka yena va kumeke va karhi va lahlela mandla, va kumeka va karhi va hela matimba, va byela ku ri no i nge hi nga zi hi ya kona halawani, hi ya hala ka swa tisayense hi ku kahlekahle swi katika hi ku a swi kona switirhisiwa, a ku na lab laha hi fanele ku hi endlela kona ti-experiment, loko ku fanele ku va ku ri na leswiya na leswiya a swi kumeki swi va swi ri kona. I kuma ku ri vona va give up yini muyingiseri. So i kuma leswaku ri ematshan'wini ya ku ri yena a kumeka a karhi a gungula na vona xikan'we, a kumeka ka va joyina hikuva va karhi va gungula, i kumeka a teka xiboho xa ku va a kumeka loko a pfula tibuku ta yena a sungula ku hlaya a ngetela awara yin'we, a hlaya 1 extra hour, hayi 10, a hi vulavuli hi 5 wa tiawara, a hi vulavuli hi 10 wa tiawara, 1 extra hour. Loko van'wanyani va etlele yena a va a karhi a endla mpfuxelelo, a karhi a pfuxeta swa yena swa tidyondzo swa yena, a endla revision, a va ri ku revising. Loko vadyondzi kulobye va kumeka va etlele yena a kumeka a va ri ku ndleni ka yini, a ri ku endleni ka mpfuxelelo, a ku pfuxeta leswi a nga swi hlaya, a revisa leswi a nga swi hlaya. Tsundzukani i teke xiboho xa ku ri loko hi siku a hlaya i fane a ndla yini, a hlaya 1 extra hour, awara yin'we ya ku engetela eka letiya a hlaya tona. Loko ku ve a ku ri mhaka ta ku ri i hlaya tiawara timbirhi i ngeterini yin'we ti ku tinharhu, loko ve a hlaya tinharhu u engetele yin'we ti ku mune, ma swi twisisa ni. Na loko ku ve a hlaya tiawara timbirhi hi siku hambi ko va ku ri hi vhiki ku engetela yin'we ntsena ehenhleni ka letiyani, a nga engetelangi 5, a nga engetelangi 10, engetele yin'we ntsena. Loko tintanga ta yena ti va ti etlele yena a va a karhi a pfuka na a pfuka a ndla yini, a endla mpfuxelelo, a ndla timhaka ta ku a revisa, ma swi twisisa. Loko a va karhi a revisa hi ndlela yaleyo, loko lavan'wanyani va kumeka va karhi va tlanga hi nkarhi wa vona yena a kumeka karhi a practice.

n'hweti andhaka n'hweti na n'hweti ti hundza muyingiseri wa Vision FM. Endzhaku ka malembe loko se hi ta va hi karhi hi vulavula hi timhaka ta ku yena i kumeke a va karhi a endla hi ndlela yeleyo, i sungule a nga swi sungulangi kona kwalayani. Hi tsundzukani loko munhu a fanele a hlawula ku ri i lava ku dyondza yini, i hlawula a ha ri ka ntlawa wa 10 grade 10, ivi a ta na swona a ta na tona tin'hweti na n'hweti a endla sweswo ku ze ku hela na malembe a famba a ku grade 10, grade 11, a ku grade 12. A teka xiboho xa ku va a karhi a endla hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM. A ku heteleleni a pasa a ri na ti-distinction. Ka siku ra namuntlha muyingiseri, munhu waloye hi vulavula hi ku va a va a ri dokodela. Vanhu va tlangela ti-graduation. Loko munhu a ta langutisa hi season ya ti-graduation, vanhu va tlangela va posta ti-picture ta ti-graduation. Ku ri ku le ku tlangeriweni na lava vo ka va nga yangi xikolweni na vona va va kha va posta ti-picture ta lava va nga ya va karhi va tlangela graduation ya vona ya lava va nga ya exikolweni. Kambe muyingiseri wa Vision FM, ntshovelo wa mampela wu kumeke wu karhi wu sungula malembe ndzhaku loko a teke xiboho xa ku engetela awara yin'we. Loko a teke xiboho xa ku engetela awara yin'we eka letiya a hlaya tona. Dyondzo leyi hi kumaka eka xitori xa Mijahana loyi muyingiseri wa Vision FM i timhaka ta ku vanhu vo tala hi tala ku vona ku humelela. A hi voni mbewu leyi va ka yi byariwile. Nkarhi wun'wana hi nga ka hi nga vuli ku yi vona i ku va ku ri a yi langutiwi mbewu leyi nga byariwa. Ku va ku karhi ku langutiwa yini? Ku langutiwa ntshovelo wa kona ku ri ku tshoveriwe yini. Kasi mbewu ya kona leyi nga le ku tshoveriweni ka siku ra namuntlha muyingiseri wa Vision FM yi byariwe malembe ndzhaku. Xin'wana hi fanele ku hi xi tiva i timhaka ta ku ri na ku humelela ka hina vanhu a hi nge humeleli ku fana. A hi nge humeleli ku fana, a hi nge humeleli nkarhi wun'we na kona. Ku na swimilani muyingiseri leswi swi byariwaka lembe leri swi tlhela swi tswala mihandzu ya swona lembe leri. Ku na swimilana leswi swi byariwaka swi ya tswala mihandzu ya swona endzhaku ka malembe. Hikanyingi leswi byariwaka swi tswala mihandzu ya swona eka lembe leri swi byariwa lembe rin'wana na rin'wanyana. Loko xibyariwa xi tswala mihandzu kan'we yi vhe yi va yi chayini hi xona. Kambe leswiya swa ku byariwa swi ya tswala endzhaku ka malembe swi tswala mihandzu. Swi ya veka mihandzu lembe na lembe. Loko swo ze swi sungula ku veka mihandzu a swa hatli swi lava ku byariwa kusuka hansi nakambe. Swimilana sweswiya swi nga byariwa swo ya mahlweni swi ri karhi swi veka mihandzu. Loko lembe ri fika hi nkarhi lowu wa ku veka mihandzu swona swi veka mihandzu. Eka ku tala mi kuma leswaku ri vanhu va teka xiboho xa ku va va kumeka va karhi va landza yini va landza rifuwo leri va nga ta ri kuma hi ku hatlisa. Ku va ku nga ri rifuwo leri munhu a nga lo ri tirhela. I vangani hi nga twa hi timhaka ta vona ku ri va ti lahlele endzeni ka patu ku va ta kota ku kuma mali ya patu. Van'wanyana hi ku teka xiboho xexo va lahlekeriwe na hi vutomi. Eka ngani hi nga twa hi vanhu lava nga kuma mali ya patu ivi va tlhela va kumeka va karhi va yi tirhisa sofa aka siku ra namuntlha va tlhela va sala va ri swisiwana ku tlula leswi a va ri xiswona a ku sunguleni. A ku sunguleni va nga ri swisiwana kambe va sala va ri swisiwana hikokwalaho ka ku va hetelela va kuma mali liyani ivi va tlhela va yi tirhisa sofa va sala va nga ri na nchumu. Muntshwa, loko wo tekela enhlokweni eka siku ra namuntlha mhaka ya ku ri wena i famba i ya xikolweni
i teka xiboho xa ku siku na siku i ya exikolweni i va i karhi i hlaya tibuku ta wena loko lembe ri ya hela i ta vona ntshovelo wa kona. Loko se i ta va i teke xiboho xa ku endla sweswo i swi endla lembe na lembe endzhaku ka nkarhi i ta tikuma i ri ku graduateni ka high school. Loko i heta high school i ya yunivhesiti na kona i fika i koka masokisi na kona xiboho lexiya i nga xi teka xa ku ri sweswi mina ni fanele ni kumeka na ni karhi ni hlaya tibuku ni ngetela awara loko ni swi twa ku nga ka ni enelangi ni fanele ni va ni karhi ya mahlweni loko van'wani va va va etlele loko van'wani va fambini va ya ku grooveni va ya lomuya tiphatini wena i tshama i khoma buku ya wena. Na ku byela endzhaku ka nkarhi i ta ya i ya graduate. Loko i graduate i tlhela i kuma na ti-distinction leti i kumaka leswaku ri na lava a va vula va ku ri e swa ti-distinction a hi swa ka mahuri i tikuma ku ha ya ka mahuri sahani be ti-distinction tin'wanyana ta ku ri a va karhi va vula va ku ha ka mahuri nge pfuki graduate munhu i hetelela i tlhela i fika endlayini i kuma ti-distinction graduation liya hi yini hi xiboho lexi wena i xi tekaka. Ene i xiboho lexi i xi tekaka siku na siku ku va u karhi u landzelerisa ku ri sweswi mina ni ta ya mahlweni va ni karhi ni endla hi ndlela leyi. Ku nga ri eka tidyondzo ntsena. Wansati hi loyi u lahlekeriwe hi ntirho wa yena. Tin'hweti ti hela a ri ku laveni ka ntirho ku va na tin'hweti ti karhi ti tlhandlekelana muyingiseri wa Vision FM yi fika n'hweti yi hundza a ha ri ku laveni ka ntirho endzhaku ka loko va ndleyini va n'wi tsemini entirhweni va n'wi tseme hi mhaka yini hikokwalaho ka ku va ku sweswiwani ve la ku va la ku hunguta hi ku khampani yi le ku tikeriweni. Experience i na yona maphepha i na wona a famba lava ntirho a nga wu kumi. Siku rin'wanyana a gina teka xiboho a teka xiboho xa ku ri e-e phela mina ni ze ni kumeka ni va ni ri munhu loyi a ti rhandzelaka swa ku baka na kota ku ti bakela ni karhi ni kumeka ni va ni karhi ni ti endlela swa makhekhe ni ti endlela swikontsi ni endla na yini hi leswiya a teka xiboho muyingiseri a teka xiboho xa ku kahle kahle mina ni la ta tirha ni khe ni tirha ni ri kaya ni la ku endla magwinya a baka magwinya ekaya vanhu va hleka va ku loyi a hi yena loyi a tirha na va hleka va ku a hi vona lava a va ti endla va madam va hleka va ku ri a hi vona lava a va ri vona va mesisi hi nkarhi wa kona. Loko va karhi va hleka hi ndlela yaleyo van'wana va kha va ku hi swona leswi vutomi byi nga fika byi ku endla leswaku ri i va xiswona leswi van'wana loko va swi vula va tlhela va ku ri no life has humbled you va swi vula na hi Xinghezi kambe a ya emahlweni a phikelela a karhi a makama a baka magwinya muyingiseri a ka emahlweni a karhi a baka magwinya i va a karhi a bakela ndzilweni a hi tsundzukeni a nge le ku tirheni hi nge vuli hi ku ri a fanele a xava gezi a chela a baka swikontsi a nga ri ku tirheni i hetelele a teka xiboho xa ku online a sungula ku ti bakela magwinya ivi vanhu va n'wi hleka lava a va ri vaakelani va yena vanhu lava a hanya na vona vanhu lava va kumeka kwalaha mugangeni va kumeka va kha va n'wi hleka. Loko va kha va n'wi hleka hi ndlela leyi ya muyingiseri yena a nga tshiki a ya emahlweni a pfuka hi vurhonga a pfuka a teka fulawuri leyi mikisa leswaku yi kukumuka a baka magwinya ma yena a famba a xavisa exikolweni a xavisela vatirhi loko va karhi va hundza hi ndlela laha va khandziyaka kona lomuya switicini. Endzhaku ka nkarhi a ya mahlweni a ka ti-customer ta yena ti va ti karhi ti tala i kuma ku ri tikhasimende ta yena ta tala hi letiwa ti le ku taleni tikhasimende ta yena
loko va karhi va xava hi ndlela liyani mingiseri ematshan'wini ya ku va a teka mali liyani a yi tirhisa hinkwayo, i kumeka va karhi a teka mali a karhi a ngetela a xava equipment, a xava equipment leyi yi nga va yi karhi yi endla yini, yi va yi n'wi yisa emahlweni a kota ku va a karhi a endla yini, a teka a va na switirhisiwa kahle kahle mo ni swi veka sweswo hi ndlela yaleyo, a xava switirhisiwa leswi ka swi nga kumeka swi karhi swi ndlandlamuxa bindzu ra yena. Loko a xave switirhisiwa leswi swi ndlandlamuxaka bindzu ra yena ivi a bindzu ri ya ri karhi ri kula, ri ya ri karhi ri kula ri ndlandlamuka bindzu, i kuma leswaku se indla i baka magunya mo tala, se sungula ku ngetela, se ku bakiwa na swikontso, se ku bakiwa na swikhekhani seni kwalaya, i kuma ku sungula no bakiwa na makhekhe, se a sungula na ku thola vatirhi leswaku va kumeka va kha va tirha kwalaya. Eka siku ra namuntlha i munhu loyi a ti a nga na n'winwa mabindzu loyi a nga le ku ndleni ka yini, a nga le ku tixaviseleni, i bindzu leri nga successful, bindzu leri nga kumeka ri va ri karhi ri humelela. Bindzu leriwani miyingiseri wa Vision FM i bindzu leri nga sungula hi mbewu yintsanana, mbewu leyi a nga yi tirhisa ku va kumeka a va karhi a byala. Eka siku ra namuntlha i le ku tshoveleni ka mihandzu ya yona mbewu liya, a nga handle timhaka ta ku a ya ku rimarimeni yena o cheleta ivi mihandzu yi va yi karhi yi tswariwa hi bindzu rakwe. Ey, mhaka ya kahle muyingiseri wa Vision FM. Loko hi va hi karhi hi swi langutisa hi ndlela yaleyo, munhu loyi i munhu loyi a nga kumeka a hlangana ku tikeriwa, a hlangana ku hlekiwa, a hlangana ku va a ri heleriwa hi ntirho, a ri na vana, sweswi i kurisa vana va yena, i ti onela bindzu leri sweswi a nga tlhela a kumeka a va a ri muthori. Se i vangani vanhu lava muyingiseri wa Vision FM va nga teka xiboho xa ku va va tshama hansi va rila ematshan'wini ya ku va va kumeka va karhi va ya emahlweni. A hi ngo

0: Vision is power. Vision FM 88.5 and 101.7 megahertz. Samanahina.
1: Kenze kuzelwa nkarhi la mahungu mtiseriweke yona hi Gajeni Desmond Dlovu a hi nghenene mitlhavun'wini ya hi tlhatlhela hi tlharamula hi ku languta mahungu ya hi lawa vaka hi mi khomeleke wona exitichini xa wena xa xirhandzu xa Vision FM kusuka endhawini ta le Phalavuri hi sungula kahle mahungu ya hina ya siku nkulu ra namuntlha lawa hi vaka hi ri na wona ku languteka mahungu ku angarhela ku nga va kha endleka vhiki leri hi vaka hi ri eka rona hungu ro sungula leri kombisaka leswaku vahleketeri wa vambirhi wun'we wa malembe ya 22 na wun'we wa 27 va khomiwile hi milandzu leyi khumbaka ku pfinya ka n'wana wa 14 wa malembe 14 wa xiventana endhawini ta Phalavuri ku khomiwa ka vahleketeri wa lavambirhi lava ku nga va kha ku endliwa kahle vulavisisi kusuka eka vona vuhangalasi bya family violence Child Protection and Sexual Offence Unit hi ravunharhu ku nga ti 10 June. Leswi ve kona endzhaka loko ve kha ku endliwa kahle vulavisisi bya ku hehliwaka ku kumeka ku va kha ku ri na ku endlaka timhaka ta swa masangu hi ndlela yo ka yi nga tshamisekangiki ku ya hi vuxokoxoko lebyi va ka byi ri kona byi kombisa kahle ku tatana wa mutwisi wa ku vava loyi a nga kumeka a va kha a xaniseriweke n'wana wena u kumeka kahle leswaku xihanitani xa yena lexi xi va ka xi ri kona xi kumeke xi va kha xi ri na ku hlanganahlangana loko ka u nga twisisekiki kahle lava nga hetelela kahle va ya kaya ra wanuna loyi o ka nga tivekiki loyi a nga hetelela eku hlanganiseni kahle ka mhaka leyi ku nga va kha ku endliwa kahle swikambelwana swa vuxokoxoko lebyi kombisaka leswaku ku ve na foni leyi nga sala etindhawini leti kasi muhehliwa loyi u va kumeka va kha a vulavula a vulavula kahle na xinantani lexi hi timhaka ta swa marhandzu loko swi ta kahle ka timhaka ta swa masangu eka vavanuna lava vanharhu hambi swiritani leswi va ka swi ri kona hi nkarhi wolowo ku ve kha ku pfuriwa kumbe ku ve kha ku yiwa maphoriseni ku ya vikiwa kahle ka mhangu leyi laha mutwisi wa ku vava a nga tekiwa yisiwa xibedhlele ku ya kuma vutshunguri maphorisa hi ri ku endleni kahle ka vulavisisi kumbe endle vulavisisi bya vona lava nga hetelela va kha va khoma kahle vaehleketeri wa vambirhi lava nga va hetelela va va landzelerisa ku kondza va va khoma va khomiwa lavambirhi kumbe vaehleketeri wa vambirhi va langutele ku ya ti vona ka risekhoto ya majistrata hi milandzu ya vona leyi va va ka va ri na yona provincial commissioner wa maphorisa lieutenant Thembi Kgadebe loyi a kombiseke kahle ku khensa swinene maphorisa eka ntirho lowu va kha va wu tirheke no va kha va langutiseke kahle swiyenge hinkwaswo swa xiphorisa colonel Malisela Letwaba ku nga vulavuri maphorisa ya la xifundzenkulu xa Limpopo wa hlamusela
2: court on Friday 12th June 2026 facing charges of statutory rape. The Provincial Commissioner of Police in Limpopo, Lieutenant General Thembi Kgadebe, commended the investigating team for their commitment in ensuring the swift arrest of the suspects. She pointed out that children are among the most vulnerable members of our society and deserve protection from all forms of abuse. She reiterated that we remain resolute in our efforts to ensure that perpetrators of crimes against children are arrested.
1: Kasi loko va kha hi langute maka van'wana emahungu ya hina lava va kha mi khomeleke wona xitichini xa wena xirhandzu xa Vision FM na mina Gajeni Desmond Dlovu ka nongonoko vutivi matimba hi languta kahle ka hungu leri tekeriweke kahle enhlokweni eka vatshami xikolo xa Chujekani primary lexi xi kumeka ndhawu ta le Humulani hansi ka seketi ya Lulekani xi kumeke va xixima kahle vadyondzi lava tlangeke kahle kumbe ku dyondza kahle mapaselo ya kahle eka nguva yo sungula leyi humake eka yona leswi swi lava kha swi langutisiweke kahle eka loko machudeni yalawa ya va kha va yi tirheke hi ntirho wo saseka swinene vana va xikolo lexi a Chujekani lava nga kha va tinyiketeleke ha kona nhloko ya xikolo nkulukumba Ivan Lungisani Khoza u va kha nyikeke vana lava ti-certificate xikan'we na tinyiko to karhi leti va fanele va kha va tinyungutisa hi tona ku va hlohlotela eka migingiriko leyi vona va kha va yi endleke leswi swi va kha swi tiseke tanihilaha nhloko ya xikolo va kombiseke ntsako no twisisa ku amukela kahle eka leswi vana va swi endlaka hi minkarhi hinkwayo ka yona nhloko ya xikolo u va kha a tatisa
0: Vision FM. Shivono, Imatimba.
3: Vision is power.

0: can't forget.
1: Vision is power.
2: Alliance in Motion Global, kgwebo ya go rekisa dijweletswa. Re rekisa dijweletswa tse bjalo ka C24/7 yona e thuša go alafa malwetse a go fapana bjalo ka asthma, arthritis, cancer, high blood, diabetes, dinoka tša go baba le maoto a go ruruga a ba bago. C24/7 ke setswaletswa se se kaone-kaone lefaseng ka bophara. Dijweletswa tša rena di diilwe ka dienywa le morogo ebile ga di na ditlamorago tša matlhakore, side effect. Batho ka moka ba ratang go makgwebo or go ba le mešongwana wa ka thoko go taleletša mogolo wa gago, kgwebo keye leano la go bapatša le lekotswe ebile le tlhatsetswe. Ba go ba le kgatlhego e tlane le tlhakane le bao ba setsego ba dirile dimilione. Matšatši a go swara di-presentation ke labone le lengwe le lengwe kwa Morutši Emmanuel Assembly Church ga Morutši Ramathoka go thoma ka iri ya boraro manthapama. Go khumana tshedimoso e tlhakantšhe le Tess Ramathoka go 076-675-1298 le WhatsApp e gona go ba Pastor Ramathoka NL go 061-502-8192 or WhatsApp ya 076-057-4242. Company ya rena e bitswa Phela o Phediše e le go tlase ga ya WHM ya Mrs. Manganyi.
3: Kasi loko ba khaya langte makaba nwane mahungu yena laba vaka mikhomele ke wona xitshi xa wona xi rhandza Vision FM na mina Gajen Desmond of Kanakonoko TV Matimba hi languta kahle ka hungu leri tekeriweke kahle enhlokweni eka vatshami. Xikolo xa Chuchekani Primary lexi xi kumeka ndhawu ta le Humlani hansi ka Sekete ya Lulekani xi kumeke va xixima kahle vadyondzi lava tlangeke kahle kumbe ku dyondza kahle mapaselo ya kahle eka nguva yo sungula leyi humake eka yona. Leswi swi lava kha swi langutisiweke kahle eka loko machudeni yalawa ya va kha va tirheke hi ntirho wo saseka swinene. Vana va xikolo lava lexi ya Chuchekani lava nga va kha va tinyiketeleke ha kona. Nhloko ya xikolo nkulukumba Ivan Lungisani Khoza u va kha nyikeke vana lava ti-certificate xikan'we na tinyiko to karhi leti va fanekele va kha va tinyungubyisa hi tona ku va hlohlotela eka migingiriko leyi vona va kha va yi endleke. Leswi swi va kha swi tiseke tanihilaha nhloko ya xikolo va kombiseke ntsako no twisisa ku amukela kahle eka leswi vana va swi endlaka hi minkarhi hinkwayo ka yona. Nhloko ya xikolo u va kha tatisa hi ku vula marito lawa.
4: Xikolo xa hina xa Chuchekani na principal a xixima vana lava nga tirha kahle eka term 1 kotara ya ku sungula ya lembe leri lava nga khoma number 1 ku fika ka number 3. Se ya khensa swinene vana va humile va kume switifiketi va tlhela va kuma na tinyiko leti va nga ta famba va komba vatswari kwale kaya. Ya khensa swinene vatswari, ya kombela swaku a hi rini mahlweni karhi hlohletela vana ku va va tirha hi ku tinyiketela na loko hela ka kotara leyiwa ta tlhe hi xixima vana hi ku va nyika switifiketi na tinyiko lava nga ta va va tirhile henhla. Ya khensa swinene, inkomu khensa na vana va hina ku va va yingisa mathichara wa vona.
3: Ku languteka man'wana ya mahungu yena lawa vaka ya mi khomeleke yona eka siku nkulu ra namuntlha, meyara wa masipala wa Phalaborwa a ri busy swinene kusukela eka vhiki leri hinkwaro ka rona a va kha endzela tindhawu leti tikeriwaka kahle hinkwaro ephakelo wa vukorhokeri lebyi byi va ka byi ri kona eka tindhawini ta vona laha nga endzela kahle miganga kumbe a nga endzela kahle doroba ra Phalaborwa xikan'we na le na makhale ku va kha ku langutiwe kahle ka vukorhokeri lebyi byi va ka byi ri kona no tiyisisa eka leswi hinkwaswo mintlhontlho vaakatiko va hlanganeke na yona etindhawini leti ya va kumekaka va kha va ri eka tona. Mhaka ya mpfumaleko kumbe kokwalaho ka mphakelo wa vukorhokeri lowu tekeriwa kahle enhlokweni hi meyara xikan'we na mintlawa ya vona u va kha va languta kahle ku mhaka leyi yi nga ha va tsandzekisa eka ku yisa emahlweni kambe sweswi va ti lulamiserile ku va kha va vona leswaku leswi hinkwaswo onhakaka na leswi hinkwaswo vaakatiko va rilaka hi swona vo fanele va kha va phamela hi swona eka minkarhi leyi va ka ha ri eka yona laha ku nga kumeka kahle ku va kha ku ri na ku ololoxiwa kahle ka mphakelo wa nkululu lowu va kha wu pfalekile etindhawini to hlaya swinene tanihileswi ndhawu ya Phalaborwa a yi kha yi rila hikwalaho ka mphakelo wa nkululu lowu va ka wu ri kona. Kasi yala tlhela va kha va antswisa kahle ka tin'wana ta tiphayipi leti kumeke va kha ti pfariwa hi vaaki va le tindhawini letiya no va kha va languteka kahle ka swiyenge swo hambanahambana leswi vona va kha va va kha va ri eka swona ku tekela kahle enhlokweni hi mhaka yin'wana leyi na vona va kha va yi sunguleke tanihileswi va landzeleriseke migingiriko leyi vaakatiko na vona va kha va hi tekeleke enhlokweni mi va kha va lulamisa kahle ka migingiriko leyi vona va va ka va ri na yona hi languta nakambe ka man'wana mahungu ya hina lava va kha hi mi khomeleke wona na mina Gajane Desmond Ndlovu eka nongonoko TV matimba eka sikunkulu ra namuntlha tanihi mi khomeleke mahungu ku angarhela ka wona ku ri mahungu lama va khumbeke vaaki vatshami va tindhawu ta phalavura na vayingiseri va xitixa Vision FM xikolo xa Fauna Park lexi xi tlangelaka malembe yo kolomu ko ringana 60 kumbe 60 hi vukhale xi kha xi tisa nhluvukiso eka vaaki xi le ku yiseni kahle ka vukorhokeri byebyi va ka byi ri kona xikolo xa Fauna Park Primary lexi nga ku tlangeleni kahle ka malembe lama yo hlaya swinene ya vaaka ya ri kona hi lexi nga languteka ka migingiriko ya vona xikolo lexi sunguriwile lembe ra 1966 tanihi xikolo xa Fauna Park Primary lexi nga va kha xi tiseke kahle xi nga va na nhluvuko lowukulu wan'wana wa swikolo leswi va ka swi ri kona ndhawu ta vaphalavula lava va tlangeleke no humelerisa kahle vadyondzi va tinyiketeri vo hambanahambana ku langutaka mindhavuko hi ku angarhela ka yona mitlangu na vanhu lava kha va tinyiketeleke xikolo lexi ka malembe ya kolomu ka 60 hi vukhale xi ri kona lexi va kha xi tlangeleweke kahle hi ku langutiwa kahle ka swiyenge swo hambanahambana leswi swi va ka swi ri kona no tekela kahle enhlokweni migingiriko ya xikolo lexiya tanihileswi xi xiximiweke hi ku endleriwa kahle ka migingiriko leyi fambelanaka na xikolo na vanhu hinkwavo ka vona va landzeleleke ka leswi swi endliwaka exikolweni lexiya hi languteka man'wana ya mahungu ya hina lava va ka hi khomeleke wona eka siku ku ri ra namuntlha mayele ya vhiki lama kumbe ka vhiki leri hi va ka hi ri ka rona hi twile hi timhaka ta leswaku ku vile na wanuna wa malembe ya 28 hi vukhale loyi a khomiweke hikwalaho ku onhetela gondzo ra R kumbe gondzo ra D4424 gondzo ra Lulekani Ngungunyani Road leri nga kumeka kahle ri va kha ri langutisiweke eka vufambisi bya masipala va masipala boxeke leswaku vona se va karhele leswi vaakatiko va swi onhetelaka va miyela leswi nakambe ku va kha va languterise kahle ku mujana lowu malembe ya 28 hi vukhale wu kumekile a va kha ri ku celeni ka xikontiri lava kha va endla kahle ku connecta tiphayipi swi nga ri enawini no tlhela va kumeka hi nandzu wo kumeka va kha va cela xikontiri swi nga ri enawini leswi nakambe swi ve kha swi va hoxa ekhotsweni maphorisa yi va kha va fika ndhawu letiya leyi nga va kha va vitaniweka kona ku va na nandzu wa kha wu endleka mhaka leyi yi endleke hi ravumbirhi ra June 9, 2026 awara ya nkaye ni madyambu lava vutivi bya masipala va nga va kha va tekeke nawu wa veke mavokweni na xiphorisa ku va swilo hinkwaswo swi fambisiwa hi ndlela leyo meyara kumbe masipala wo phalavula wu va kha wu tshikelela kahle timhaka leti leswaku vanhu a va sukele ku endla swoka swi nga pfumelelekangiki ngopfungopfu loko swi ta swi fambisana na timhaka ta masipala hikuva masipala ku na matimba ka swilo swa wona ku va u kha wu teka nawu wu veka mavokweni ya vona tolomenti leyi nga languteka kahle ya yake emahlweni tindhawini letiya leyi nga ta va kha yi sungula ku langutiweka kahle etindhawini letiya ka va kha langutiweke eka mudupi soka tournament ya mudupi leyi se yi sunguleke yi haya emahlweni ku va kha yi tlanga vahela vhiki lama hi languteleke kahle na wona hambiswiritano mitlangu ya tournament ya mafamasi soka top 16 na yi ta va kha yi tlanga ka mahela vhiki lama va mafamasi va kha va tivisa kahle leswaku va ta va kha va ri na tournament leyi nga ta va kha yi sungula mudivele ya hela hi ravumbirhi eka mahela ya vhiki tanihileswi ku nga va ku ri mahela ya vhiki yo leha lava nga ta va kha yi endleka etindhawini to hambanahambana vona va ta va kha va tlangela kahle bolo ya milenge leyi nga ta va kha yi tlangiwa ku languteka kahle ka migingiriko leyi vona va languteleke kahle na yona hi ku languteka swiyenge swo hambanahambana leswi vona va nga ta va kha va swi endla ku languteka kahle na migingiriko ya vona mi swi tivaka ku ri mahungu eVision FM a ya heli ngopfungopfu loko ya ta ya huma hi le phalavula loko ku ri mina Gajane Desmond Ndlovu ni mi navela mahela ya vhiki lamanene mi hlayiseka ndhawini to hambanahambana leti mi nga ta va khamera eka tona ni ri thata for now.
0: Gongo Nkuzani na Baba. Nkuzani na Baba. A hi vuyiseleni vumunhu evanhwini hi 101.7 Vision FM la hi le kaya. Gongo Kabungeni Chavani na le Valdezi. Hi ku rhandza hi nga pimi eka 101.7 Vision FM la hi le kaya.

0: Giya. Khakhala namchipisi.
1: Khakhala namchipisi.
0: Iluge. Entshaveni ya mangombe. Hi
1: 101.7.
0: Vision FM. La hile kaya.
2: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tibohole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-26 80. Ungisalani eka kupfumaleka ka mati ni ku tshutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mbilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
3: Impressive Dental Studios hi mi tisela vukorhokeri byo hlantswa meno. Ku susa kumbe ku phencha meno, ku vekela hambi ku ri ku susa golidi kumbe silivhere ematinwini. Kasi ke eka lava pfumalaka kumbe ku va na nkayivelo wa meno, hambi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti-dentures, ti-braces ya vekela na swin'wana swo tala. Hi kumeka eTsakani Complex ku langutana na tax rank ya le Masingita Mall kusuhi na Giyani Fruits and Veg eGiyani.
4: Hi kumeka na le opposite Thobela Fruit and Veg na Mzansi Queen eAgatha Street eZanini. Twanani! Consultation i mahala. Ina mahala. Ku kuma vuxokoxoko hi xitalo mi nga tihlanganisa na hina hi riqingho eka 015-280-0946, 015-280-0946 kumbe WhatsApp eka 073-054-1151, 073-054-1151. Impressive Dental Studios. We care that you smile.
0: Gongongo, nkuzani na baba.
1: Nkuzani na baba.
0: A hi vuyiseleni vumunhu evanhwini.
1: Evanhwini.
0: Hi 101.7. Vision FM. La, hi le kaya.
1: Hi le kaya.
5: Sunbake has something exciting planned for all our Sunbakers. Now your favorite bread is bringing you a brand new, exciting Sunbake treat. As you know, Sunbake is a source of vitamin D which helps with the normal function of your immune system. Sunbake is also a source of calcium which is necessary to keep your teeth and bones strong. Sunbake is free of cholesterol for a healthy heart. Sunbake is a source of dietary fiber and most of all, Sunbake is great tasting. Sunbake gives your family more of delicious and nutritious meal to keep your tummy full for longer. So, what more can Sunbake gives you? Everyone deserves to treat themselves once in a while.
6: Driving fresher under the sun. Sunbake.
0: Yo bele riqingho hi nomulo eka 063-730-7890 kumbe 063-132-0818.
7: Kandziyisa rito ra wena.
8: Kandziyisa rito ra wena.
7: Ivi u yi rhumela eka WhatsApp.
8: WhatsApp.
7: 063-730-7890.
9: Mingisiri na ku amukela nakambe eka nongonoko wa hina. Nongonoko u ta tshovela leswi u swi byaleke. Ya, you reap what you sow. Leswi swi byalaka Mingisiri wa Vision FM hi swona leswi u swi tshovelaka. U nga byali swilungwa Mingisiri wa Vision FM langutaka ku tshovela mimova. Hawa. a swi endleki sweswo loko i kumeka eka ri byala nhlanga ta tshovela nhlanga nga ndzweli ku ta hada koroni wena i byala nhlanga mingiseri loko izi byala nhlanga i ta tshovela nhlanga loko i byala emihlata i ta ya tsuvula mihlata i nge tsuvuli mitsumbula kumbe ti-carrots swi nga swi karhi swi huma hansi ka misava hinkwaswo kambe lexi i byalaka xona hi lexi i nga ta kumeka eka ri tshovela xona se eka siku ra namuntlha mingiseri hi karhi hi langutisa hi ndlela yaleyo kahlekahle ma vona ku ri la vuton'wini lebyiwani ku na swiboho swintsananintsanani leswi swi va ka swi karhi swi cinca vutomi bya munhu loko hi vulavula hi timhaka ta ku vutomi bya munhu byi cincini nkarhi wun'wanyana munhu a ku a hetelelaka vutomi bya yena byi onhakini kumbe vanhu va vulava leswi vula leswaku ri n'wana u onhakini a nga onhaki hi siku rin'we i swiboho hi swintsongo leswi munhu a va ka karhi a swi teka n'wana a endla xa rhongo n'wana a nga tshinyiwi n'wana ku endleka leswiwani a kumeka va nga ri nga tshinyiwi mingiseri ya ku na munhu a nga kumeka tatani joyina namuntlha ka siku ra namuntlha laniwani ku nga va ku ri mani na loko ku nga ri heyi ya i vinyi va mixo ni hi vona lava mi pfuxaka mixo wun'wana na wun'wanyana ma swi tiva ya ma swi tiva loko va mi pfuxa kambe va ri yini loko va mi pfuxa i ta twa va kha va huwelela va ri yini va huwelela tiko kumbe va holela xifundza mara va vula swin'wana swi swo taniyani kambe va ri yini
8: brede bomoi
9: ila hi right i twaku na swi tiva hi ku namuntlha hi weekend a yi vuriwi Africa
8: i morning drive show le ya weekend so mi expecta ku na munhu a yi haxaku a va a ri na nkhinki ku fana na mina
9: Afrika-Dzonga
8: ya u fanekele loko a nghena eku manijire va fanekele loko va nghena i voice yi yavo ya yisana
9: Afrika-Dzonga masivonanyana hayi Afrika-Dzonga we
8: ximativa loko munhu a ya hala va n'wi byela Afrika-Dzonga a ni mani rosi loko va nghena moyeni va ri Afrika-Dzonga we se hayi ku vanhu va ku tala va vheta va ku Afrika-Dzonga se swa ku na vitana n'wana a mhanisa ri ri ta hafa se ku pasa ri Afrika-Dzonga sweswi
9: Ey, gona bazar mara mpukile.
8: Hi hlayisekile ku heka tipi n'wana bamo.
9: Hayi, hina hi hlayisekile. Na swi vona ku ri milulamirile. I ya ka makuva.
8: Eh, mina ni famba besana studio.
9: Hey, swa ku sala swa feyila sweswo.
8: Swa feyila. Ya.
9: Wa sala na ai.
8: Na muntlha hi ya kwale ndawini ya ta ka makuva. Hayi, va yingiseri ne. Lava nga n'wi tiva ku n'wana mhanisari. I chance ya vuya ku n'wi tiva leyi. Otherwise va nge pfuki va n'wi tivini
9: ya va fane va n'wi vona
8: n'wana mhanisari u nghena ka swa youth ntsena leswin'wana a nga ngheneleli
9: ya
8: ya
9: Afrika-Dzonga Afrika-Dzonga maku yini ti-GP ti karhi ti vuyela ku ya kwele ka makuva ka siku ra namuntlha
8: busy swinene busy swinene ni vona vanhu va ku tala na me loko leswi swi ni nghena halaya a va ri mi famba na hina na ni ri e-e va ri hayi mi fanekele mi representa leswi mi fambaka hi swona ni ku hayi mi nga vileni ni ta xi representa station
9: vona hayi ku ri aka makhuva a hini a hi fambi na vona ene va nga va twisa timhaka ta ku loko va ku vona leyi a ni hi te a wu fambi na yena i va vutisa ku ni te na n'wina na
8: va fanekele va swi tiva ku ha hina hi famba hi swa hina tanihi station a ni hi laha ku na loko ku fikiwa tilayenini
9: va ku va xitici va ku Vision FM hala ka makhelo
8: ya va ku tendeni ro basa kumbe ma swi vona nyana
9: ene i fane mi nga fambangi na vona i fane mi fambe na ya
8: ntlawa
9: ya ka ha ri ka n'hweti ya vantshwa hi ndlela leyiwani ma vona swilo swi ri ku cincacinceni i kona un'wanyani n'wana mhanisari a tshamaka a ri ku rileni a ku ri hayi kona mina a na ha voni na need ya ku ni nga famba ni ya xikolweni a na ha voni na swi fanerile na ku ni nga kumeka ni karhi ni famba ni ku ri eyi mina na ha ya xikolweni ni ta va ni endla yini ni ya ku dyondzeni hi ku na va vona va dyondzeni va lo vuya va ta tshama kaya switifiketi va hayekini makhumbini swa karhi swa decorator tiyindlu kambe a swi le ku tirheni ka nchumu va na wona maphepho mara hi le ku tirheni swin'we a kontrakeni nghena trencheni na tiphayiphini na vona va lava va nga ya va ya dyondza xikolo hi ndlela yaliyani se muyingiseri wa Vision FM eka siku ra namuntlha hi ta va ni ta va leswaku hi va hi karhi hi languta hi ndlela yaleyo ku kahlekahle swi kona swi tele leswiya swa ku ri vanhu va va va karhi va rila vanhu va karhi va kombisa timhaka ta ku ri a karhi ha va vona va dyondzile xikolo va karhi va graduata va graduatini lava graduataka ivi lava va karhi va vanga ya emahlweni na tidyondzo ta vona va tlhela va vuya va fika va swiveka switifiketi swa hekiwini makhumbini swi paraparwini letwa munhu aka hayi khona mina a na ha voni na need ya ku ni nga kumeka ni karhi ni ya exikolweni hikuva graduatini hi lavaka ra ha va vona.

0: Ngongongo. Nkuzani na baba. Nkuzani na baba. Ayi vuyiseleni vumunhu evanhwini. Hi 101.7. Vision FM. La ilekaya. Ilekaya.
1: Ya ikhoni ngwa tinyori ya loyo mingisira Vision FM ata eka nwini aku murhandziwa. Uta aku murhandziwa mingisira wa Vision FM. Kasi loko mingisini kwa rero risimu mingisiri mive mikari mive mkari mukuma risimu liri ya nirambokota Pure Holy Boys loko vata eka nwini vaku masungulo ya vutlari ilelele. Kasi mingisira wa Vision FM eka sikura na muntla ilika nongonoko wa ina nongonoko wena utatsovela lesu zubzaleke. You will reap what you sow. Mwana mansara.
2: Yes.
1: Munhu wa byala munhu wa tshovela
2: yeah,
1: eka nyingi vanhu loko va vona ntshovelo lowu va nga ka wona sweswi va fika va vutisa ku fana na risimu leri ra mhani Nazareta va ku why swiri so why ma swi twisisa munhu i rivele mbewu leyi a nga yi byala le ndzhaku leyi ma swi twisisa se sweswiwani hi lavo wa vantshwa n'wana mansara i ri i vona swi nga ha pfuni nchumu ku ya swikolweni hikuva i vona vanhu vo tala lava nga graduate va le ku tirheni etixopeni va tirha na munhu loyi a nga tshama kaya a nga yi xopeni na vo va le ku tirheni kwala ndzeni ka xopo mi nga ku yini aka vona vanhu valava loyi a nga ku vuleni ka marito malama ku ri ni vona hi nga ku swa dyondzo kahlekahle a swi pfuni nchumu i twa va kha va kombisa swikombiso n'wana mhansara va tlhela va ku ri heyi ku na vanhu vo fana the richest people in the world loko u la ta cheka a va yangi exikolweni a va dyondzangi xikolo mara va hetelela va va vanhu lava nga fuma ku tlula vanhu hinkwavo emisaveni ku na mhaka yin'wani kambe va nga yi languteki munhu luyani a hi n'wana mudun'wazi mudun'wazi a nga hetelela na movha a nga xava a nga famba hi basikiri ntsena munhu luyani a hi n'wana mamayila kuma leswaku vatswari va yena a ku ri ti-injiniyar i kumaka ku ri leswiyana leswiyani a ku ri a ri na trust fund kaya ka vona na loko a tshike xikolo a tshika karhi a swi tiva ku i tshembele ka yini hambi swo ka swi nga endli i twa munhu a ku ri heyi phelani ku na vanhu vo fanisana va Mark Zuckerberg a va i vanhu lava na xikolo a va hetangi i vanhu vo fanisana va Bill Gates a va hetangi xikolo na ku yini hi ndlela yaleyo ivi i langutisa langusa family background ya yena wena hi wena munhu wo sungula i fanele ku tlakula ndyangu wa ka n'wina vatswari va yena munhu loyi a va yini xikolweni n'wana mhansana i za tiva ku endla swihi swa Facebook Mark Zuckerberg hi mhaka ku yini na a ri na that interest ya swa science a dyondza private school laha a nga dyondza swa coding a ha ri xikolweni xa le hansi loko se a fika hala henhla seni hi yo mhaka nga hetelela a tshikini hi ndlela liya nakoho timali a ti ri koho
2: hi pamari ni tshama ni nyika xikombiso xin'wana siku rin'wana a na ha swi tivi ku a ku ri rini se ni va ni kha ni ringeta ku kombisa vantshwa ku i DC a na ha swi tivi kakati mara a ni ri ka no yo purpose a na ha swi tivi ku hi rini ni va ni kha ni ringeta ku kombisa vantshwa ku problem ya hina vantshwa loko hi ya xikolweni kumbe loko hi ya tivhasiti number one hi langutisa khosi leyi nga na mali ya ku talo and the khosi leyi nga na mali ya ku tala bamo ya kala ku va va thola
1: ya i kuma ku laveka munhu wun'we a va kha a tirhaka tikhampani to fika 5
2: a ri one
1: ande i tirha hi contract munhu yaloye a nga tirhi leswaku ri i tirha ri permanent eka khampani yaleyo ene era ntirho walowo ni lava experience na track record mina loko a ku ri mina ni la ku thola a ni la ku hakela
2: ya so i swi leswi va fikaka va nga swi nanguti leswi loko vantshwa i swi leswi fikaka nga swi nanguti hi languta ku sweswi ni lava ntirho lowu ni nga ta hola va ma 700 and something thousand mara ntirho luwa ku va ni thoriwa ka wo a swi olovanga wa kala ntirho ni ringeta ku va ni kha ni kombisa swin'wanyana a ni ringeta ku kombisa hi teaching ka minkarhi leyi nga le ka yona ku ri loko ho cheka teaching ka minkarhi leyi nga le ka yona hi yona ni twaka ingaku hi yo yi nga right for vantshwa ku nga ri yona ntsena hambi ku nga vunese mara a ni swi tivi because a ni swi langutisisa ngopfu ka leswiya mara leswi nga swi languta ngopfu sweswi
1: i teaching ya yona
2: ya i teaching because sweswo loko mo cheka vana va lavakulu va le ku humeni ka peceni ende loko mo cheka nkarhini wa khale teaching a yi nga tekeriwi nhlokweni a hi hamba ya ku teaching a yi na mali vanhu va ku tala va huma ka teaching loko mo cheka swimamamimani swa sweswi swa ha ku ya xikolweni swi tlanga leswi loko swi vuya swi vheta swi ya nghena ka vudyondzisi
1: ene i kuma ku ri na lava nga nghena ka vudyondzisi hi ndlela yaleyo ne a hi lava vo nghena because va na passion ka swona hilawa va ku ri i fikaku mabasari va ku ku na fundza luxaka ivi ya n'wi dyondzisa a yi ri kona ku hi ta n'wi hakelela ndhawu yo tshama yi n'wi hakelela swakudya yi n'wi hakelela hinkwaswo ivi a ya dyondza teaching and then as well va fika va ku va graduate va vuya sweswi va nghenini va le ku tirhekeleni sweswiwani ni vona wa tsundzuka loko ni ku byela hi timhaka ta presentation yin'wanyana munhu luya ni n'wi endlela presentation liyani i munhu wa 92 and then ku na wun'wana na yena kwala xikolweni xixiyani wa ha ku heta ku nghena entirhweni a nga va ri na swin'wana swo ma maybe 23 years 24 years wa ha ku nghena entirhweni hi le ku tirha i thichara sweswiwani
2: ku i swilo leswi i ku vantshwa va sukele ku languta ngopfu loko mo cheka vanhu va ku tale hi vamahori vanhu lava nga tshama la malayinini exi i ku va khome ti-degree na diploma tin'wana ta kuma ti vona na n'wina ku ri leswi ku va kuma ntirho miyiselo hi ku tidyana nkarhi problem khale a hi hamba hi xisiwa I think motivation leti hi tikuma ka vanhu lava hi va landzelelaka mi kuma ku hi landzelela vanhu va rhongo nkarhi wun'wanyana phela khale vanhu va ku byela va ku hayi loko a ni mahleketa ku na van'wanyana vatswari va va mathichara va ku a wu nga pfumeli ku va thichara ho faneke u va IT ni endla vu IT ni fika ni tshama na certificate leti ya ku nga vi na ntirho
1: ku nga vi na ntirho himpela
2: ku ve i nge ni no ndla that teaching i nge swi ni ri ku tirheni
1: i nge ri ku tirheni ene i tlhela i va i kha i hola
2: se van'wani va ta ku sweswi va ta ndla lowo van'wanyana loko va ya ka munhu va tirhela munhu va ta ku byela ku heyi munhu ya swi ku yiniyini heyi wa rhoba swi ku yiniyini hi tirha mali ya ku tala mara a nga hi inani ivi munhu se a decide ku tshama
1: twa ni ku byela va ta xin'wana hin'wana mhansayao ngopfungopfu kwalani ka ku ri hi tirha mali ya ku tala ku yini problem ya vantshwa i timhaka ta ku munhu i ya xikolweni a ti byela ku ri ni ya xikolweni ni ya dyondza ku ri ni ta kota ku va ni ya lava ntirho ni ya tirha leyi na leyi na leyi un'wana i kona a nga na degree ya agriculture a ngo lo tshama kaya
2: i ku va tele ngopfu
1: vona i kuma ku ri emugangeni wun'we ku na munhu loyi a nga endla agriculture ne ku na munhu loyi a nga endla swa bcom economics ku na munhu loyi a nga endla HR ku na munhu loyi a nga endla office ku na munhu loyi a nga endla office admin let me tell you wa vona vanhu valava va ri four loko ho va teka hi va veka ndhawu yin'we hi vulavula hi timhaka ta ku ri va nga endla e cooperative ne leyi nga ta va yi karhi yi endla swa agriculture yi va na specialist number one loyi a nga endla agriculture ivi i specialist munhu waloye meaning ku ri bindzu leri ya va nga ta va karhi va ri endla va ri e cooperative mfumo ku na mali leyi nga vekiwa ku yi ta kota ku nyika vantshwa eka mitirho leyi va nga ta fika va hlangana vona va ya yi endla as vantshwa ku na munhu loyi a nga ndla HR bindzu rin'wana na rin'wana ri lava human resource manager bindzu rin'wana na rin'wana ri lava office admin administrator bindzu rin'wana na rin'wanyana ri lava munhu loyi a nga ta va kha a endla swa economics va accountant wa swi twisisa ivi hi fika hi teka vanhu lava hi va veka ndhawu yin'we so ku hava na wun'we la nge le ku tirheni nkarhi wun'wana kuma ku va le ku tirheni a tixopeni va le ku ndleni ka yini mali yi kona ka mfumo why ematshan'wini ya ku ri hi hambana na vu-selfishness leswia swa ku ri mehi ni la ta va ndla swa mina ni ri na exe na ku ndla swa mina ni ri exe hi nga hlangani ivi hi byela mfumo ku ri mali liya wu nga hi khomela yona mfumo wu hi nyika yona hi ku mali liya i ya hina
2: ende mavona valava swi ta va simple ku va va yi kuma mali
1: swi simple ngopfu that's why va tshama va kha va advise ku endla ni ti-cooperative mara vanhu va ta lava ku endla swilo loko mali yi huma ku yi ku ta endla leswiyani vanhu va lava ku dya ematshan'wini ya ku va ndlandlamuxa nchumu lowu ya va nga na wona
2: i problem
1: wa swi twisisa wa vona sweswi n'wana mhansara ni loko ni nga ku nyika xikombiso hala ka hina ku ze ku va na project ya tihuku ne ku va na project ya tihuku ku va na yindlu leyi va nga kuma mali ne a na ha tsundzuki ya ka social development kumbe ni le ka yini va akeriwa yindlu ya ku fanisana oto leti nga la ka bindzu leri nga la ra tihuku leri nga kwala ndleleni tetiya toleho ta ku va ti ri na ti-silo wa swi twani swakudya swi cheriwa ka silo ivi swi fida hi michini wa swi twisisa ni ivi ku va na tihuku laha ivi rona bindzu leriwani ri va ri karhi ri xaviseriwa tihuku letiyani loko ti kula rona ri ta ri ta koleka hinkwato a ku nga ri na ku i ta ku ti dya ngopfu swakudya a ri ta ri ta koleka hinkwato ri ya rona ri ya dlaya ri endla ti-bri pack ri endla na yini hinkwaswo swi vona va endlaka swona wa swi twisisa leyi a ku ta tiraka hi vusiku byin'we a ti va ti helini tihuku ene vantshwa va la ndhawini na mina ndzeni wela kona a hiya hiya khoma tihuku hi khi hi cheletela lomuya magasini khi hi ti chela hi 10-10 hi ti paka ti khi ti ku ti pakapakiwa ivi hi kumanyana xan'wanchumu va hi nyikanyana mali kwalaya wa swi twisisa ni mini ku ri a ku benefita lavaya a va nga sungula project liyani a ku benefita na lava a va ta va ta ndla yini va ta kota ku khomela tihuku letiya i va nyikiwa mali liya ivi ku tlhela ku ndla yini ku benefita lava va ku ri loko fika nkarhi wa ku tlilina tlilina va ta va ta ndla vutemp kwalaya va tlilina tlilina wa swi twisisa ni ku ve ku ya va na problem a ni swi ti problem ya kona yini mara one of the things leswi ni nga swi twani i timhaka ta ku ri ku ve na timhaka ta vuvabyi byo karhi byi nga fika byi nghena layani na ku yini mara one lexi xi inanaka ni vona a ku ri ku a ku ri hoko yin'we wa swi twani yi ri yikulu a va ri na tiboholi kwalani a ku ri na a ku ri na tiboholi ku ri na gezi lera ri ye kwalayani specifically kwalayani ku va na mathangi ya mati sweswiyani a ku ri na tifene leta ku ndla ku titimela ku va na tihitara ta ku ndla ku hisa wa swi twisisa ni and a yi chela tihuku a ni swi tiva a yi chela tingani ni nga hemba ni tshame ni nghena laha ndlwini mara ivi ni kuma ku lun'wala lala hi tihuku laha ndlwini leswi a swi tarise swona wa swi twa ni ene i ku ri ku na michini leyi a yi fila kambe ku fike ku va na problem ya ku ri ku fike ku va na vuvabyi lebyi nga fika byi nghena a ni na vumbhoni bya kona hinkwabyo a no lava ku hemba mara mhaka leyi ni lava ku fikelela ka yona i mhaka ya ku ri swi hetelele swi wini ivi ku hetelela se ku nga ha ngheni nchumu ku nga ha vi na ku na a ni tivi hi timhaka ta ku nga va ku nga va na mali ya ku swi nga ha yi mahlweni na ivi ku nga va ku nga ha ri busy se ku sungula ku yiviwa ku yiviwa n'wana mhansara ku yiviwa mazingi ku yiviwa na switina leswi a swi yimise makhumbi
2: exi
1: ka ha ri hava nchumu sweswi ko va na xilebe laha hansi
2: i kosari no ri hlambanyisela ku ri laha ku ze ku va na
1: e ko sala xilebe laha hansi michini liya yi ri kona laha swi yiveteriwini transforma va tekini va fika va ndla sweswa ku ndla swa tiyinani hinkwaswo wa swi twisisani ku yiveteriwini ivi se sweswiwani laha a ka ha ri na inani a ka ha ri na nchumu lexi nga kona mara loko ku ve a ku ri timhaka ta ku ri sweswi wan'wana vanhu mhansara ku ri mina na wena hi endla nchumu wo fanisa na walowuya loko hi va hi ri na wona wu fika wu va online wu va wu ri ku hi pfuneni a hi swona kambe hi fanele hi tlhela hi wu hleketelela and a ni vuluka va nga wu hleketeleli ni vula ku hi fanele hi wu ehleketelela ku ri hi fanele hi va hi karhi hi vekisa for bindzu ra hina loko hi fika hi hlangana na problem hi swi tiva ku ri yi kona mali ya ku tlhela yi hi tlakula wa swi twisisa ni hi lero ku na xitoko lexi hi nga xi nghenisa layani hi fanele hi tlhela hi va na mali ya xitoko xin'wanyana asayidini hi khi hi nga hlayi ku ri i muholo wa hina hi ta fika hi tsemelela na hinkwayo meaning ku ri hi fanele hi swi tiva loko ze hi va na xitoko xa hina hinkwaxo loko ku ve ya xitoko lexi ya hinkwaxani hi a ni hi ta tlhela hi va hi kha hi chela yin'wanyana kwalaha ka yona meaning ku ri ku na possibility ya ku hi nga tlhela hi ndla yin'wana hoko kambe i kuma leswaku ri swi fika swi wa hi mhaka ya ku ri yini na vanhu hi ndla leswi swa ku ri loko hi lava ku ya swi lava hi swi lavela ku dya ngopfu nkarhi wun'wana a hi van'wana va serious a hi ti nyiketelangi ku fana ma swi twisisa kambe vantshwa a hi endleni timhaka ta ku ri hi sukela vu selfishness ne ka ku ri ni lava ku endla swa mina ni ri nexe hi fika hi hlangana hi yaleyi mfumo nge hi tsoni mali loko u lava ku endla swa wena yi ri wexe swi nga ndleka i teka nkarhi wo leha hi ku process ya swihi swa individual swa ti-personal na swa tiyini swa ti-private swi va swi ri a hi na nini ya eka hi nga rivali mina na n'wana mhansara ni hi ta va hi karhi hi hambana n'wina mi nga ta va mi ri kowa ka makhuva ta hi ya vona na kwaleyi
2: ya a va hi kahle
1: hi ya ka makhuva
2: a hi na se hi
1: lunghekile
2: se na dyambu ra hisa miyingiselo swo laha mi hi byela kwalani ka n'wiku njhani hi ta siyana swibajani swi nga mbala se hi mi nga ve mi n'wi vona o yelwa xibajani
1: ya u kona mazara hayi u nge hi va siyana na nxumayilo
2: lani
1: nga ta hetelela vamaafrika va lunghekile laha va kumeka va karhi va nghena eka nongonoko u nge hi va siyana nxumayilo eka siku ra namuntlha hayi hi nga vulavula ngopfu salani tiphina
3: Malungani ME di xeweta na ofisi ya vona ndi nga rivale ku xeweta malandza ya xikwembu lava ti karhatelaka ntirho wa hosi hi minkarhi hinkwayo hi vito ra matimba ra Yeso Kreste wa Nazareta mi xewetiwa hi mfundhisi nkuna kusuka efoveni xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa hi ya dyondza kun'we ehansi ka nhlokomhaka leyi nge ri you will reap what you sow uta tshovela leswi u swi byalaka. A hi khongeleni. Baba hi vitra Yesu Kriste wa Nazareta. Hi lowu nkarhi nakambe wa ku va Xikwembu, ni ya vulavula rito ra wena. Na khongela leswaku ya ni ya ni pfuna. N'wini wa nga u pfuna ni vatwi va rito. Leswaku hosi ya matimba hinkwawo va ta kota ku endla hi laha ri vulaka ha kona. Hi vito ra matimba ra Yesu Kriste. Amen. Ya hlaya kun'we rito ra Xikwembu namuntlha eka buku ya Esther. Ya hlaya kona Esther kavanyisa ka ntlhanu ndzimana ntsongo ya khumenharhu. Esther chapter 5 verse number 13. Yona yi hlayekisa xileswi. Kambe leswo hinkwaswo a swi ringani eka mina loko ndza ha ri karhi ndzi vona Mordekai muyuda loyi a tshamisaka emahlweni ka nyangwa ya hosi. Hi hlaya rito ra Xikwembu ku fika kokwalaho Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa. Laha hi hlayeke kona hi hlaya marito lama humaka eka Haman loyi a ri ku byeleni ka nsati wakwe emahungu lama ya n'wi tsakiseke ya ku va a rhambiwile hi Esther ka ta hosi ya ku va va ya dya kun'we eswakudya etafuleni kun'we na hosi. Laha a vulaka marito ya leswaku sweswo a swi fikelerisi eka ntsako emoyeni wa yena kumbe eka vutomi bya yena ntsena loko a ha vona Mordekai loyi a ri mulanguteri enyangweni ya hosi. Loko a n'wi vona a ha kumeka a ha tsopeta kumbe a ha kumeka a ri kwalaya enyangweni hi minkarhi hinkwayo. Leswi a swi kombeta erivengo leri Haman a ri na rona emahlweni ka Mordekai. Leswi a swi kombeta muxaka wa mbewu leyi a ri ku yi byaleni eka vutomi bya ku hanya ka yena. Hi vona muxaka wa mbewu leyi Haman a ri ku yi byaleni ya rivengo eka Mordekai yi hetelele yi koxa vutomi bya yena. Mina a ni ta ku tanihi vana va Xikwembu a hi tekeleni enhlokweni timbewu leti hi ti byalaka. Haman a vona ku thuxeka ka yena loko Mordekai a nga ri kona laya eka hosi kumbe a nga ri kona evuton'wini bya yena. Hi vona Haman a ndzhaka loko a byela nsati wa yena, nsati wa yena a n'wi lukisa mano leswaku Mordekai u fanekele a dlawa. Kambe hikwalaho ka leswinene leswi Mordekai a nga tshama a swi endla lembe rin'wanyana a endlela hosi, hi vona vutomi bya Mordekai byi kumeke byi pona hikwalaho ka leswinene, hikwalaho ka mbewu leyi a yi byaleke rin'wana ra malembe. Kambe yena Haman loyi a ri ku naveleleni ka vutomi bya Mordekai leswaku byi lovisiwa, hi vona a hetelela ku ri yena a tshovelaka emihandro leyi nga tsakiseki hikuva yi koxe vutomi bya yena. Leswi swi hi dyondzisa leswaku mina na n'wina tanihi vayingiseri va Vision FM a hi tikumeni hi minkarhi hinkwayo hi byala mixaka ya timbewu leti ti nga ta hi vuyerisela leswinene, leswi hi nga ta tsaka hi swona eka vutomi bya ku hanya ka hina hinkwabyo. Wu nga ri ntsako wa xinkadyana, kambe lowu hi nga ta tsaka vutomi bya hina hinkwabyo. Ene muxaka wa vutomi lebyi hi nga tsakaka vutomi bya hina hinkwabyo hi lowo wu tsakisaka embilu ya Xikwembu. Hamana ni pfumela leswaku a ti byerile leswaku eka kungu ra yena loko a ta va a dlayile Mordekai, a ti byerile leswaku u ta va ni ntsako wa vutomi hinkwabyo. Mara kambe hi vona Xikwembu lani xi cinca e swilo ematshan'wini ya ku va Mordekai a ya lovisiwa ku ya lova yena Haman, e mhandri leyi a yi kunguhatile leswaku ku ya hayekiwa Mordekai yi kumeka ku ya hayekiwa yena Haman hikwalaho ka ku biha ka mbilu ya yena, hikwalaho ka maendlele ya yena, hikwalaho ka mbewu leyi yena a yi byaleke. Wu kumeka ntshovelo wa kona wu ya vanga ku getsela ka meno hi ku fa ka yena. Onge Xikwembu xi nga hi pfuna xi hi katekisa tanihi vana va Xikwembu leswaku hi va na vutivi bya leswaku un'wana na un'wanyani loko a karhi a hanya evuton'wini u va a ri ku byaleni ka mbewu. Xivutiso i ku xana muxaka wa mbewu leyi wena u yi byalaka i wa njhani? Xana u ta tshovela leswi nga ta ku tsakisa vutomi hinkwabyo ke? Loko swi nga ri tano, a hi cinceni muxaka wa timbewu leti hi ti byalaka. Muxaka wa vutomi lebyi byi hanyaka byi va lebyi byi tsakisaka mbilu ya Xikwembu, byi va lebyi byi tsakisaka timbilu ta hina, wu va ntsako wa vutomi hinkwabyo. Onge Xikwembu xi nga hi pfuna xi hi katekisa, a hi khongeleni. Hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta, na vulavurile rito ra wena Xikwembu, ni khongela leswaku hosi yanga u ya pfuna muyingiseri luya, u pfuna na luya leswaku hi tiva leswaku timbewu leti hi ti byalaka a tivi leti ti tsakisaka wena hosi. Hi vito ra Yesu Kreste, amen.

Awesome! Come on, hör mich schon mal zu! Zuck, zuck!

0: Vision FM 88.5 and 101.7 megahertz. Tsamanahina.
1: Tsamanahina. Na mpunzo siku rona mutla mingse rwa Vision FM. Ya kukara kore vuyima hii malo mapatweni ku busy ka siku rona mutla kare kore ti 13 tangweti ya 6 lembele ra 2026 imisho wa kahle ndiri kare ne mitamisa hinkwako nkwako lamba kamera kona eka mpunzo lo wani imama Afrika Dzonga nwa mavona kule itaba eka ri famba swinwe kusukisela kwala ka awara le ya nhungu ya fika le ka awara ya 12 ehenhla ka nhloko mina na n'wina hi ri karhi hi tiphina swin'we ndzi ri karhi ni khensa swinene eka vakulukumba lava va ku humaka sweswi ni khensile swinene eka tatana Mahuri a fambisana kahle na n'wana Mansara eka mpundzu wa siku ra namuntlha va ku teke kahle hi xou liya ya manji liya ya nampundzu liya ya u ta tshovela leswi u swi byalaka kasi ni va khensile swinene wena mikiseri wa Vision FM tlhela ni ku khensa na wena mingiserilo a wu karhi u ri ku va yingiseleni tshembe ku ri na sweswinyana hi ta va hi karhi hi famba swin'we mehe na wehe hi ya fika le ka awara ya 12 swandla swa hlantswana nkarhi wa yena u karhi u famba kahle 12 wa timinete awara ya nhungu hi va hi karhi bele eka radio ya wena xiyanimoya xa wena xa xirhandzwa Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. Hiri kare famba swinwe so hondzo swa hina swa mune 88.5, 90.0, 92.81, 101.7 megahertz, ila kare ku ikoma ikona, hiri hondzo sweswo swa mune kasi loko u nga tsandzeka ku va karhi u ikuma hikwalaho ka mpfhuka lowu u nga vaka eka wona wena mingiseri wa Vision FM u ta va karhi u ikuma kahle eka audio streaming xa hina www.vision.co.za hila hi nga ta va hi karhi hi kumeka hi ri kona loko mi va mi karhi mi ri kule kulenyana lomu handle ka South Africa lomu ndzeni ka South Africa lomu ya Joni lomu ya na tindhawini ta le kulenyana kwalomu South Africa hi rhandza ku va hi karhi hi vula swona ku ri mi nga hi khoma kahle i swihondzo swa hina ke na ku va ni karhi ni vula swona ku ri hi ta va hi karhi hi fambisa xisweswo i tiawara ta hina ta mune awara ya hina ya ku sungula ta va hi karhi ke hi langutisa leswi hi nga swi endlaka ku va hi karhi hi kombisa rirhandzu eka vanhu eka tiko ra hina eka swo talatala leswi hi va ka hi karhi eka swona eka awara ya hina ya ku sungula ya vumbirhi hi ta va hi karhi hi ya kuma enhlohlotelo eka siku ra namuntlha i kona muntshwa loyi a nga ta va karhi a yini ka nhlohlotelo wa yena eka siku ra namuntlha tanihiloko n'hweti ya June n'wehe ku ri n'hweti leyi ku va ka karhi ku tsundzukiwa vantshwa lava va lembe leriya ra 1974 ya eka migingiriko leyi va nga va va karhi va na yona hi ti 16 ta June ivi n'hweti hinkwayo yi vhe yi tekiwa yi vhe yi va yi karhi yi nyikiwa vona vantshwa yo ka yi nga tivi ku ri vona vantshwa va le ku tlangeleni hi ndlela ya kona kumbe va le ku tsundzukeni ka vantshwa lavaya hi ndlela ya kona kumbe hayi xikongomelo xa ti 16 ta June ta 1974 a ka ha ri xona eka lembe leri va ka hi karhi hi ri ka rona kumbe eka mikarhi leyi va ka hi karhi hi ri eka yona kambe hambi swi tetani swi tikomba nga ku ti 16 ta June ti le ku tlangeriweni eka siku ra namuntlha ke etindhawini ta ku hambanahambana hi vona migingiriko ya ku talatala van'wanyana va ta va va karhi va hlanganile lomuya tikerekeni swa risima sweswo van'wani va ta va va karhi va hlanganile lomuya na lomuya kasi na mapfhumba ya mfumo na vona va karhi va tinyiketerile ku va va karhi va hlangana na vaaki ku tlangeriwa n'hweti leyi kahle kwalomu stadium ku hambanahambana kwalomu va nga ta va karhi va hlangane kona ku busy eka siku ra namuntlha loko ni nga tiku we u busy hi yini na mehe ni busy kwala ka Vision FM kasi loko ku ri vantshwa va DBG va ya ka makhuva eka siku ra namuntlha va karhi va kombise kahle ku ri swa ku sala a swi pasi a hi ngheneni mavhengeleni hi xavisa ndzhaku ya ku xavisa hi ta va hi karhi hi kongoma hi ya emahlweni awara ya vunharhu topic yi ta va yi karhi ri kona na leyi gamaka kona hi ta gama hi topic eka siku ra namuntlha hi ta va hi karhi ke hi fambisa xisweswo hi nghena mavhengeleni hi xavisa endzhaku loko ta va hi karhi hi xavisini hi hina lava ya ta va hi karhi ke hi kongoma hi ya emahlweni na ku va hi karhi hi tiphina nongonoko wa hina wa swandla swa hlantswana
2: vantshwa va DBG don't blame God international ministries milungeki

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Yeah. Witsheshe shomingtsere wa Vision FM na nkarwa yena o ka ri fambe kahle u fikele ka makume mbiri ntlhanu wa timinete awara ya kayenga siba awara ya hina ya vumbiri ya nongonoko swandla swa hlantswana kasi ke loko hi va hi karhi hi langutisana swin'wana leswi swi va ka swi karhi swi humelela la ka n'hweti leyi ya June lomu June lomu South Africa va kombisa kahle ku ri i n'hweti leyi va kombisaka hi timhaka ta mapfhumba lama va ka ma ri kona ya ku va hi karhi hi hlayisa environment ya hina lomu hi va ka hi karhi hi ri kona hi ve hi karhi hi kombisa siku rin'wanyana ku ri loko hi rhandza miganga leyi hi va ka hi tshame eka yona ya hlayisa ya hi hlayisa hi endla hi va hi tshama hi va hi karhi hi basini hi masiku hinkwawo ku na swo lahla chaka leswi swi va ka swi karhi swi vekiwini va ka masipala lanwani nda va vona lambekwana mandlakazi va ta va ta tateka wona malakatsa kumbe chaka se mingiseri wa Vision FM hi swin'wana leswi n'hweti leyi ya June yi fambisanaka na swona ku ri a hi baseni lomu ya makaya ka hina hi nga basi ntsena lomu ya makaya hi tlhela hi basana lomu hi va ka hi karhi hi fambafambela kona kwalomu mugangeni kwalomuwani loko hi va kare hlangana na chaka mingiseri wa Vision FM nkarhi wun'wanyana ri lahliwa hi hina phoswo swinyana ku nga na timpfula tina hi matimba lamakulukumba mingiseri wa Vision FM mama ku celekini lomu mapatwini lomuwani kwalomu switarateni swa hina lomu hi va ka hi karhi hi tshame koho wo kuma munhu un'wanyana a teka chaka ra le kaka ya fika chela kwalaya gedeni ya munhu un'wanyana swi njhani mara sweswo vhele ya ku pfala laha mugodini u nga pfala hi chaka leri we u nga ri laveki mara u ya u ya ri chela ka munhu un'wanyana loko wo pfala a no pima mara swi va swi nga basanga hi ndlela yeleya kasi swi kahle ku hi tikuma hi ri na maphephe lamaya ya ti-refuse bag lamaya lamakulukumba lama mantima lamaya ku va hi cheletela koho chaka leriya ra hina hi ri kuma hi va hi karhi hi ya ri veka kwalomuya switichini lomuya va ka masipala va nga ta kumeka va va va karhi ke va ndlula hi koho ku ndlula va va va karhi va teka chaka leriyani eka n'hweti leyi ya vantshwa leyiwani ku katsaka nyiwana timhaka ta ku va hi karhi hi langutela miganga leyi va ka hi tshame eka yona hayi swi tsandzana le doropeni u kuma munhu a khegele exixa xa ku chela chaka u kuma ku ri loko a hi ta ku dya banana ende banana ra rhetemuka wu ri lahla kwalaya munhu un'wanyana i ta va a karhi a ta fika a kandziya a rhetemuka a wa a tshoveka hi mhaka ku wehe a wu tsandzeke ku va u karhi u teka etlukalela ra banana wu ri chela laha ndzeni ka dustbin yele i va ka yi karhi i vekiwini kwala kusuhi na wehe kwala tlhelo njhe se hi swin'wana swa leswi hi faneleke ku va hi karhi hi swi tekela nhlokweni hi tlhela hi dyondzisa na vana va hina lava ku ri chaka ri ku na ndhawu lomu ri va ka ri karhi ri lahliwa koho a ro lahliwa kun'wana na kun'wani ni hambiloko hi ri madoropeni hambiloko hi ri lomu makaya lomu hambiloko hi ri lomu ya mapatwini na lomu ya mapatwini a ndzi ha swi kota ku loko hi karhi hi famba hi timovha ni ri karhi ndzi heta ku dya swin'wana swo karhi matshan'wini ya ku ndzi swi khoma ni ta va ni karhi ni chika na swoho laha ni nga ta kuma ku lahliwa ko chaka ni ta fika ni chela ko ni lahla hi fasteri ni lahla hi fasteri muyingiseri wa Vision FM leswi swo komba ku a ni na mhaka na nchumu ha swo komba ku a ni na mhaka na nchumu kasi loko ni ri na mhaka na nchumu muyingiseri wa Vision FM ni nge lahli fasteri futhi xin'wanyana futhi kwalomuya mathekisini kumbe ku kwalomuya mabazini lomuya loko hi khandziya vayingiseri wa Vision FM hi khandziya ku basini ivi loko hina hi chika hi fika hi jela kwalomuya ndzeni loko hi jele seni ya ndzeni loko se hi chika hi siya kwahala ndzeni sweswo swa hi va hi karhi hi jela ka swo swi va swi nga basanga hi ndlela yaleyo a swi hlayisekangi hambiloko emuchayeri a va a nga swi voni mara loko se a ya chika na madyambu a kuma ku taxi yo tswi a swi n'wi nyiki mafulufulu ya ku ya entirhweni hi ndlela yaleyo taxi se a basiseni se a hi basiseni van'wanyana va vhe va tsala kahle kahle va ku a ku jiwi la a ku jeriwi kona hi timhaka ta ku loko va ku va hi endlela a tintswalo mingiseri wa Vision FM va hi tshika hi dya yo dya hi tlhela hi lahlela kokwalaya a hi va hi karhi hi dyela ko hi ye hi vangela ye a ntirho se a hi basiseni kwalomu hi va ka hi karhi hi ri ko a hi basi lomu ya makaya ntsena a hi basiseni hinkwakonkwako hi nga rivala na kwalomu ya tikerekeni ma ku vona lomu ya tikerekeni va karhi va basisa njhe ka siku ra namuntlha hi mugqivela va ta va karhi va ri ku basiseni van'wanyana vo basisa hi timhaka ta ku va khensiwa van'wanyana va basisa hi timhaka ta ku i mbilu ya vona ku basisa kereke ma swi twisisa i ntirho wa yena a nga rhumi hi munhu futhi ana nga langutelanga ku va a karhi a kuma emuholo ka munhu hi leswi a nga xiswona vo swi rhandza ku va a fika a basisa ivi hina hi ta ke hi sonto kwa hi rhwale mathixu wa yi vona thixu thixu hambi yi nga ri na nchumu mi yingiseriwa Vision FM thixu ya nyangatsa hikwalaho ka ntirho wa yona se hi fika hi siyetela hi tshika vana va tlopulela tithixu va lahletela kwalaya hi tlhela hi va longele swizimbana hi va tshika va dya swizimbana leswiya van'wanyana va hala tala kwala hansi ku sala ku yoncwenenene muyingiseriwa Vision FM swi va swi nga basanga na sweswo ya khuza hinkwako na kwalomu ya makerekeni a hi vo making sure ku ri loko hi vona ku ri swin'wanyana swi hi werini laha hansi wo mazimbo lama hi nga ni ka vana va halatela va ku taniya a hi ringeteni ku loko hi suka laya hi suka hi rhwalelini swi swa hina hi make sure ku ri ya va olovisela vanhu lava va taka va ta basisa laya endzeni ka kereke yi nga va karhaliseni yi nga va karhaliseni ngopfungopfu hina va ka mhaki yi switirhiwa hi hina leswiya swa ku lahla mathixu switirhiwa hi hina leswiya swa ku tshika vana va lahletela swikhokho swa madanoni kwalaya va lahletela swa majuzi sweswi hi va ka hi va longele swo a hi ri swi yo biha hikuva loko a hi va longeleni karhi hi va monitara ku va nga lahletele laya ku tshela ku chakile ku yo taniya a hi hlayiseni a hi hlayiseni a hi lavalaveni ndhawu lomu ku lahliwaka ko chaka na kwalomu ya makerekeni tin'wanyana tikereke ti nato ti-dustbin mara swi tsandza hambi yo taniya dustbin yi to va yi karhi yi ti tshamerile kwalaya maphepha ma sele kwale ndzeni ka kereke ku sala ku yo tswi a hi basiseni hinkwakonkwako laha hi va ka hi karhi hi ri kona i n'hweti ya kona leyi fambisana na vantshwa van'wani va nga ku ndo talela ko muyingiseriwa Vision FM ndo hola hi moya ku a ni taleli ku halaniwa ka ku va yingiseriwa Vision FM a hi basiseni hinkwako laha hi va ka hi karhi hi ri kona hi basa na kwalomu ya makerekeni hi basa lomu ya tiphakini hi basa lomu ya ndzeni ka mathekisi hi basa na kwalomu ndzeni ka switimela a hi basiseni hinkwakonkwako laha hi va ka hi ri kona leswi hi swi vonaka ku ri swilo lexi na mexa ni nyangatsa ni xi lavi ni nga xi lahli ku munhu un'wanyana na yena a nge xi lavi xi ta va xi karhi xi nga tshamisekanga na yena lavaya hi pfalaka makhojikhoji lama ma nga pfuleka hikwalaho ka mpfula a hi mekeni sure ku ri hi nga vangeleni vanhu van'wanyani entirho loko se u teke chaka ra le kaka we u ya ri chela kaka un'wanyani phela se ku n'wi vangela ntirho u fanele se a tirha echaka lera ra wena ndo tlhela ni vuya kwalani ni yi kandziyela kahle ni yi basisa hi le ka nongonoko swandla swa hlantswana Vision FM leyi hi va ka hi karhi hi famba hi ri kona mi famba kahle na mama Afrika n'wi ma vona kule hayi ndo khuzanyana katsongo a ni khuzi ngopfu njhe ndo khuzanyana katsongo yo muyingiseriwa Vision FM a hi baseni hinkwakokwako laha hi va ka hi karhi hi ri kona kasi loko se hi ya nghena na timhakeni ta vantshwa vantshwa ku sukusela kwale ka vana lavatsongo va va va karhi va dyondzeni va langutise hina lavakulukumba ku ti-steps ta hina hi fambafamba kanjhani se a hi va dyondziseni kahle va dyondziseni kahle loko va hi vona na hina hi dya hi lahletela hi ku taniya na swo van'wamutuku kumbe na vo vantshwa lavawana vo va dya va lahletela va ku taniya va vone mhaki n'wa mavonakule a dya lahletela ku taniya kasi loko va hi karhi hi va khuza va ha te taniya na vo hi va dyondzisa ku ri loko u dya xa nchumu lexi u va ka u karhi u dya xo lowu nga ku phepha lowu nga ku yini famba chela dustbin famba xi lahla lexi faneleke ku va xi karhi xi lahliwa ku u nga lahli kun'wana na kun'wana hi ku loko se a lahla kun'wana na kun'wana na loko se a ye exikolweni le tlilasini leyi a nga ta va karhi a tshameko i to dya a siya swilo kwalaya henhla ka desk a ku na problem futhi ya ku va karhi a swi siya hi mhaka ku i swi vonisa sweswo na le kaya loko hi karhi hi dya swilo yo lahla kun'wana na kun'wana kumbe yo siya kun'wana na kun'wana laha hi va ka hi karhi hi tshameko hi ya mavhengeleni muyingiseriwa Vision FM hi ndlela yeleyo hi ya ku xaviseni ka rivaleni ku ri namuntlha ku va karhi ku ri busy busy migingiriko ya vantshwa leyi vaka yi karhi yi tlangeriwa namuntlha matshan'wini ya wa vumbirhi ya kasi van'wanyana wa vumbirhi va ta va va karhi va ri na yo emigingiriko yaleyo kasi n'wina vantshwa mi va mi karhi mi tlangela mi ri kwini eka siku ra namuntlha n'wina mi nga na migingiriko kasi van'wanyana va le ku tilunghiseleni loko dyambu ri voya ma ri ku hi a hi ya ku xaviseni n'wina
2: Vision FM
3: Shibono Imatimba Vision is power Tamilena
2: Vision FM
4: Shana ukarele kuheleriwa hi mati ke. Shana wa tikaratela ku kuma vukorekeri byo bora mati lebyi tshembekaka. U nga hakani u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku bora ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga bora ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku bora meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya. Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-26 Zero. Unge salane eka kupfumaleka ka mati ni ku tshutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
5: Impressive Dental Studios hi mi tisela vukorhokeri byo hlantswa meno. Ku susa kumbe ku pencha meno ku vekela hambi ku ri ku susa golidi kumbe silivhere ematinwini kasi ke eka lava pfumalaka kumbe ku va na nkayivelo wa meno hambi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti-dentures ti-braces ya vekela na swin'wana swo tala hi kumeka eTsakani complex ku languta na taxi rank ya le Masingita Mall kusuhi na Giyani Fruits and Veg eGiyani
6: hi kumeka na le opposite Thobela Fruit and Veg na Mzansi Queen eAgatha Street eZanini twanani consultation imahala ina mahala ku kuma vuxokoxoko hi xitalo mi nga tihlanganisa na hina hi riqingho eka 015-280-0946 015-280-0946 kumbe WhatsApp eka 073-054-1151 073-054-1151 Impressive Dental Studios We care that you smile
7: Tekisho e kholo ya Orange Square Sale ya Buco e khausinyane. Go thoma ka diwantsa June 2026, itukhetsa go boloka tshelete ye ntshi. Ditumelano tsa papatso tsa nako ye le ka nitswego, le bolem tshe bo sa fenye go dikete tsa ditjoletjwa tshe di swaile go fase. Jale ke nako ya go reka kwa Buco. Thoma ka Buco.
8: Papa Buco.
9: Hey! Bantsa ba DBT. Don't blame God, International Ministries. Milunga ki

0: Thank you.
1: Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La Hilekaya.
2: Ya re simra kahle mme se ro Vision FM e ka re le ya hina le ya ya ka ma SEO eh ha ti biwa kahle mme ka re le ya ya ma assemble o ka o letini unga yanga ka assemble a unga ti twinyana kahle eh nga ti vinwena ka masiku yana muhla ko meta ti tsunzuka yini hi ti tsunzuka hi sweswo ku hama SEO yini assemble yini goke kahle e gym dress kumbe gym dangara wa ibona I know a guy who makes him tell over a clock to go. We combining a good same, Lesunga sharp is so. And then let me serve of Genefem, Rissimuler Bacarca room, a lake, a canam songo. I tangelen reran to Raosiesu. Eh, I reran to Culcumbarero. A resitamaringan is one in chum, and a resitamaringan and chum, and a ringerangan chum. You on a clock, you puka, I want a jump rope for her. If they stay a catacora, I ran the rash, came Nana Munta, Rai. Funengetile, aleluya, amen. Yeah, if I'm besong a radio station, Shawena Shashiranza, Chavishin FM, Hirkari, Shansana Sandla. Nongonoko lowu vaka eka ri hi eka wona mi ri karhi hi mi famba kahle na mama Afrika n'wamavonakule eka siku ra namuntlha mugqivela wa ti-13 laha ku va ka karhi ku ri busy ku ri na migingiriko hi ku hambanahambana tanihiloko ku ri n'hweti ya vantshwa hi ri karhi hi languta na ku va hi karhi hi tsundzuka eka vantshwa lavaya va nga tshama va va va karhi va teka goza ra ku va va karhi va lwisana na xihlawuhlawu lexi a xi va xi karhi xi ri kona va lwisana sana na timhaka ta dyondzo hi nga tivi ku ri n'wina vantshwa va sweswi ma lwisana na timhaka ta dyondzo kumbe mo lwisana na timhaka ta xibodlhelana na swin'wana na swin'wana sweswi mi kanganyisaka ku va mi karhi mi vona kahle e future ya n'wina heyi swaswo swi le ku kanganyiseni muyingiseri wa Vision FM swi le ku va kanganyiseni vantshwa va hina va siku ra namuntlha kasi ka muyingiseri wa Vision FM hi ta va hi karhi ke hi ya kuma risimu hi nghena ka awara ya hina ya vumbirhi hi ta va karhi ri kona muntshwa loyi a nga ta va a karhi a hetisela nhlohlotelo wa yena eka siku ra namuntlha tanihiloko ku va ku karhi ku ri n'hweti leyi va ka hi karhi hi hlohlotela vantshwa va hina ku tikuma va va va karhi va tsundzuka vantshwa lavaya va teka exiavo na vona va langutisa future ya vona va teka na leswiyanini swi nga humelela hi vantshwa lavaya va 1974 va swi veka va fananisa na leswi vona va nga le ka swona va ntshunxekile hikwalaho ka vantshwa van'wanyana va ve va karhi va hundza emisaveni hikwalaho ka ku vantshwa va siku ra namuntlha va ta tikuma va va va ri leswi va nga xiswona va ntshunxekile va kota ku va va karhi va dyondza tindzimi hinkwato va kota ku va va karhi va famba madorobeni va ntshunxekile na vona hikwalaho ka vantshwa van'wana lava nga va va karhi va teka egoza ra ku va va karhi ke va ku do eka xihlawuhlawu hi nkarhi wolowo a ku va karhi ke ku fuma xihlawuhlawu kambe hi tshunxekile mi endla swona swa ntshunxeko vantshwa kumbexani a swa ha fambelani na ka one na xin'we lexi khomekaka lexi fambelanaka na 1974 a xi va xi nga ri kona eka siku ra namuntlha ku va ro vito ra ku ku na vantshwa antivi kambe sweswo muyingiseri wa Vision FM hi ta va hi karhi ya swi vona kahle leyi ka awara ya hina ya ku hetelela eka siku ra namuntlha kasi ke timinete timbirhi awara ya ku ya kaye nga si ba yo tsutsumele ku va hi karhi hi fika laha ka awara ya khume kasi ke a hi hlayisekeni hina hi nga le magondzweni ya ku va hi karhi hi ya emitlangwini hi ku hambanahambana ka yona eka siku ra namuntlha tanihiloko na government wa hina kumbe hulumende wa hina na yena a va a karhi a ri busy na ku va a endla mapfhumba eka n'hweti leyi ya vantshwa na ku va a karhi ke a lemukisa vantshwa va fanele va va karhi va ti tekela nhlokweni va tekela na rihanyo ra vona va tekela na future ya vona enhlokweni hi ndlela leyiwani hi ta va hi karhi hi kuma risimu leri hi nga ta va hi karhi hi nghena hi rona hi hlanganisa nhlohlotelo wa hina wa siku ra namuntlha hi kandzi ya laha
1: Vision FM
3: xibono i matimba Vision is power tshamile na

0: Khumengwe wa timinete awaraya kaye va ikari bile pakari pa ku ingoma emnandi ya pindwa ichava ku loko no ipinda ne ha mingete iriphela yi bakuba ha ho gigela kunene wa vona uri xikhonwaneni kwale ndzeni ka yindlu wa vona loko se u dzulukini u julukini kasi swaku ya ba kasi risimu ra Rivers of Joy va ku nghene ingalaveni na mina ndzi ri nghena ingalaveni ya Vision FM ka siku ra namuntlha a ni ku nike na dokodela na swinyori swa yena Thomas Chauke va ku ekerekeni munhu xin'wana na xin'wana laha misaveni wo hlawula na ta le kerekeni wo hlawula na ta gonga ekerekeni wu tihanyela swin'wana na swin'wana wo hlawula kasi ke miyingiseri wa Vision FM hi va hi karhi ke hi nghenise xisweswo i awara ya hina ya vumbirhi leyi hi nga ta va hi karhi hi kuma nhlohlotelo ni navo vantshwa vanharhu lava nga ta va karhi va hi nyika mihlohlotelo ya vona eka siku ra namuntlha kasi na wena loko karhi u ri na wona hayi wa ni rhumelela hlohlotelo lowu va ka wa karhi u ri na wena ku ya hi mayelana na siku ra namuntlha wena muntshwa kwalaho nga kona WhatsApp line ya hina na riqingho leriya hi va ka hi karhi hi ri tirhisa ku va karhi ke wi kandziyisela rito na ku va karhi u rhumela wo ta
1: kandziyisa rito ra wena
2: kandziyisa rito ra wena
1: ivi u yi rhumela eka WhatsApp 063 730 7890
0: sweswo muyingiseri wa Vision FM ku va na wena ke u nika nhlohlotelo wa wena eka siku ra namuntlha hi va hi karhi hi langutane na siku leri ra vantshwa timinete sweswi i 13 awara ya kaye va hi karhi hi bile mi famba kahle na mama Afrika n'wa mavonakule kwalaha ka radio ya wena ya xirhandza ku nga Vision FM leyi va ka hi karhi ke hi famba kahle mune wa swihondzo 88.5 90.0 92.8 na 101.7 megahertz kasi a swi heleli kona kwalano loko nga yi kumi audio streaming xa hina xa tirha miyingiseri wa Vision FM www.visionfm.co.za hi kota ku va karhi hi famba swin'we eka siku ra namuntlha karhi ku ri mugqivela wo saseka wona miyingiseri wa Vision FM kasi ko phumza laniwani ke i ta va karhi a hi nyika nhlohlotelo wa yena eka siku ra namuntlha i mudyondzi loyi a nga le ka grade 10 ebulelani high school hala a Eastern Cape lava ka karhi a kombisa kahle ku ri yena ke siku ra namuntlha i va karhi a titwa kahle ngopfungopfungopfu lexi a nga hlohlotelaka vantshwa hi xona i ku va hlohlotela ku tisungunela ema-business ya vona swi nga khataleki ku ri u sungula u ri kwini yehe i sungune a ri ka grade 10 ene swi mi endla a va a karhi a ri munhu wa kahle laha a navelaka ku fikelela business ra yena ri va ri karhi ri kula hi ndlela yeleyo a va a ri n'wamabindzu wa xisati i karhi a hlohlotela vanghana kulori ku ri swa olova ku ti olovisela ku hanya ka wun'wani karhi a hi ku va hi karhi hi yimela vatswari va hi makela swin'wana ka mali liya yitsongo liya vatswari va yena va karhi va minikaka yona ya ku va karhi a khera ku ya dya exikolweni loko van'wani vana va ri karhi va dya leswiya na leswiya van'wani va ze va xava na swidzidziharisi van'wani va ze va xava na mabyala muyingiseri wa Vision FM i ri yena yi tihlawulele ku va a karhi ke a hlengeletela mali liya ivi a ya tixavela swa ku xavisa swa ku fana na tizimba leswi vaka karhi ke a xavisa kona ko kwale xikolweni a kombisa kahle ku ri loko u ri muntshwa u fanele u va creative na mihleketo ya wena yi fanele yi va yi karhi ke yi hleketa hi ku hatlisa yi hleketelela swa le mahlweni ku nga ri swalani ntsena a karhi ke a kombisa ku ri yi endle ku cinca loku kulukumba ka community leyi a va ka karhi a ri eka yona hayi endle eku cinca loku kulukumba hikuva a karhi ke a pfuna hikuva a karhi a nyika vantshwa van'wanyani evutivi na ku va hlohlotela ku ri na vona a va tisunguneli swo karhi leswi swi nga ta kota ku va swi karhi swi va pfuna hi mali yitsongo leyi va kumekaka va va karhi va nyikiwa yona ya ku dya exikolweni hi leswi phumza eka siku ra namuntlha va ka karhi ke a hi hlohlotela swona ni ri karhi ni nghena la mavhengele ndzhaku ka mavhengele na wena miyingiseri wa Vision FM u nyikiwini nkarhi lowu ku u nga nghena u va karhi u ri na nhlohlotelo lowu nga va wu nyikaka kumbe uyisa eka vantshwa ungava uri munhu lomkulu kumbe ungava karhi uri muntshwa urhandza kuva karhi uhlohletela vantshwa kuloni kufana na muntshwa le anga riki kuhlohleteleni wa amukeleka swinene na wena ahiyeneni ya hi ya xavisa hikuva hi karhi indlula hi laha

0: Vision FM, 88.5 and 101.7 megahertz. Tsamanahina.
1: Tsamanahina means sir, magumembe rinse watuminete ware yakaye vakaribini. Irisimra mani SW Malungani vakari vatakahle vako ungati dlaya ungati mbengi ungati mbe ungati sungi imhaka ya swiyimo ikona Yesu ku kulamulela yena ke walamulela loko adza ku ga hinkwaswo swa yima semingiseriwa Vision FM tshemba kahle ku ri hayi na rona u veka ro tiphina kahle u ri karhi u ri ku cineni na ku va karhi u teka emessage lowu va ka karhi wo suka eka rona swandla swa hlantswana eka mugqivela wa ti-13 ro famba kahle na mina mama Afrika Dzonga ndloge kwala kwala mbekwa na mandlakazi la kwala ndzaka Mike la ana mixer of Vision FM hi kare fam sesesho hi kare ke hi bula swona ku ri hayi ke na n'wina ke mi lavaka ku va mikarhi miri na hlohlotelo wo karhi ka vantshwa va hina eka siku ra namuntlha hayi mi va mikarhi mi amukerekile swinene ku ri na n'wina mi nga nghena mi va mikarhi mi hlohlotela eka vantshwa va hina loko ni nga tivi kumbe ni xana na n'wina fambe na vantshwa na mi eka makhuva na hayi ndo ka ni nga tivi ku ri hayi mi nga va mikarhi mi fambile na n'wina mi eka makhuva kasi hambi swi tatana mi yingiseriwa Vision FM hi kongomise xisweswo na ku va hi karhi hi tiphini eka siku ra kahle ri ri karhi ri xe kahle njhe ri xe kahle siku leri ra namuntlha ri karhi ri na dyambunyana so ni nga tivi ku ri ya karhi ya tirhatirha kumbe hi yo yenga hi ku tshama dyambini masana lama ya dyambu leri ra ku taniwa ra xika lama ma tala ku va ma karhi ke ma hiselela ra ku kuta kuma munhu wa ko a tshelela ra ku yo byi ri tlhela ri vangelana na skin cancer se a hi tirhandzeni ku ringana mi yingiseriwa Vision FM hi vona ku ri loko hi karhi hi landzelelana na masana lamawani hi pfa hi birika kun'wanyani hi pfa hi matshika ma tifambela ma ri moxe na hina hi va hi karhi hi timakela swin'wanyani swa hina hi ku phela nini loko wo la ta tshamela wo na ku dyiwa nge dyiwi vana va ta ze va rila kunene hi ku twa ndlala we wa ha tshame emasaneni hi ndlela yaleyo hamstetani na n'wina mi nga le ku wiseni eka siku ra namuntlha hayi hi karhi ke hi ku a hi wiseni kahle mugqivela lowuwani hikuva n'wanyani va va karhi ke va teke masiku hinkwaku sukusela misumbuni yo ku ta fika wa ntlhanu va va karhi va ri busy va ri mitirhweni se loko ku fika mugqivela hi siku ra ku va va karhi va wisa eka vona a hi wiseni kahle na ku tlhela hi va hi karhi hi va amukela na vayingiseri lava va ha ku pfulelaka twilist ta vona eka nkarhi wa sweswinyana hi va hi karhi ke hi mi amukela hi ndlela yaleyo hikuva hi karhi hi kongoma hi ya emahlweni se ku ri timinete timbirhi ntsena awara hafu ku bela awara ya ka yi nga se za hi va hi karhi hi ba na hafu nga se ba awara ya khumi nga se za hi va hi karhi hi ba hi ndlela yaleyo hi karhi ke hi kongoma le emavhengeleni hi ya ekuxaveni endzhaku ka loko hi ta va hi karhi hi xavisini hi ta va hi karhi ya kuma un'wana nhlohlotelo le ka mbulelo loyi wa jaha loyi na yena loyi a va ka karhatisa nhlohlotelo wa yena eka tintanga kuloni eka siku ra namuntlha eka n'hweti ya vantshwa leyi fambisanaka na ku va hi kereke hi langutela embangu kumbe hi langutela ku la mugangeni hi va ka hi tshame kona ku va karhi ku hlayisekile na kwalomu ya makaya u kuma ku muyingiseri yi susini sweswinyana sweswinyana i hise mabyanyi yi hise mabyanyi a nga hleketeleli va ya khelani la kusuhi swa ku bisi ximutsi xa ko xi yo byi ivi a honha eku hefemula phela loko va so hisa hi nkarhi lowuwani swi va swi nga tshamisekanga swin'wani yi swi va swi nga tshamisekanga swin'wana van'wani va hlantswa tiwacheni ta voho ivi ximusi lexiya xiya vhe xi fika xikhumba laya xi nuhisa tinguva letiya ta voho tinguva hi hlampahla ya ku gqoka ehalani ka hina ka bush i mahiya

0: Xavisini ta tlhela hi va hi karhi hi vuya hi ta kuma nhlohlotelo wun'wanyana eka wa jaha tanihiloko ku va ku karhi ku ri n'hweti ya kona ya ku vantshwa na vona va nyika evantshwakuloni mihlohlotelo va kombisa ku ri swi nga olova swa koteka hala mabusinessini va nga sungula va ri karhi va ri kwalomuya eswikolweni.
1: Vantshwa va DBT, don't blame God International Ministries. Milungeki.

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Shibona matimba mingsero wa Vision FM karwa ina fambe kufika kwa lumi ya makumembere naru wa timinete awara ya hina ya kume. Inga tiza iba ikariba kutapa kura awara ya hina ya unaru. Le inga taba ikari ingena eka yona. Topiki taba ikari yorkona la inga taba ikari ya kulmetela shungwe mina na mwina eka mgivela wa sikura na mutla. Kasika ya ya matlo ina kubaikari kumami shashate luksuka kabanchwa barkaruba shashate labantsha koloni ikona mbulelo la lweyi a kombisa ka kuri yena ke ibe akari a pasa esikolweni high school ya yena la nga tikuma aba akari ke a ngenelele halaka ma business la nga thela ba akari ke a challenge na ti classmate ta yena kuri swa koteka la business inwino a ingeneni tani hi vantsha ku va ikari ti singunela kahle ma business ya hina hai ku tlala ku va ikari hi lava lava swintirhwana van'wanyani phela a hi va ku ya ku thoriweni wo hlamala we ko kwale ku thoriweni nga thoriwa koho mi le ku tirheni ka khampani yin'we va hola van'wani kwala khampanini u nga koho mara wedo a wu holi u tlhela u suka futhi ya u kuma kun'wanyani xitori xi ku landzelerisa sweswo ha tisecha sech mingiseriwa Vision FM langutisa ku ri swi onhaka kwini nkarhi un'wanyani we boso u fanele u ya u ya u ya sungula e business ta kota ku va karike u ya thola van'wanyani vantshwa kumbe van'wana van'wani lava u nga ta va karhi u va thola kwale ka business ya wena u karhi u tisa ku cinca kwala ka community yeleyo va ka u karhi u ri eka yona ku tiva mani ke phela swiyimo swin'wana na swin'wana loko swi hi tela mingiseriwa Vision FM swi va swi karhi swi hi khulumisa yo ka hi nga swi voni ku ri swi hi khulumisa yini van'wanyani ya ya swi vona ku ri khale ku ri heji mani, anifaneni vani kari ningene kare la ma business ni nisungune kare mani. Tijele nkari hiku vani kari ni adi atira. Uya mapurase nufuku, tira sune nufuku zangofu. Vahola vangwanyani usarisa shushu. Famba ringeta business, umundo ma business we. Suka kwa lani. Suka kwa lani chukweba chukula vikon. Hilo mbulelo lwe ikala abakari kem. A hlahlatela na ku va kara challenge ti classmate ta yena kombisaka kahle ku ri eka yena tani hi mfane wa 21 years ma business isu swa risima ngopfu leswi alavaka ku va karike a kongoma na swona ku ya emahlweni ari kara kongoma kahle a kombisa la ku ri yena i choose ku va kara languta emisava hi ndlela yin'wanyani ku nga ri ndlela leswi van'wani va swi vonisaka xiswona loko van'wani va karhi va vona misava ku karhi ku nga ri na ti opportunities ta mitirho ku nga ri na ti opportunities opportunities to my business. You know, I want to inquire less of a scar sur corner. That's why our carry a shotella, a bam, chaculon, lavangana, my lamb, a kurungana, yen, and a lavangale, and sin a lavangale, and a kurian when I shall go take a in my business in. A can carrosso sing a river caracum bisaka curry, business raya river caracule lacacu, a cotanacova carrike, a cotacupuna, ban bacufana navati crash, or scotacovacar, a supplier, shokuja, the offense, lavava. Ku va siwe hi vatswari hi vambirhi ka voho wa swi kota na voho ku va karhi ke a va pfuna hi swakudya na ku tlhela a va a hlohlotela lava va faneleke ku va va karhi va ya exikolweni ku va kota ku va va karhi va ya exikolweni hi leswi swi va ka swi karhi swi tirha hi mbulelo na wena muntshwa ku ringana yena u nga swi kota ku va karhi u tirha swilo swa ku fana na sweswo loko wo teka leswi yena mbulelo a nga va karhi a kombisa xiswona ku ri matihlo ya yena a ma langutisi ku tsandzeka kumbe ku pfumala ka mitirho kumbe yini kumbe yini i va karhi a vona hi matihlo lama a nga swi kotaka ku va karhi a swi kota na wena loko u cinca situation kumbe mavonelo ya wena ya swilo kwalano u nga koho u nga kota ku va karhi u ya ekule loko ku ri na lava va hi challengeaka hi swi vonaka ku ri va sungunini mpela va jikise matihlo ya vo va nga ha bukhisi swona leswi va fanele va bukhisa swoho misava kumbe ku ya hala mahlweni hala swi le ku va tirheleni phela xin'wana na xin'wana munhu wo chuza loko ni chuza ku va ni karhi ni pfuka ni tshama masiku hinkwawo ni nga maki nchumu hayi swi to va taniya hi masiku hinkwawo a ku na lexi xi nga ta ni telaka ivi loko ku nga ri na lexi xi nga le ku ni teleni ivi se ni sungula ku sandzasandza komba komba van'wanyani mitirho ni sora sora na vatswari kasi vatswari na vo hi fane hi va hi karhi hi va pfuna hi ndlela yaleyo nkarhi wun'wanyana u kuma ku vatswari va wana wena va pfuka na wena we u nga ri ka swona sweswo va lwa hi matimba lamakulu ku ku kombisa ndlela ku ri famba hi lainiwani still wa ha ya u chochomela u lava ku u lava ku chochomela ku fana na vito ra rana hina hi humaka ko u nga chochocha se miyingiseriwa Vision FM a hi tekeni nhlokweni mihlohlotelo leyi vantshwa van'wani va hi tiselaka yona ya kusuka ku bona ka Phumza ka ra kombisa ku yena ile ka ka grade 10 mara ile ma businessini ende ile ku jintjeni ka ka le mugangeni wa ka bo ende ile ku lwisaneni na ku va kare a pfuna vantshwa vanwanyani lava va faneka na yena na lava ringanaka na yena kuri swa koteka la ma businessini se hina timbuni timbiri ko sele ya vunharo loko hi ta va hi kare hi vuya ile ma vengeleni ta va hi kare hi twa kusuka ka yena kuri yena ke iri yini mara se hi kume vambiri va karhi va kombisa kuri va a yeneni ma business ini hi sukela ku va hi karike hi lolowa ya dyondza xikolo hi va na nkarhi wa ku va hi karhi hi balansisa swilo swa tibuku hi hala tlhelo hi karhi hi ri ku xaviseni hi va na nkarhi wa ku va hi karike hi xavisa swin'wanyana ku na xifanyana xin'wanyana xa le primary.

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Power. Is so mean to Vision FM. She won with my team. Longa regina shivono kuna mnyakazo uita nyakaza muna akwe makaini shivono isho shi pusha kami ngse Robichin FM kupuka isusumeta ima timba la makulu wena inlo kongako angara na shivono tani monza singuna kubana shivono kari swishi shitaku susumeta shivono shitaku puna utlela usetana the goals ta wena ku ulava ku fikelela yini hi nkarhi wa njhani u tlhela u va na discipline hala ka tlhelo ra mali u swi tiva ku ri loko ni lava lexiwani hambi ko pfa endleleni ku nghena leswi na leswi na leswi na leswi mali leyi ni nga yi hlayisa leyiwani ni lava ku va ni karhi ndzi maka leswiwani loko June a hela ndzi va ndzi swi khome hi mavoko swi ta ku hlayisa sweswo ina na vutlhari ka bukeka swivuriso byi vula swona ku ri loyi a va ka na byona byi ta n'wi hlayisa loyi a va ka na byona byi ta karhi byi n'wi dyondzisa na la ndleleni byi tlhela byi n'wi endla a va na discipline se a hi laveni vutlhari hi byi hakutela ku kotisa loko hi lava mali hi ndlela yeleyo hi kuma muntshwa wo hetelela muyingiseri wa Vision FM loyi a va ka karhi kombisa na yena ku ri na yena wa ha ri exikolweni kambe ke milorho ya yena i ku tikuma ku siku rin'wanyani a va wansati wa mutima loyi a nga na business ra yena leri ri va ka ri ri ku tiyimeleni a kombisa kahle ku ri business leri a va ka a karhi a ri na rona i pfule ma swi vona leswiya swa ku va ku karhi ku jimiwa pfule e garage eka ka vona i kombele e permission ka vatswari va yena ku va ku karhi ku jimajimiwa hi ndlela yale i karhi a kombisa kahle ku ri ri le ku pfuneni ka yena ri le ku pfuneni na le ka community na society la a va ka karhi a kumeka kona a tlhela va karhi a kombisa kahle ku ri tanihi vantshwa hi nga lolohweni ni mihleketo ya hina hi nga lolohi hi nga yimeli ku va hi karhi hi dependa ka vanhu van'wanyani va na tiplan ta vona ti-email u ri wexe u ti endlela business ra wena na wena u ta kota ku va karhi u dependa ka wena n'wini ende swi tsakisa njhani ku va karhi u dependa ka wena n'wini swi ta tsakisa na vatswari va kota ku va va karhi va belanyana hi moya na ku va va karhi va vona ku ri future ya n'wana wa vona yi famba yi voyamela kwini hi masiku hinkwawo wehe va fanele va va va karhi va pushapusha na wena va ku nyika mali ya vhiki i va u jaha hi musumbunuku hinkwawo u heta u tlhela u tlhelela vhiki ri nga se za ri va ri karhi ri hela vantshwa van'wanyana va ri dowa hi swona sweswo a hi endleni swin'wanyana tanihi vantshwa hi wisisa vatswari ka ku va hi karhi ke va kombelakombela va ta hi pfuna tanihiloko hi va hi karhi hi ri vana va vona hi fanele ku va hi karhi hi pfuniwa mara na hina hi pfuneni va hi karhi hi ti hleketelela hi ndlela laha hi va hi karhi hi gimeta laha ka awara ya hina ya vumbirhi ya nongonoko ta va hi karhi hi nghena eka awara ya vunharhu ya nongonoko swandla swa hlantswana ka Vision FM u famba kahle na Mama Afrika eka mgqibela wa kahle wa ti-13 lavantshwa va va ka va karhi va ya hala ka magheva hi nga tivi ku ri n'wina ekerekeni ya n'wina mi ya kwini eka siku ra namuntlha kumbe xani mi ta va mi karhi ke mi ya ka siku leriya ra wa vumbirhi laha mi nga ta va mi karhi mi ri bisibisi kona ke kasi ke a hi tlangeleni kahle eka siku ra namuntlha hi hlayiseka lomu mapatwini hi va ka hi karhi hi famba hi ri kona landzelela kahle swikoweto lomuya mapatwini hi nga tsutsumi ni ku hundza mpimo u kuma ku munhu wo tsutsuma a nga jahanga nchumu just ku tsutsuma hambiloko u letile famba kahle u ta fika u letile u letini a ndzi ra wu vindzukanga a wu pfukanga nampundzu hambiloko u pfuke nampundzu rhanga u endla leswiyana leswiya famba kahle u ta fika kwalomu u yaka kona ku tlula ku tsutsuma u nga ha fiki laha a wu fanele u va u karhi u ya fika kona va ku rindzela ivi va kuma mahungu ya ku biha hi ndlela ya ka u nga hlayisanga evutomi bya wena lomu ya ndleleni na van'wanyana u kuma van'wanyana va ti fambela kahle u fika se u va khudlunywa va endlisa ti-mistakes a hi swona a hi hlayisekeni lomu ya mapatwini hi kuma risimu ya nghena ka awara ya hina ya vunharhu ya nongonoko swandla swa hlantswana ka Vision FM ntshemba ya ha ri ku tiphineni swin'we na n'we va ha ku pfulela ka ti-wireless ta n'wena ni ri karhi ni mi amukela nakambe na ku va hi karhi ke hi kongomisa xisweswo hi ya emahlweni na ku va hi karhi hi tiphina eka siku ra namuntlha ya le ku kumeni ka ngoma endlela leyi

0: Shivono Imatimba.
1: Vision is power.
2: Mune wa timinete mingiseru wa Vision FM. Awara ya kume baikari bile nunikeri simurero risuka leka Jimmy. Ako mighty man of war, come and do what you used to do in my life. Inchelele mingiseru wa Vision FM. Inchele nwan karnim amkela nangu na wakupule laka te wailis tangwina. Mirikari mfamba swingwe na minashandla shatlantana kwa laka Vision FM. Kasi na naba nchobambiri la wabanga wakacha. Oyi mokulungo na mingiseru wa Vision FM. Ntabanika karo wako baba karo wapushela hitwa kuri baba karo watitusa kuyini kasikura na muta baba karo na wana watitusa kwa mama celebrity kasikura na muta Rishil
3: ae mfukile
2: mfukile ngongu ini
3: mfukile
2: inaka
3: awa ula ula na velo kalanga kusuka ka jopi
2: oh laka jopi la
3: ya
2: ehe se mi famba na mani
3: ni famba na mungano wa mina unga Joe
2: Joe
4: aye mjansese
2: ifukini ngongwini
4: ifukini
2: inaka miti tusa kuyini Joe na mula
4: atsake ngofu na mutsa kwa ngene ka Vision FM ayo tsho kuna Vision FM anga tsama ngene sena mula ikwala
2: iwe muhashi wa siku ra namuntu swa sweswi se we khalanga na wo tutusa ku yi
3: amen it wants a ke swinene since ndli na ku ya vulavula na ri xikolweni a primary a pulukwane
2: hey
3: khale ngopfu
2: khale ngopfu vana namuntu swi ku kwa lambe kwa na mandlakazi a swa dzi swa la ya pulukwane ni
3: danko
2: urungula ba mandla vonga va siya ka ikumbe vangani va we
3: ndirungulela mana mina Javurisa Flora ngubini mkhegula lweni u rhandzaka so ngazi
2: ngopfu
3: yena lwe ndirungulela ku yena
2: okay yena ntse
3: ntombi we shonga
2: se we bujokwa la ni we urungula mani
4: ndirungulela mana mina Doris Bakula pale kama yepuka ya Giyana
2: eh
4: ndirungulela baba mina Patrick Maluleka ka Jeroa ine apuka ya ndirungulela atakotsa ku hisa andela migayo langa ko
2: oh kwala ka migayo la no akota kota ku jiwa namhla ngwetle inga leka yo ngweti ya vantshwa mi nga ku yini ka vantshwa kuloni ka siku leri ra namhla van'wani va fambeni va ya tlangela hala ka makhuva van'wanyani njheni hi ma-late hours va ta va va ya swikwinikwini mi nga ku yini ka vantshwa
3: a ka vantshwa esikwini ra namuntlha ku ya fikela kwale makumu a va tihlayisi hi ku tiku seri biyini va avoid na ku khandziya timovha ku hayika timovha leti vo ka va nga tiveki ku hawa va nga tikuma va nga fambangi kahle minkama yin'wana
2: okay
3: Joe
4: ku tatisa kwalano nga ku vantshwa ka siku ra namuntlha ku fikela kwale ka wa 2 wa 16 a hi papalateni ku khandziya timovha leyi nga ti tiviki hi papalata swidzidziharisi
2: vantshwa vo
4: tala va le ku fambeni sweswi mhaka swidzidziharisi se a hi papalate swidzidziharisi vantshwa hi hanya kahle na vatswari va hina va xixima loko mutswari a za ku bebula i va la misaveni a hi yele ku ta tlanga hi yena xixima mutswari ku kondza ku ya lova mutswari ta tshama ri mutswari every time
2: va swi veke kahle va ku every time mutswari ta tshama a va a ri mutswari se mi nga ku yini marito ya n'wina yo hetelela khalanga
3: hayi ku mena cancer ku tikuma ntini
2: kwala
3: ni tsake swinene a ni nga tshembi ku swi nga hetelela ku ni nga tikuma ni fikile ndhawu ya so mara hi matimba ya Xikwembu ni fikile
2: wa karhi wa haxa
3: na karhi na haxa
2: Jo wena
4: ina ayo tindlela endle
2: oh mo tindlela endle
4: ka rete vulavulela a ku la hile kwi
2: ni
4: ku le ka DBGFM kasi mfundisi va hitwa va ku hayi u nga vulavuli hi ndlela nghena na hala ndzeni mi ta vona mi ta pfuxela maxaka se namuntlha leswi va ni tsake ngopfu ni swa ni ri wa nkoka
2: ku
4: va ni nghene ndhawu ya so since I was born no swi lo nghene ndhawu ya so hambi pulukwani yini tripini mara ni tshama ni nghena a ni chava mara namuntlha is my first day ku tikuma ni ndhawu ya so ni tsake ngopfu
2: na me ni tsake ngopfu ku va ni mi vonini mi nghenini leswi vulaka leswaku mpfundhisi va pfunini hikuva va karhi va mitwini a mi ta va mi yo ndlulana hi ndlela sweswi mi nga haxanga sweswinyana siku ri ta ku ri va ri ri kahle na timbilu ti ta ku pe hi ku mi haxile
3: khensa swinene
2: khensile swinene ya mi yingiseriwa Vision FM i vaendzi va hina valavi i rini va heleketa hi risimu

0: Inga saleni mingisi rwa Vision FM makumembirimbiru wa timinete kare kongo malaka awara ya kumemwe awara ya ina ya kwe telela shantla shatlanzana mirikara mitame kashle na mama Afrika ngwama wana kule eka sikura na mutlala karedi ya wena ya shiranzwa eka sikura na mutlani unike Deborah Fraser ako hamba we satani loko ndukundu koma bibeli ya mewani ya risa loko ndukundu lako endla shakashle wani ya risa shingono hamba lekule na mina nchala ndugu nikarisimule risu kakaleka Archbishop Malunga nivaku Ebenezer iti nsimtete mbiri ngaba ikari itipina itona eka nongono kwa ina wasikura na mwantla erikari mwingisaru wa Vision FM ila waku chokuru mwena ke mi kuza mkuyini ika bantua baina shana shafana na bantua laba ya balembele rara 1976 kumbe shana ke kuna kuamba na kukulu kumba eshikari kabantua baina wasikura na umontla na lava ya bakalena batikuma baba bakarbalo la kupa bakarba fikelela miloro ya bona na kutshintsha ti situations ta bona leti va karhi va hlangana na tona kasi va sweswinyana swi tikomanga ka va na mhaka ni loko vo kuma swidzidziharisi swi va swi karhi swi tshamisekile eka vona hayi sweswinyana njhe holiday yi nga kona mfumo wu nga va nyiketa kahle ke ko va ti-plans ta ku ku ta yiwa kwini ejomeleni hi nga tivi se mina va yingiseri va Vision FM yi nga ku yini ke loko hi va hi karhi hi khuza eka vantshwa va hina va siku ra namuntlha ke tinomboro hi letiwani tinomboro ti kona mingiseri wa Vision FM laha u nga endlaka nkandziyiso wa wena wa rito kumbe u fowuna kahle hi kota ku va hi karhi hi bula swin'we hi khulumetela swin'we na le ka nkarhi lowu hi nga le ka wona hi ta tlulela eka awara ya hina ya vumune ya nongonoko wa hina wa siku ra namuntlha ke
1: kandziyisa rito ra wena ivi u yi rhumela eka WhatsApp 063-7307890. Yi bele riqingho hi nomulo eka 063-730-7890 kumbe 063-132-0818.
0: A swi karhatanga muyingiseri wa Vision FM sweswo ntse hi tikuma hi va hi karhi hi khuza evantshweni va hina eka n'hweti ya vona leyi va va ka va ri karhi ke va hlohleteriwa ku va va karhi va rhandza dyondzo van'wani va lava va nga tikuma va va va karhi va pasini va nga tikuma va va karhi va tshameni ntsena a va tlheli ku ri na swin'wana leswi va swi makaka swa ku fana na ma-business tanihi vantshwa lava vanharhu nga kumeka hi va hi karhi hi ri na vona lava va karhi va nika mihlohlotelo ya vona ya ku hambanahambana ku ri swa koteka na le ka muntshwa wa sweswinyana wa swi kota ku u nga ya xikolweni hala tlhelo u va u ri na xibindzwana xa wena lexi u nga ta va karhi u ti hlayisela mali eka xona u kota ku va xikarhi xi ku pfuna ku ya emahlweni phela van'wanyana va ze va fikelela na laha ka ku va xavisa va ze va tiyisa na le mayunivhesiti hi mali leyi va vaka va karhi va ri ku yi endleni ya business nyana nje leyi nga nyawuleki ku ya hi matihlo ya hina kambe yi va yi karhi yi ri ku tirheni hi matimba lamakulukumba va swi kota ku va va karhi va balansisa timhaka ta tibuku va tlhela va balansisa timhaka ta business va tikuma va pasa va tlhela va ya va dyondza ku ya emahlweni se miyingiseri wa Vision FM na wehe swa kahle u nga swi kopela ka u nga kopela swa kahle loko u vona ku ri xiyimo a xi balansi nyana kahle kwalani kaya u nga vheli u va karhi u xi pfumelela xiyimo lexiya xi va xikarhi xi ku tshikelela endla swin'wanyana leswi swi nga ta kotaka ku ku pfuna ku u balekela xiyimo lexiya hi nga swi kota ku va hi karhi hi balekela handle ka ku va hi karhi hi solasolana na vatswari ku ri a va hi yisanga exikolweni a va hi yisanga van'wanyana a swi nga olovi ku va nga kota ku va va karhi va kuma mali ya ku hi xavela swakudya na swimbalo va tlhela va hi yisa lomuya ehenhla kwala va nga fikelela ko ka ku fika ka grade 12 va va karhi va tirhe hi matimba ya vona lamakulukumba se u nga va soul mingiseri wa Vision FM cancer matimba ya wona ku fika lama nga fika kona na wena u ringeta ku va karhi u teka goza ra ku ya emahlweni u ri karhi u va pfuna ku ya emahlweni se hi nga va soleni ku fika ku hundzisa mpimo swin'wanyana hi nga swi kota ku ri na hina hi nga kota ku va hi karhi hi timakela hi ri karhi hi ri ku dyondzeni hi hlengeletela na NSFAS yi kona ku va hi karhi hi hi pfuna yi ku pfuna u karhi u ri na swin'wanyana leswi na wena u nga kota ku va karhi u ti hleketelela ku u nga kota ku fikelela eka swona hi mitanyana mara hi nghena laha mavhengeleni ni kumanyana na risimu hi mitanyana mara wana miyingiseri wa Vision FM hi ndlela leyi.

Hayi aredzi. Hayi aredzi ke aredzi mixer wa Vision FM vari una vova yo phazamisa xipapulani. Iko mhaka leyi vhele. Ya nkarhi wa hina mixer wa Vision FM yi nghena kahle laka awara ya hina ya makumu hi wanongonoko wa hina wa swandla swa hlantswana. Risimu rero ri va karhi karhi ri ta ri huma hi le ka Exxon Maluleke a ku xipapilani hi nga phazamisani nkosi ya mi lama kerekeni lani loko se hi phazamisana kerekeni swi to yi mara hey, arezi mixer wa Vision FM ni va ni karhi ni ku amukela na we wa ha ku vuyaku u ta hi lomuya ni ku amukele kahle hi risimu rero hi nghena kahle la ka awara ya hina ya vunharhu hi ri karhi hi langutise etimhakeni ta vantshwa n'hweti leyi hinkwayo leyi etimhakeni ta vantshwa hambiloko ku pfa ku nghena na leswiya na leswiya i ku vantshwa va hina ya va lava ku va fana na vantshwa lavaya va lembe leriya hambiloko hi ta ka hi nga swi koti mara a hi khuzeni na ku va hi karhi hi kombisa ku ri ndlela hi yo ye leyiwani hambiloko swi tikomba ngaku a va le ku yi voneni yi ta va hi karhi hi sindzisa ku va ze va yi vona va ta ze va yi vona loko yo miyela na yena yi ku aredzi ku to va aredzi mpela aredzi a yi tswali nchumu mixer wa Vision FM se loko ni va ni karhi ni mi amukela i awara ya 10 ehenhla ka nhloko laha hi va ka hi karhi hi nghena ka awara ya hina ya ku hetelela ya nongonoko wa hina futhi swin'wana leswi swi va ka swi karhi swi humelela laha ka Afrika-Dzonga wa hina eka June le wena mixer wa Vision FM hi laha ku rhurhisiwaka vahlapfa lava va nga riki na maphephe lava nga riki enawini la tikweni ra hina ku va tlhelela le ematikweni ya vona loko va ta va va karhi va lava ku vuya haleni ka hina a va vi va ri na swilaveko swa haleni tikweni ra hina hambi va na ma-business hambi va na swikolo hambi va tekiwini hambi va tekile kwala tikweni ra hina loko swi nga ri enawini leswi swi va ka swi karhi swi ri ku humeleleni ka n'hweti leyi ya June leyiwani laha ku nga vekiwa na due date ya ku kwalayaka loko n'hweti yi fika magamo yi gama na voho va va va karhi ke va va va karhi va longalongini leswi swi nga swa voho va ri karhi va tlhelela kwalomuya etindhawini ta voho va ta vuya kahle loko swa vona swi tshamisekini xana ke muyingiseri wa Vision FM ku ya hi mavonelo ya wena u vona ku ri goza ra kahle leri mfumo wa South Africa ri nga wu teka ke ku va va karhi ke va tlherisa serwa lomiya tindhawini ta vona va ta tlhela va vuya kahle loko swa vona swi basini loko swi nga basanga va nga tlheli va vuyini na once a day la tikweni ra hina hi leswi hi nga ta va hi karhi hi langutiseka swo laka awara ya hina ya ku hetelela ni lava ku va ni karhi ni ku nemi yo yaka makhuva na ni lava ku va ni karhi ni twa ku ri n'wina mi swi vonisa ku yini leswi mfumo wu nga ze wu fikelela ka swo ku va va karhi va tleketliwa van'wanyana va landziwini hi mimfumo ya ku vona ku fana na tiko ra Ghana ri titekerini lava lavaka ku va va karhi va muka kambe va nga va va karhi va sala va nga ta va va karhi va tisalerini va ta sala va vona na switandzhaku leswi nga ta va swi va swi ri kona kona kwala atikweni loko ku ze ku fika siku leri ra magamu loko June yi fika emakumu mixer wa Vision FM yi ta va yi karhi ke nghena u ni byela ku ri wena ke u vona ku ri maendlelo ma kahle swi kahle kumbe a swi tshamisekangi kumbe a va tshikiwi kumbe a va fambi ke hambileswi hambileswi va sisiwa hini va karhi ke ku va va karhi va rila ku ri loko va ri karhi va famba va tlhela na sweswiya va ta va va karhi va ri ku tlheleni va tlhela na switolatolani leswiya swa vona ma swi tsundzuka switolatolani leswiya swa ku pawupawu se va ta yi kuma kwini miyingiseriwa Vision FM swin'wana leswi swi va ka swi karhi swi ri ku humeleleni hi paka hi hlangana na swo kwalomu ka ma-social media na miyenjheni echechisa ya media ya ku tseleka mati miyingiseriwa Vision FM ya ha ku pfuta njhe a ni karhi ni rila ni ku yeyi va nga si famba ni nga si kuma chechisa n'wina ei aredzi i rini va ni karhi ni ndlula hi laniwani mara kambe xana a hi khulumeteleni hi swona mixer wa Vision FM kumbe xana we u fana na mehe wa lava ku kuma chechisa va nga si za va famba va tlula laha laha Zimbabwe va nga si za va karhi va ni chavisela chechisa nkosi yami aredzi.

0: Madame Fouquet.
1: Vision is power.
2: Xavisa lokukulu eBuco lokuburiwa ka Orange Square Sale ku ta ku tlhela kusukela hi siku ro sungula ra June 2026 tilunghisele ku hlayisa mali yo tala. Swipfumelelano swa nkarhi wo karhi swa ku tlakusana nkoka lowu nga hluriweke eka magidi ya swilo leswi fungiweke ehansi. Sweswi i nkarhi wo xava eBuco. Sungula na Buco.
3: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Sundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-26 zero. Ungisalane eka ku pfumaleka ka mati ni ku pshutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mbilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
4: Impressive Dental Studios hi mi tisela vukorhokeri byo hlantswa meno. Ku susa kumbe ku pencha meno, ku vekela hambi ku ri ku susa golidi kumbe silivhere ematinwini. Kasi ke eka lava pfumalaka kumbe ku va na nkayivelo wa meno, hambi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti-dentures, ti-braces ya vekela na swin'wana swo tala. Hi kumeka eTsakani Complex ku languta na taxi rank ya le Masingita Mall kusuhi na Giyani Fruits and Veg eGiyani.
5: Hi kumeka na le opposite Thobela Fruit and Veg na Mzansi Queen eAgatha Street eZanini. Twanani! Consultation i mahala. Ina mahala. Ku kuma vuxokoxoko hi xitalo mi nga tihlanganisa na hina hi riqingho eka 015-280-0946, 015-280-0946 kumbe WhatsApp eka 073-054-1151, 073-054-1151. Impressive Dental Studios. We care that you smile.
6: Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La Hilekaya.
7: Hilekaya mingiseriwa Vision FM ku ri 14 wa timinete awara ya 11 hi va hi karhi hi bile mi ri karhi mi tshame na mina Mama Afrika n'wi mavona kule kwalaka nongonoko wa hina wa swandla swa hlantswana mugqivela un'wana na un'wana wa hosi hi hlangana kwala hi awara liya ya nhungu ku ya fika awara ya 12 ehenhla ka nhloko laha mina na n'wina hi kumekaka hi va hi karhi hi hambana kona. Kasi nongonoko lowun'wana wu tlhela wu va wu karhi wu landzela le ka awara ya 12 hi lowuya wa i vutihlamuleri bya wena. Xiyimo xin'wana na xin'wana lexi munhu a kumekaka va a ri eka xona vutihlamuleri bya yena byi va byi ri kona kwalaya byi nghenelerini hi xitalo byi va byi karhi byi nghenelerini ku ri byona lebyi byi nga rhanga emahlweni. Kasi ka mingiseriwa Vision FM va ta va karhi va ri kona va nongonoko wolowo mina ni ta va ni karhi ni gimetela ka awara ya 12. Kasi eka nkarhi wa sweswinyana leswi va ka hi karhi hi langutise eka swona hi leswi swi nga va swi karhi swi ri ku endlekeni kumbe eka n'hweti leyi ya June ya loko hi va hi karhi hi langutisini laha ka tiko ra hina ra South Africa ku ri va karhi ke va fikelerini xiboho lexiya xa ku lava va kumekaka va va va karhi va ri lava nga ri enawini va fanele va va va kumeka va va va karhi va helerile ku tikuma va va va karhi va tlhelele lomuya va taka hi kona senior va taka hi kona va ta vuya loko swilo swa vona swi tshamisekini. Hikuva loko va va va karhi va ri kona kwalomu ka hina lomuwani swilo swa vona swi nga tshamiseki tsakanga bubi byinwani bya ximo xa le henhla bya humelela kuri hileswaku a va tiveki kuri va mani lava kumekaka va va karhi va byi endlele hi mhaka ku va va nga tiveki vanhu lava va va va karhi va ri kona kun'wana kwalomu ka hina va va karhi va suka ematikweni lama ya le handle se swi kahle ku munhu a va karhi a tiveka kona kwala se mixer Vision FM hi leswi swi va ka swi karhi swi ri ku humeleleni ta ka n'hweti leyiwani ya June loko hi va hi karhi hi katsakanya na ku va ku karhi ku tsundzukiwa vantshwa lavaya va nga tikuma va va karhi ke va teke magoza mambirhi manharhu va lula tidyondzo ta vona wena miyingiseriwa Vision FM hi leswi hi va ka hi karhi hi langutise eka swona la ka n'hweti leyi hi va ka hi ri eka yona laha ni nga va ni karhi ni kombisa ku ri na wena loko u ri na mavonelo ya wena wa pfumeleleka ku va u karhi u nghena u hi xerela wona hi kota ku va hi karhi ke hi famba swin'we tanihiloko hi va hi karhi hi ri vanhu lava hi va ka hi karhi hi dyondzisana hi le ku dyondzisaneni siku na siku ya dyondzisana ya dyondza na hina tani vahaxi eka vayingiseri na vayingiseri va dyondza ka hina tanihi vahaxi hinkwaswo sweswo swi va swi endla ku siku ri kumeka ri va ri karhi ri ri kahle hamisitetani mina ni ta va ni karhi ni pfa ni jika hi laha loko wena miyingiseriwa Vision FM wa tilulamisela ku va u ta khulumetela na mina emoyeni hi kota ku va hi karhi hi dyondza na ku va hi karhi hi nyika mavonelo ya hina a swi hoxekanga helo ku ti nyikela mavonelo ya wena loko ku ri Vision FM yi va yi nga ri na xiave eka swona sweswo hinkwaswo mavonelo ya miyingiseri ya tshama ya ri mavonelo ya yena se a swi bihanga ku va u karhi u ti nghenela u ti nyikela mavonelo ya wena hi ndlela yeleyo.

Rhandza swi kahle mi yingiseriwa Vision FM ku tlula ku va hi karhi hi hlekana na makovo impela. Ni nga va ni ti tekanga ku ni kahle swa mina swi tshamisekile, kasi swi koho swin'wana va swi vonaka van'wanyana ku ri heyi a swi tshamisekanga leswiyanini, se a hi tshinyekeni hi ndlela yaleyo hi nga hlekanani makovo. Hi nga hlekanani makovo wena mi yingiseriwa Vision FM. Se hi ndlela leyiwani ri mina ni va ni karhi ni ndlula hi laha mavhengeleni va ni karhi ni xavisa nyana phela se hi le ku kuriseleni ka awara leyiwani. Hi ta va hi karhi ke hi gama laha ka awara ya 12 njhe hi va hi karhi hi fika makume, hi ta tlhela hi va hi karhi ya hlangana kahle ka mugqivela lowu ya wu landzelaka, mugqivela wa hosi wena muyingiseriwa Vision FM. Hi laha mina na n'wina hi hlanganaka kona hi masiku mugqivela un'wana na un'wana ni va ni karhi ni ri kwala kusukisela kwalaha ka awara ya 8 ku ya fika awara ya 12 i rindi kutani ke hi kota ku va hi karhi hi famba kahle laha.

0: Leswi swi mingiseriwa Vision FM xitsundzuxo i rivoningo tidyondzo tona i ku vonakala. Lava amukelaka tidyondzo va tlhariha. Kasi risimu rero mingiseriwa Vision FM na rona ri va ri karhi ri hi tsundzuxa ku hi fanele hi va hi karhi hi amukela etidyondzo siku na siku ka dyondziwa. A ku na siku ra mahala, umukulu, xikhekujani, xikhalabyani, un'wana, siku rin'wana na rin'wanyana ka dyondziwa hi fanele hi va hi karhi hi amukela switsundzuxo. Risimu ra dokotela Bishop Malungani va karhi va tekwalani va ku xitsundzuxo i rivoningo. Kasi nkarhi wa hina miyingiseri wa Vision FM haya ya hisalangana nkarhi wungani hi ta va hi karhi hi ya fika emakumu ku nga ri khale njhe ku yo sala ntsena 21 wa timinete awara ya 12 yi va yi karhi i ba. Ni tshemba ku ri ka karhi ka nyanganya ku halani ka makhuva ha yona vela hi karhi hi tshame kwala ni tshemba ku ri hayi swi le ku tsakiseni kwala ka makhuva i rini va ni karhi ni ndlelanyana hi lani basisanyana swin'wanyana swa mina ke ni kutani
1: vantshwa va DBT don't blame God international ministries milungeki.

Ngisaruwa Vision FM ingasaleni ingasaleni amphloko serishile khalenyana ina lava inga ku halana mathelweni ya ku halana loko nga ri na lomo inga yaka kona a yeneni ya ya hlangana na bona va hikarike hi tlangela eka siku ra youth nwetile one wena mixeruwa Vision FM hindlelele kasi nkarhi wa yena mixeruwa Vision FM khume ka wa timinete awara ya 12 inga siba a hi va hikari hi langutisa hi makale titi vakati karhi tiri ku humeleleni kona kwala a tikweni ra hina la ka n'hweti leyiwani ku na timhaka ta youth ku nga timhaka ta vantshwa ku na timhaka ta ku langutela ndhawu ya hina kumbe miganga leyi vaka hi karhi hi tshame eka yona hi vona ku ya hlayiseka a hi lahli kun'wana na kun'wani maphepha kumbe machaka kumbe tichaka kumbe malakatsa hinkwaswo sweswo hi swona sweswo ku mi va mi ri kwini mi tirhisa ririmi rini emugangeni wa kona lomba ka mikarhi mi ri ka wona na ku tlhela hi va hi karhi hi langutisa leswi mfumo wu nga fikelela eka swona swa ku vanhu lava va nga ri ki na maphepha loko n'hweti leyi ya June yi va yi karhi yi fika emakumu na vona ke va va va karhi va fike emakumu ku tikuma va va karhi va tshama laha tikweni leri ra hina va ta tlhela va va va karhi va vuya kahle loko swi swa vo swi karhi swi tshamisekini me ni vone ku ri mhaka ya kahle muyingiseriwa Vision FM ku ri aba fambi pele ba ba lungisa timhaka ta vo ta ku tlhela ba vakarhi ba vuya hale na timhaka ta ku bo hlongoriwa ni timhaka ta ku swinwanyana swa vo a swi tshamisekanga se ba fani ba vakarhi ba vuya swi tiveka kahle ku ba le na wini ba ta ba vakarhi ba ta yisa mahlweni swi bindzwa bindzwani swa vo leswiya leswiya ni na vakarhi ba switiratira ba vakarhi ba switira kahle ba ri ena wini ku tlhela loko ba fika ba tini ba nga ri ena wini vo tikuma ba vakarhi ba ri kwala ivi se bulabulana na vona ivi se vanwanyani va kona ba na migingiriko inwanyani yo ka inga tshamisekangi ba ba vakarhi va swi tiva ku ri vona va kona maphepheni na loko va yi tirha migingiriko liya va swi kota ku va vakarhi va yi tirha yo biha va tlhela va tsutsuma va tlhelela kwalomu ya makaya ka vona se loko va ta va vakarhi va ri enawini va ta va vakarhi va kota ku va vakarhi va lawuleka na ku loko ku tshuka ku ve na vubihi byin'wana byo karhi va kota ku va vakarhi va traceka va kota ku va vakarhi va kumeka hi swin'we bya swilo leswi swi vaka swi karhi swi tshamisekini swi ri kahle wena miyingiseri wa Vision FM hayi swi to biha laha kakaka swi to biha laha ka ku nkarhi wun'wanyana yi kumeka ku ri ku chadaniwini se mo tikuma mi tshame swin'we mihlekisani ivi ku va na vana na swin'wana na swin'wana se hi nga tivi ku ri swi ta sa swi makisa ku yini koho kolomu ko fika kwalomu ko tani mara vona a va hlongoriwi i timhaka ta ku va fanele va va tshamisekisa swilo swi kota ku va swi karhi swi tshamiseka hina maAfrika-Dzonga hi vanhu va ku tilulamela vele vanhu va kahle hayi vanhu va kahle njhe a va famba va lulamisa swilo swa vona matikweni ya vona va ta tlhela va vuya kahle va ri kahle kahle kahle hi nghena mavhengele ndzhaku ka mavhengele ni tshemba ku ri hayi to va ya ku ri leswa swo hilelana hi ta tlhela hi va hi karhi hi ya hi ya hlangana kahle eka mugqivela lowu u taka kambe hi nga se za hi maka swa ku tani hi ta va hi karhi ke hi ku tani.

0: Mission FM.
1: Shibono imatimba Venus power. Chamile now.

0: them forget.
1: Vision is power.
2: Hakunene vision is power xivono I matimba mingiseriwa vision FM ka senkarhi ku ri 21 past 12 eka siku ra namuntlha ku ri ti 13 ta June 2026 mi nga rivali ku ri I n'hweti ya vantshwa van'wani va le ku tlangeleni le ka makhuva leyi tani a mi rhambiwini ku hawa a hi fambeni ti 13 ta June mi ya mi ya tlangela eka makhuva kambe tani mingiseriwa vision FM ni rhandza ku mi amukela eka siku ra namuntlha eka nongono kwa hina it is your responsibility ya teka vutihlamuleri ya kasi va yingiseri va Vision FM loko tava ku ri mani handle ka nsuku magolide ka siku ra namuntlha kusuka kwala elwandla mone kasi ma hi kuma la ka swihondzo leswiya swa hina swa mone ntsena lexi ngo 88.5 90.0 92.8 101.7 megahertz kambe se mi nga rivali ku hi kuma le ka audio streaming xa hina lexi ngo www.visionfm.co.za ni mi amukerisa sweswo eka nongonoko wa hina eka siku ra namuntlha hi risimu ra G-Man loko a ku xikwembu xa mina xa ni verengela kasi sitetani ni mi nyikana risimu ra Soli Makamu loko a ku makhala njhalo vusiwana a byi hakeli vayingiseri va hina kasi ni mi amukerisa sweswo eka Vision FM siku ra namuntlha vayingiseri hi ta va hi karhi hi fambisana swin'we eka siku ra namuntlha eka nongonoko wa hina loko switetani vayingiseri mani bela riqingho la ka 0637307890 na line 2 na yona ya pfumela hi ku 0631320818 kasi le makandziyisa le I na ti-voice note ta n'wina le ka 0637307890 hi ndlela yaleyo mi karhi mi hi byela eka siku ra namuntlha ku ri mi yingisela mirhi kwini mi teka vutihlamuleri mirhi kwini eka siku ra namuntlha vayingiseri kasi vayingiseri va mina Vision FM namuntlha ka awara leyi ya ku sungula hi ta va hi karhi hi burisana hi ta mental health hi ta rihanyo ra hina ra siku na siku kasi hi ta va hi karhi hi burisana hi ndlela yaleyo vayingiseri kasi ni rhandza ku khensa kusuka le ka Mama Afrika eka nongonoko luwa wa swandla ehenhla ka swin'wanyana swandla ni rhandza ku khensa ku siyeriwa nkarhi hi ndlela yaleyo kasi vayingiseri hi swin'we kwale ka siku ra namuntlha ti-voice note ti amukelekini tinqingho hinkwaswo na ti-call na lane 2 na yona yi kona ya tirha ku magolidi ni tirha kahle eka siku ra namuntlha mi karhi mi hi bela riqingho hi ndlela yaleyo mi hi byela ku hawa mi yingisela miri kwini mi dlivela wa so mi dlivela wa kahle van'wana va ku is Saturday ya kahle swinene ya swonghasi kasi vayingiseri hi me ni ta pfula nongonoko wa mina namuntlha hi tibuku ta hina le ka Pisalema 23 ni mi nyika yona before hi nghena ka swa ku tala hi va hi karhi hi tsundzuxana eka siku ra namuntlha kasi ni ta mi nyika tibuku ta mina eka Pisalema 23 ku sukisela kwalaha ka verse 1 ku fika ka eka verse 6 leyi yi tshamisekeke hi ndlela leyi ku hosi xikwembu ndzi xi hlayisa ndzi ri tinyimpfu ta xona a ndzi nge vi ndzi nga ri na nchumu lowunene u ndzi endlela ndhawu yo wisela eka yona emasin'wini ya rihlaza hi yena mukongomisi wa mina ematini lama rhuleke vestriku u nyika moya xiviri wa mina vutomi lebyintshwa I mukongomisi wa mina etindleleni ta ku lulama hikokwalaho ka vito ra yena a hi ngo amen vayingiseri ina hambiloko ndzi hundza enkoveni wa ndzhuti lowukulu a ndzi nge chavi swo biha hikuva u na mina nhonga ya wena ni nseketelo wa wena I chavelelo wa mina verse 5 u ndzi lunghisela tafula emahlweni ka lava ndzi vengaka u ndzi chela mafurha enhlokweni xinwelo xa mina xi tele hakunene nkateko ni tintswalo swi va na mina masiku hinkwawo ya vutomi bya mina kutani ndzi ta va ni ndhawu endlwini ya Yehovha masiku ya

0: hina vutihlamuleri eka rihanyo ra hina. Rihanyo ra munhu ri na nkoka. Mina nkoka vengiseri va hina va Vision FM. Loko mi tikuma mi karhi mi hanya mi ku tani, exibedhlele va fika va karhi va mi lerisa ku swo karhi mi nga swi endli, hakunene mi nga swi endli. Kasi mi nga rivali ku karhi mi khensa na lowa matimba hinkwawo mi ka wa ya ku khensa. Ku va hi hlangane na mavabyi yo karhi. Mavabyi mi nga rivali i mavabyi lama dyaka miri, a ma dyi moya. Se nkarhi hinkwawo a hi khenseni ku Yehovha. A khensa moya lowu hi nyikaka wona siku na siku ku va hi karhi hi hefemula. Ku va na ha ri na matimba ni jika hala, ni va na matimba ni ya hala hi ndlela liya. Mi va mi karhi mi khensa. Kasi loko mi ri na mavabyi emirini, enyameni, ma karhi ma khongela na swona Xikwembu, ni kombela hi ni pfuna ni hlula mavabyi lama. Mi karhi mi dya tiphilisi teti va mi nyikaka ta mavabyi yo karhi. Ma nga tekeli mavabyi ehansi. Ma yi byela ma nghena va yingisela namuntlha mi yi dya ku mi yingisela mi ri kwini, naswona rihanyo ra n'wina ma swi kota ku ri tekela enhlokweni ke. Hi ndlela yaleyo mi ku 0637307890 kasi line 2 ku 0631320818 mi karhi mi yi byela vayingiseri ku ri loko ri n'wina vayingiseri ma swi kota ku teka vutihlamuleri hi rihanyo ra n'wina ke. Munhu un'wana na un'wana i fanele a teka vutihlamuleri hi rihanyo ra yena. Na loko wo va i karhi i mi pfa mi ya kwala titliniki kumbe swibedhlele mi karhi mi chekachekiwa ku nga ri na mavabyi lama mi kumaku hawa ya ta tshika ya ku nghenini kumbe njhani, a hi endleni ti swi tele swa ku hi nga papalata mavabyi hi ndlela liya. Loko va karhi va ya kwale tliliniki va karhi va hi byeriwa ku hawa mavabyi ya soya vangiwa yini, mavabyi ya soya va ya vangiwa yini, fana a hi ngo mavabyi ya high blood, va ku mavabyi ya high blood ya vanga ngopfu hi swilo swa mafurha, na loko munhu a dya ngopfu munyu i dlina nga hi femuluka swo fana na sweswiya. Loko va karhi va dyondzisa kolomi swibedhlele a hi yingiseleni hi ta kota ku pfuneka. Hi nga ti byeli ku hi ku mehe a na mavabyi a na nchumu a ni fanelangi ni ya etliliniki ni ya ni ya dyondza na van'wana i mhaka ta rihanyo. Rihanyo ra hina ri na nkoka. Rihanyo ra hina ra siku na siku swi na nkoka. Hi fanele hi swi hlonipha swilo sweswo hi ti byela ku swisweswo swi na nkoka. A ku na xo tlula loko munhu eka rihanyo ra yena a nga tikhomi kahle a dya swin'wana na swin'wana. That's why van'wanyana va ku va na ti-diet-e va dya swo karhi swo karhi a va dya va papalata ku khomiwa hi mavabyi. Van'wana va ku yo hina hi dya miroho tinyama ya ha dyi kumbexana a xibedhlele va va tshikise ku va nga ha dyi nyama dyana ni muroho swa ku tani va swi vona ku mavabyi ya n'wehe i a ya ha control-eki kumbexani nkarhi wihi na wihi mi nga ha ti fambela hi mhaka swilo swo dya nyama mi nga hunguti va ku dyana ni miroho a hi dyeneni for ku hlayisa rihanyo ra hina siku na siku swi na nkoka. Loko hi karhi hi ya eswibedhlele kumbe titliliniki a hi yeli ku fika hina na vayingiseri a hi yeli ku fika hi a hi ngo hi ni helekete n'wana swo fana na sweswiya vhela na n'wina mi tikambisesa un'wana na un'wana a tiva rihanyo ra yena ende swi tele masiku lama le tliliniki leyi va swi kota ku hi nkarhi mixo va ku munhu a nga si dya nchumu va kota ku va ku hi kota ku kambela ti-high blood machukele swo fana na sweswiya yinini swo fana na sweswiya ku va kamba ku rihanyo ra hina himpela ra ha hlayisekini ke. Se loko swi tetani vayingiseri rihanyo ra hina a hi ri hlayiseni hi ndlela yaleyo ku rihanyo siku na siku mara ma swi hleketa ni tetani va ku va ku na machukele mi ta va na problem. Na loko machukele va ku i na chukele ende a ra handleni a ra ha a va nge hi ri koti ma swi twisisa se a hi swi papaleteni swo fana na sweswo hi make sure ku ri siku na siku hi dya swileswi swi akaka miri wa hina kahle hi hambana na swilo swa mafurha ya mana na sweswo machukele hi ndlela liyana na sweswo ku tala munyu ku rihanyo ra hina ri ta va kahle. Swin'wanyana swa ku tala munyu va ri ku na vabyi lebyi va ri biliyize yi vanga hi munyu. A hi hambane na sweswo fana na sweswo hi ndlela yaliyana. Kasi vayingiseri va Vision FM eka nongonokulu wa hina ma nghena vayingiseri mi hi byela ku n'wina mina vutihlamuleri eka rihanyo ra n'wina ke. Ma hi byela mukawa wa mina na vutihlamuleri eka rihanyo ra mina hi lexi na lexi na leswi. Va ni tshikise yini a xibedhlele hi ku rihanyo ra mina na ri rhandza ni xi tshikini. Ende xin'wanyana vayingiseri loko hi karhi hi famba hi ya kwalomu titliliniki hi tiva swa rihanyo ra hina va hi nyika tiphilisi va ku leti va ku a hi nwenini hi ta kota ku kuma ku tshunguleka kumbe ku hola hi ndlela yaleyo. Hi na hina a hi tipfuneni loko ve ni rihanyo ra wena ra ku tsakisa na wena wo swi tsakela ku va i karhi i hanya na van'wanyana vanhu siku na siku a hi tihlayiseni hi karhi hi teka maphilisi hi karhi hi tinwela hi ndlela yaliyani rihanyo ra hina ri va kahle siku na siku. Hi hambana na mimunyu kahle kahle a hi hambanini na swilo leswi nga ta vavisa rihanyo ra hina hi ndlela yaleyo vayingiseri va Vision FM. Kasi loko swi tetani vayingiseri ma hi byela eka siku ra namuntlha ku ri hawa n'wina mi rihanyo ra n'wina mi teka vutihlamuleri hi ndlela yini eka siku ra namuntlha vayingiseri va Vision FM. Ma hi byela ku hawa mina loko ni teta ni ri nsuku magolidi swo karhi vete ni nga dyi se ku sukisela va ni byerini ku swo karhi ni nga dyi vayingiseri ni kota ku ni vona na ku cinca emirini wa mina hi ku swa swona so a na ha dyi ma hi hundza hi le mavhengeleni vayingiseri va Vision FM loko hi vuya hi ta va hi karhi hi continue kwalani hi karhi hi bula eka siku ra namuntlha.
1: Ku xavisa lokukulu eBuco loko vuriwaka Orange Square Sale ku ta ku tlhela kusukela hi siku ro sungula ra June 2026 ti lunghisele ku hlayisa mali yo tala. Swipfumelelano swa nkarhi wo karhi swa ku tlakusa na nkoka lowu nga hluriweki eka magidi ya swilo leswi fungiweke ehansi. Sweswi i nkarhi wo xava eBuco. Sungula na Buco.
2: Buco's biggest Orange Square Sale is coming soon, starting on the 1st of June 2026. Get ready for massive savings, limited time deals and unbeatable value on over 1,000 markdown products. Now's the time to shop big at Buco. Begin with Buco.
3: Buco.
4: Hey! Bunch of activity! Don't blame God, International Ministries! Milunga Kid!

0: Kasi hi vuyisa sweswe emoyeni muyingiseriwa Vision FM hi ndlela yaleyo. Kasi hi vuyisa hi risimu rero ra Jesu munghani wa mina hi Beni Mahengani hi ndlela yaleyo. Kasi xitetani vayingiseri va Vision FM. Kasi va mihlamuserini le ka makhuva eka siku ra namuntlha va ku a hi fambeni hi ya eka makhuva. Se hi lava ku twa kusuka le ka makhuva ku ri ka makhuva vona va ri yini. Kasi ni amukela MC Chopper the MC ari kwale ka makhuva. Uri ni Chopper the MC kwale ka makhuva swa manjani?
1: Usuku magolidi mini njani ku pfuka ku hala ka n'wamina?
0: Hi pfukeni hi hlayisekini, na n'wina mi hlayisekini ke?
1: Hi hlayisekile swinene mativa n'wana yi loko an'wani hi tsheve kusuka la ka makhuva. Ina kahle.
0: Ya
1: ni vula kahle loko mi yingiseriwa Vision FM loko ri le kusuhani a mi se tshunela eka makhuva ni vula tani. Yi sukile ka makhuva kereke magolidi loko ni langutile yi tale ku tala vanhu va hume hi xiyimo xa le henhla swinene ngopfu ku pimela ku ri ku ta witnessa ntirho wa matimba lowu nga loku endlekeni laha eka makhuva la kambe ke eka swona hinkwaswo magolidi i n'wini ku tekela muyingiseri wun'we loyi ni nga na yena laha ka makhuva le kutani ke i ta ku mina kumbexana no va ku thime ndleleni kusuka kwahala moyeni kambe ke ni ta ku tisela munhu one lava ni nga na vona kusuka la eka makhuva la i twa hi wena kwahala moyeni ku ri ku endleka hi eka makhuva hi ndlela leyiwani na va amukela mi leeni mativa ka mani eka Vision FM hlamuselani vayingiseri va Vision FM leswaku ri ku endleka yini eka siku ra namuntlha emoyeni
2: n'wana a n'wayiseve lata ku ri hakisiwa yini mito leyiliya ya makhuva naya swipina ku ri hayi akisiku na uya
0: swa feyila loko munhu a nga fikangi
1: va ri swa feyila mpela magoli ni vula tani mi yingiseri wa Vision FM loko ri pelapela mi hi twa mi ri matlhelo ya Giyani ku bizi swinene ngopfu ku nga ri khale magolidi lava hi kale hi ya emoyeni hi ku tekela hinkwaswo leswi endlekaka kahle kusuka
0: laeka
1: makhuva tshama na hina mi yingiseri hi nge ku dyisi mahlanhla wu swi tiva kahle
0: ve nge dyi mahlanhla ntsena ku ri na Vision FM
1: kambe swiswani magolidi byela va yingiseri ku laa ni nga kona na mabodo hayi kona ma lunghekile
0: kumbe malunghekile
1: laa hi nga kona u byela mhani nyango va ri yini manyango
0: va ku halala halala Vision FM
2: manyango kwala ka makhofi
0: laa ka makhuva
2: laa la ka n'wana wa tihove la
0: ni kombela mi teka xikhafuthini mi ni nyikela vanhu valava va ni vuyela na swakudya haleni
1: magolidi hi hlayisele studio kwahala ka n'wamitwa hina hi le ku tiphineni na vayingiseri va Vision FM kusuka laha eka makhuva ni na Christ swiwa ni na n'wana mhanisara hi kona kwala ka makhuva ya n'wana mhanisara i va tekenyana i va byela ku nipelampela siku ra namuntlha hi kona eka makhuva
3: kari hava swa ku tala n'wa magolidi namuntlha ya nyama ni ta swi vona hi mbulo ka nongonoko ku ri nga tsakeni se swi swa nolaha nyama
0: nolaha nyama mi hi vuyela na yo le ka makhuva
3: hayi a swi nge endli sweswo hayi na magolidi wena tshamisa sweswo na studio kwalani mara mi swiritano i ku vanhu va hume hi xitalo vantshwa hume hi xitalo ku tele swinene endhawini leti na lava va ha taku hawa a va hati va ta hi kuma kwala ti ta va ti kaa ti vuya swinene hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla se hi tshemisa vayingiseri ku ri a va ti va ta tiphina na hina a swi le swi nga ndleli
1: magolidi hi khensa ku burisana na wena wa tiva
0: na khensa MC
1: hlayiseka i ngo hi humesa emoyeni i khomisa xitani hi bula na wena
0: hinkomu
1: hi swona
0: switetani vayingiseri va Vision FM kasi loyi a hi bula na yena i Chopper the MC va ri kwale ka makhuva tani va ha vurini va ku hawo vantshwa ni ri a hi fambeni le ka makhuva loko muntshwa a sarina a nga yangi eka makhuva swa feyila swilo sweswe kasi va ri le ka makhuva leni va ri swilo hinkwaswo swi sasekini va le ku tiphineni va ri kahlekahle mi le ku kayeleni loko i ri muntshwa i nga yangi ka makhuva va miya tina hinkwaswo mi dzunisa hosi hi ndlela yaleyo loko i nga yangi va ri swa feyila kahlekahle va celebrate la 16 June va yingiseri va Vision FM va ku hawa home hi vekaka siku ra 13 hi ku vanhu va ku tala Hey, weekend va va nga ri ku tirheni mara ya khensa kwale ka makhuva yi khensa swinene ni ta va ni ri na n'wina ni ri kwale studio mi ri kwale ka makhuva hinkwaswo hi ta va hi karhi hi connectana mi karhi mi hi byela ku hawa le ka makhuva ku famba yini ku sala yini mi nga vileri vayingiseri va Vision FM tana loko swa ha tetani vayingiseri hi ta va hi karhi hi burisana mi twa timhaka ta ka makhuva mi karhi mi twa na timhaka ta mina kusuka estudio ku ri hawa ku i ku famba yini ku sala yini va yingiseri va Vision FM ni khensa swinene va yingiseri va Vision FM tshamani na hina mi ta va mi karhi mi twa timhaka ta ka makhuva kasi loko ku ri mina nsuku magolidi mi ni huma so hi ta va hi karhi hi kota ku vulavula na lava va ka makhuva leni ku ri hawa ku va ku ri ku famba yini ku sala yini eka siku ra namuntlha mo hi twa buku ya vutomi eka siku ra namuntlha.

a cancer va yingi serva Vision FM kasi hi wisa sweswe emoyeni hi risimu ra Oscar Makama a ku buku ya vutomi a ku ri rhandzu a hi timovha va yingi serva Vision FM kasi xitetano va yingi serva ri hi twa ku le ka makhuva le ku endleka yini kasi na cancer mfundhisi ngoveni va ku hawa siku magolide na wena kwala a phalavurwa ni ku twa kahle hi audio streaming xa hina kusuka le phalavurwa le va ku ni na wena eka nongonoko wa n'wina wa it is your responsibility kasi hi vuyisa sweswo mi yingiseriwa Vision FM ni rhandza ku mi amukela eka siku ra namuntlha nakambe nkarhi ku ri 1 o'clock eka siku ra namuntlha kasi mi nga rivali ku namuntlha i ti-13 ta June 2026 kasi mi nga rivali ku hi kuma laha ka swihondzo lexiya swa hina swa mune ntsena lexi ngo 88.5 90.0 92.8 101.7 MHz kasi mi nga rivali ku hi kuma laha ka audio streaming xa hina lexi ngo www.visionfm.co.za chopa the MC a kuma golidi hi ta va na vayingiseri va Vision FM ku nga si va khale va swi twa ku leni eka makhuva hi tiphina njhani eka siku ra namuntlha mi yingiseri wa Vision FM va karhi va vulava ku loko i nga yangi eka makhuva swa feyila loko muntshwa a nga yangi eka makhuva swa feyila swileswesw va ri leswi nga le ka makhuva leyi va ri swi sasekini chopa the MC a ku ni mi tivisa ku a hi mapoto a hi mabodo lama va nga tsereka le va ku hi tihove va yingiseri va lava va nga le ka makhuva leyi va ku a hi tihove a hi tihove leswi nga le namuntlha swa chavisa me ni ti rhandzela ku dya ni ku chopa the MC ni kombe mi ni vuyela na tihove na swigandzundzundzu hinkwaswo mi nga se nchumu mi ni vuyela na swona eka siku ra namuntlha va ri swa tsakisa va ku swi tsakisa ku tlula vito ku tsakisa vana va mhani swi le ku tsakiseni va ri vele ku tiphineni hi hambiswiritani va yingiseriwa Vision FM i ku kahlekahle ntsako lowu nga na wona namuntlha i ku mi hamboka mi nga yangi le ka makhuva i ku mi ta tiphina hi kusuka kwala ka xiyanimoya hi ndlela yaleyo hi ta va hi karhi hi tiphina chopa ku hawa magolidi i nga fambeli kule na ina na hina ni kombela i va connected i va kusuhi hi ku ni ta ku byela u nga se va khale na ku yingisela ta ka makhuva va yingiseri muntshwa loko i nga yangi ka makhuva a ni tivi a na ha tivi ku me ni ta ku yini ka siku ra namuntlha a na ha swi tivi ku ri mina ni ta ku yini ka makhuva namuntlha va ri heyi

ni nga hlayi lama yo hi ti hlantswela hi ti nakela manguva lava ya hundze khale ma 2000 ya ma 2002 2003 sweswi tani ya ri ka 2020 2026 naswona ku famba na nkarhi se loko ni ku maleri lama man'wanyana ni cha ku vula hi viti leri rin'wana ku that is the brand ya another company se hi lo tolovela mari ku yini loko hi vona i xixo xo karhi hi xi vula hi vito mara hi nga xi vurisi swona lexiya mara ma teka vutihlamuleri hi laha mi tshamaka mi kuma ku ku cukumeteriwe maleri kwala kusuhi na miti kwala ma munhu a nga chavi ku teka maleri ya lama ya xinguva xexi kwala kusuhi na munhu kwala kusuhi na miti munhu mi kuma ku i tshama i le kusuhi na xikobyana masiku lama ni loko va tsemela vanhu switandza a va ha khathaleki ku i makumu ka miti xikobyaneni kumbe njhani a va hleketelele hikuva ti byele ku ha timpfula leyi ya 2000 yi nge yi vuyi mpfula ya vuya nkarhi wun'wana na yin'wana nakoho mi swi vone na mpfula ya 2020 nghene hi mpfula yin'wanyana ya matimba ku dlana loko ni languta mikova ya ku ha ya ku tala yi cele

tirhisa kwalamo mi kuma kun'wana i hlupha hi xo karhi hi sweswo swa ku yini swa ku a mi hlayisi yini maleri ya n'wina maleri ya vana va n'wina maleri ya vana ya hloniphiwa a mi cukumeti kun'wana na kun'wana na timbyana teti ta n'wehe mbyana ya n'wehe ya kwala kaka n'wehe mi nga yi chuchi yi famba yi onhela mitini ya vanhu mi kuma va makhelwani mi dlina mi zondhana na vamakhelwani va ku hayi mbyana ya n'wina hey swa ku mbyana ya vulavurisa a ni ma swona ku mbyana i xiharhi mbyana phela yi fana na munhu yi nga ngheni laha ka ka mina mbyana yo nghena yi na mhaka na swona yi fika yi onhela lomu tin'hwembeni mi kuma ku tin'hwembe ti sasekeni hi ndlela liya hi ku mbyana yaleyo a yi hlayisiwi munhu i n'wini wa mbyana a nga na mhaka na a nga na vutihlamuleri na mbyana mbyana yo fika yi onhela mirhuhweni yi endla na hinkwaswo makhelwani ta tsaka luya a nga ha laha ndzhaku ka makhelwani ta tsaka luya i dlina mi kuma ku xitarata lexa hinkwaxo a mi hlamulana. Munhu hikokwalaho ko mbyana naswona ku a swi tshamisekanga munhu a tshaka ku teka xifuwo xa yena n'wini a xi bohaka ka yena mbyana ya bohiwa a yi fambi na tihomu mi nga ta ku ha tihomu a ti dyi mitini ya vanhu ntsana va ti khayima ti ya le ntshaveni leyi hi ti ya kwale ti ya ina na kona ende ma swi vona ku thyaka ra tihomu na rhandzana swi ma fani ya tihomu ma kota ku mi ku hawa mo hi sindza laha van'wanyana va ha swi kota ku sindza ka nkarhi wa lowu nga kona munhu a ha ti sindzelasindzela swo ka swi nga ha talangi ku fana khale mara miti yin'wanyana va ha ti sindzela va lava ti sindzelaka mara mbyana ya swi kota ku khungiwa yi tshama kaya ka yoho loko mi yi nyika swakudya mi nyika yi ntsana yi khongiwini ku mi nga fambi miholo vanhu na makhelwani va ku mbyana ya ka mani yi teka na xevo ndze ka pani xi tselekiwini yo yi tsavule hlampfi yo yi tsavule nyi xitoki ma swi vona ku a swi tshamisekanga a hi vene na vutihlamuleri laha hi tshamaka kona loko hi ri na swifuwo swifuwo swa hina a hi swi boheni loko hi ri na swifuwo swifuwo swa hina a hi swi riseni swi nga fambi swi nghenela miti ya vanhu swi dya mavele swi dya swimangwani swi dya yinini se loko swi dyini va mi hlamusela va ku hawa tihomu ta n'wehe ti dye i mavele ya hina munhu a sungula ku rhukana hi mina hi swi nge ti a swi tshamisekangi na swo fana na sweswo a swi tshamisekangi na swintsinini kasi munhu a hlayisi swifuwo swa yena loko ku ve ni wa swi risa swi yisa ntshaveni swi ya a swi risiwa swi yisiwa ntshaveni kasi loko ku ve ni okay ni vona i nambara i meseji yin'wanyana laha ka WhatsApp laha.

ku na vanhu loko va suka kwini ku na leswi swa ku vanhu va tolovela tiko mu kuma ku munhu hi loyi lambe kwana i tolovele tiko ri le ku rekela ka Mandlakazi u swi ta ku ka Mandlakazi ha heyi timbyana va cukumeta laha malaria ya vana va cuku n'we loko ku ve ni swikoho swa muxaka waluwa munhu a chovakerivana kwalambe hikwana kwana i cukumeta tipampasi ka Mandlakazi va ka Mandlakazi va pfumela a hi vene na vutihlamuleri laha hi tshamaka kona masiku lama ku na tibini va mi tisela tibini va ka masipala va ta fika va teka tibini leti ta va hina a hi mekeni xoku hi hlayisa swifuwo swa hina hi hlayisa maleri ya vana hi ndlela yaliya mi nga tshami na ndhawu ya ku thyaka mani ndhawu ya ku thyaka yi vangela mavabyi swo fana na sweswiya a hi veneni na ku hi karhi hi endla yini hi karhi hi tihlayisa hi karhi hi hlayisa na rihanyo ra hina loko hi karhi hi vulavula hi environment hi mbangu laha hi tshamaka kona swa katsa na yini na rihanyo ra hina rihanyo ra hina ri na nkoka ngopfu that's why laha hi faneleke hi tshama kona hi fanele hi tshama ku basini mathyaka ya vangela mavabyi ene mi kuma ku vanhu van'wani va na mavabyi man'wanyana a va swi tivi mavabyi lama i mavabyi muni mata ya huma ya ri kwini kasi yini hi laha hi tshamaka koho hi koka moya yin'wanyana hi twisisi ti-oxygen ta ti hi ti kokaka hi ndlela liya kasi swi tetani va nge se.

Nita loko mi vona munhu a cora mi swi bini ku a xikolweni le va fika va kumbe xana va ka masipala va ku hawa tana mi ta veka hambi u nga ri xikolweni ntsena va ku ku veka ndhawini ya so ku loko hi ku hi fika hi rhwala na kona loko mi yisa le chelani masakeni hambi timbyana ta boxa saka ri ti nge boxi rhangani mi teka tipulastic tetiya ta ntima to chela machaka mi cheletela ndzeni mi boha ivi mi teka masaka mi chela ndzeni ivi mi teka masaka lama mi teka tidarata mi khungelela laha henhla la ku loko na mbyana yi ku yi ringeta ku boxa yi nga humesi maleri lamaya ve nge ti vekani kwala va ka masipala va ta fika kwala va ta va ta teka hi ndlela leyo a hi hlayiseni mbangu wa hina laha hi tshamaka kona siku na siku hi meka xo ku ka basi hi ta kota ku papalata mavabyi hi ndlela liya munhu a nga chavi mativa swi vona ku ritshuri wa khohlola ende xin'wanyana ritshuri kahlekahle ritshuxi lexi ku nga ritshuri swi nga khathale ku misava kumbexana ritshuri ri loku nghena matshuri ya hambanini ku na ya misava ku na ritshuri ra mapelanga swo fana na sweswiya a hi tihlayiseni ma kuma ku munhu a nga ngheni mavabyi ya TB ende loko i ri na mavabyi ya TB i nga tshama nkarhi wa ku leha i nga swi tiku i na TB wo ti byaku emukhuhlwana wu holi mpelampela wo tirha ku khohlola khohlola khohlo khohlo khohlo khohloko i nga hleketi ku yini ku nga hava TB loko i fika xikarhi i nga ha khohloli swa swa ku hi tshame ri khohloleni mi kuma ku i khohlola loko i humesa thyaka non'wini u humesa thyaka rin'wana ra ku chavisa swi tlhela swi ku tekela nkarhi ku khohlola nakambe se ma swi vona ku munhu a dlina a nga ha swi tivi ku i wona TB ku vona mukhuhlwani ke se hi ndlela liyani ndhawu ya mathyaka ya ritshuri a ku laveki mi nga pfumeli vanhu va ta lava tshamaka kona va ta va ta lahla maleri ya vana swiharhi leswi nga va fela le makaka voho swo fana na sweswa mi nga pfumela munhu a teki xiharhi xa yehe xa mbyana kumbe ximanga ku na tintshava leyi a famba a fika cela goji kwale a ni ta va xi chelesakeni loko a xi chela xisakeni a fika kwale a fika cela goji a xi chela xi palatela ku na vanhu lava nga ta tshuka va ta hikwalaha va nga twirisa va ra ku eya laha ku lahliwe mbyana laha ku lahliwe ximanga ni ringeta ku hlamusela ku yini ku laha hi tshamaka koho a ku tshama ku basini hi va na vutihlamuleri hi ndhawu leyi hi tshamaka kona na loko mi swi vona ku munhu loyi hayi i lo tolovela ku tshama ndhawini ya ku thyaka loko a ku yi teka swin'wana ya lahla ku n'wi byeleni swilo swa mathyaka ya vangela mavabyi mi ta khomana hi mavabyi man'wana hi matiko mavabyi yini mi ta khohlola mi nga wisi mi ta ti rhurhumbulela mimirhi mi munhu a.

0: timbyana ta n'wehemi nga holovi na makhelwani mi kuma munhu a nga ha hlamulani na makhelwani hi mhaka mbyana naswona ku a swi tshamisekangi mbyana yinene loko se mi tikuma ku loko mi vulavula va makhelwani va nga hlamulani hi mhaka mbyana kasi risimu rin'wanyana ra Exxon Maluleke ri karhi ri vula ri kwini i n'anga leyikulu i makhelwani wa wena leswi va ringetaka ku hlamusela ku loko o tshuka i nghenela hi nyoka munhu wa le kule wa le khonweni le a nge tsutsumi le a tsutsuma a fika ta laha ka khono leya laha i ri na makhelwani i back door na front i na makhelwani va kahle mara wa a wu hlamulani na makhelwani hi mhaka yini hi mhaka xifuwo xinene a hi boheleleni swifuwo swa hina hi risa swifuwo swa hina hi ndlela yaleyo hi hlayisa laha hi tshamaka koho hi hlayisa na makhelwani wa hina hi hlayisa na rihanyo ra hina na vurimi va nakambe vayingiseri va Vision FM ni tshikelela ni tlhela ni vuyelela hi ndlela yaleyo ni kwini mi nga pfumeli leswaku hi inana ku va na mathyaka laha hi tshamaka koho. Kasi mo ni xavisa vayingiseri loko ni vuya hi ta va hi karhi hi burisana nga ku se hi la ku ya le ka makhuva hi ndlela leyi mo ni va ni karhi ni xavisa hi ndlela leyi ni ku wa twa.
1: Xana mi lava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka mi nga tali mi vilela hina va ni yiseni kaya funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana hikokwalaho hi mi khomele ti-funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina ti-funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit traditional burial plans family plans catering plans na tin'wana to tala ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena mi nga hi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng hi kumeka enumber 4 Malcolm Avenue Southdale na le 7620th Road eBrakpan kasi eLimpopo kona tiofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage na le Giyani hi kumeka eximati garage hi tlhela hi kumeka na le post office ePhalaborwa kona hi kumeka ePost Office Building kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 010-749-1951 kumbe 072-238-7612 mi nga tlhela mi hi khumba hi WhatsApp eka 072-238-7612 ni yiseni kaya funeral services let's take you home with dignity.
2: Alliance in Motion Global, kgwebo ya go rekisa dijweletswa. Re rekisa dijweletswa tse bjalo ka C24/7 yona e thuša go alafa malwetse a go fapana bjalo ka asthma, arthritis, cancer, high blood, diabetes, dinoka tša go baba le maoto a go ruruga a ba bago. C24/7 ke setswaletswa se se kaone-kaone lefaseng ka bophara. Dijweletswa tša rena di diilwe ka dienywa le morogo ebile ga di na ditlamorago tša matlhakore, side effect. Batho ka moka ba ratang go thoma kgwebo or go ba le mešongwana wa ka thoko go tlaleletša mogolo wa gago kgwebo keye leano la go bapatša le lekotswe ebile le tlhatsetswe ba go ba le kgatlhego etane le tlhakane le bao ba setsego ba dirile dimilione matšatši a go swara di-presentation ke labone le lengwe le lengwe kwa morutši Emmanuel Assembly Church ga moruti Ramathoka go thoma ka iri ya boraro manthapama go khumana tshedimoso e tlhakantšhe le Tess Ramathoka go 076-675-1298 le WhatsApp e gona go ba Pastor Ramathoka NL go 061-502-8192 or WhatsApp ya 076-057-4242 company ya rena e bitswa Phela o phidiše e le go tlasega ya WHM ya Mrs. Manganyi.
3: Impressive Dental Studios emitisela vukorhokeri byo hlantswa meno ku susa kumbe ku phenca meno ku vekela hambi ku ri ku susa golidi kumbe silivhere ematinwini kasi ke eka lava pfumalaka kumbe ku va na nkayivelo wa meno hambi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti-dentures ti-braces ya vekela na swin'wana swo tala hi kumeka eTsakani complex ku languta na tax rank ya le Masingita Mall kusuhi na Giyani Fruits and Veg eGiyani
1: hi kumeka na le opposite Thobela Fruit and Veg na Mzansi Queen eAgatha Street eZanin twanani consultation imahala ina mahala.

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Hakunene mingisero wa Vision FM Xivono Matimba. Yasemikari vari ku Vision Voice of Hope and the Source of Knowledge. Mikari mi kumana ka 88.5 kuya fika kwalenga 101.7 megahertz. Yasemikari vari ku kumana ka audio streaming xa hina lexi ngo www.visionfm.co.za. Kasi hi wisa sweswo ka nongonoko wa hina. It is your responsibility ku va na vutihlamuleri hi ndlela yaleyo. Kasi nkarhi i 5 wa timinetse hi kongomele ka awara liyani ya mbirhi eka siku ra namuntlha vayingiseri va Vision FM. Kasi swi te tani vayingiseri va Vision FM ni mi tshembiseni ku va ka makhuva le va nga kole ma nga hlama loko ni pfa ni xavisa ni nga heti ni pfari ni mi xavisela sunbag yinini switanayataniya ni karhi ni mi xavisela ni nga heti va fa va foyina va ku heyi hi ri lungheka kwalani hi la ka makhuva ku busy va yingiseri va ta hi twa swo fana sweswiya ma nga hlama loko ni xavisa ni nga heti ni tlanga tinsimu ni nga wisi hi ndlela yaleya kasi a na ha mi byela vayingiseri va Vision FM ku kasi nkarhi luwa ni vuye hi risimu ra Kulbi loko a ku yini hi lwa na sathana kasi na yena xandi mama xandesh a ku khani ni swidudla or ni swilenda na a nga ha ri ku swisiseni laha a nga koho hi mhaka yini hi mhaka happiness vayingiseri va Vision FM kasi yi mehe na hi mihlamiseri moni yi songasonga eka awara leyi vayingiseri ni mi songelasongela yona hi ndlela yaleyo a hi tshameni ndhawini ya ku basi ku hi nga koti ku khoma hi mavabyi hi nga koti ku nghenela hi mavabyi ya ka hi nga ma tiveki ni pfarisa sweswo leyi ka nongonoko wa hina leyi ka awara leyi hi nga le ka yona leyi ka awara leyi ya vumbirhi leyi ni ri a hi mekeni ku mbangu wa hina wu tshama wu basile mbangu ni vulavula hi laha hi tshama koho environment ku nga ha va ku ri kwala mutini wa wena ku nga ha va ku ri kwala mugangeni mi nga pfumeli swa ku vanhu va teka mali leri va ma lahlalahla kwala mi tshamaka kona mi hefemula mathyaka va timbyana swimanga va swifuwe loko swi fini swi chelanisekeni mi ya ntshaveni mi ya swi saletela kwale mi ya swi celela kwale mi nga holovi na makhelwani hi mhaka timbyana hikuva a mi ti bohelelangi hi mhaka tihomu va ku tidyini swo fana na sweswiya a hi hlayiseni tigede ta hina hi pfala tigede loko ti ri kona ene mi nga rivali loko a mutini ku nga jarateriwangi homu yo nghena se ku papalata swa ku tala ku hi nga holovi na makhelwani wa hina hi ndlela liya a hi jarateleni miti ya hina ku tshama ku basini na hina va timbyana a hi khungeni swifuwo swa hina timbuti hi ti khunga ti tshama ndhawu yin'we tihomu loko ku ve ni ti nwa mati dibini a ti yi dibini ti ya nwa mati loko ku ve ni ti dya a nhoveni a ti nhoveni ti ya dya ti nga ngheni mitini ya vanhu ti dyetetela hikuva un'wanyana mi kuma ku a ku hawa me hi ku yi nghenela kaya ni lava ntsengo wo karhi hi ndlela yaleyo se a hi swi papalateni swo fana na sweswo ka siku lo sala 2 minutes ntsena hi nghena eka awara liya ya vunharhu eka siku ra namuntlha ku lo sala minete ntsena laha hi nga ta va hi karhi hi burisana hi vatswari kahle kahle swi nga khathaleki ku i mhani i papa ntsena i ri mutswari ehenhla ka vana va hina ma teka responsibility na ma va na vutihlamuleri ehenhla ka vana va hina ke ma swi twisisa vayingiseri hi lexi hi nga ta va hi karhi hi bula eka awara leyi hi ngi yaku eka yona tena lava va le ka makhuva lava va nga leyi va nga ze va ni khweni ta va ku magolidi kumbe nsuku hi ri hawa hi pfulela timhaka ta ka makhuva kwalana ntsena sweswo swi nga si ndlayini swi nga si nghenelela mara hi ta va hi karhi hi burisana ni karhi ni mi vutisa ni ku vayingiseri ma teka responsibility loko n'wana xiyimo xi tshamiseke soke loko n'wana xiyimo xi tshamiseke so ke ma swi kota ku amukela mikarhi mi dyondzisa n'wana hi ndlela yaleyo ku a nga swi amukerisa ku yini hi ndlela yaleyo va yingise ri karhi si sweswi na le ka awara ya mbirhi laha hi xilungu ngo i 2 o'clock kasi hi nghenini laha ka awara liya ya hina ya mbirhi kasi leyi i awara ya hina ya nharhu eka nongonoko awara ya hina yo sungula a yi ri ka 12 awara ya hina ya vunharhu yi ri ka 13 sweri hi le ka awara ya hina ya vunharhu awara leyi ya hina ya vunharhu kasi loko hi ku 3 o'clock hi ta va hi ri ka awara ya hina ya vumune ya ku hetelela hi heteleli hi karhi hi burisana hi ndlela yaleyo vayingiseri va Vision FM hi ndlela yaleyo kasi laha ka awara leyi vayingiseri na laha hi burisana hi karhi hi va hi karhi hi dyondzisana mikarhi va le na mehe ni mahaxi hikwalaho ka n'wina vayingiseri va Vision FM ende xin'wanyana lexi ni lavaka ku xi hindzisa na mina ni mutswari se mi nga tshami na mavonelo ya n'wina hi ndlela yaleyo lexi ni lavaka ku burisana na n'wina hi xona eka siku ra namuna ha swi kota ku a hi ngo n'wana hi loyi i le ku vabyeni i na mavabyi yo karhi kasi namuntlha ka leka leyi hi vulavula hi rihanyo ntsena ku nghenelele swin'wana ni hi vulavula hi rihanyo hi loyi n'wana i na mavabyi a nga ha va ri na mavabyi ya xitsongwatsongwana xa HIV mikarhi va le HIV a hi timhaka ta ku vanhu yi n'wi khoma hikuva vanhu va karhi va kha miroho swo fana na sweswi ha mavabyi ya nghena hi tindlela ta ku hambana hi loyi n'wana a nga ha va a ri na mavabyi ya HIV plus ku nga ha va mavabyi ya chukele ku nga ha va mavabyi ya mfukuzani ku nga ha va mavabyi ya ti-high blood swo fana na sweswiya hi ndlela leyi n'wina vatsari ma swi kota ku teka responsibility ya n'wana ke loko a ri na mavabyi hi ndlela leyi a ni van'wana vatswari va ku loko mi karhi mi n'wi vona ri ku dyeni mi kuma ku n'wana i rhandza matandza yini swi nga khathaleki ku n'wana i na malembe mangani munhu loko a karhi a kula na mina ni n'wana eka vatswari va mina na n'wina mi nga mi ri na miti ya n'wina hi ndlela yaleyo mi vana eka vatswari va n'wina na vatswari va n'wina i vana ka vatswari va vona mi nga ringani swi nga khathaleki hi mina nsuku magolidi na 26 years i xikombiso xexo na 26 years mani vava swi kuma ku hayi mani ni na high blood ni na chukele kumbexana na HIV plus swo fana na sweswiya se va mhana mehe va swi kota ku teka responsibility na ku vutihlamuleri bya mena ku va nga ku va amukela na mina ni tikuma ni karhi ni swi amukela va karhi va ni nyika counseling hi ndlela liya na ma swi kota n'wina vatswari kenu ku teka responsibility ka vana va n'wina hi loyi n'wana i na mavabyi kumbexana n'wana wa ku tshama karhi a ti vabyela a swi heli n'hweti a yi heli n'wana a nga vabyangi mi kuma ku n'wana wa ti vabyela mani endla swi tshamisekanga hi ndlela liya mindzuku hi pandza enhloko mundlwana a mi tshuku mi ku ehwe loko a ku mama ni pandza enhloko mi ku ehwe tshama yi karhi yi ku pandza nhloko sweswiya swa ku a tshikeleleka a nga swi na loko se a vabya a mana a swi tiku mani ni ta va byerisa ku yini ku loko ni va hlamula va ri mina ni tshama ni karhi ni vabya kasi hi leswi munhu a ndlaku yini a ti twelaku swona vayingiseri se ha swi kota ku teka vutihlamuleri ehenhla ka vana va hina mayelana mavabyi ya vona ke na hambi i nga ri na n'wana wa ku vabya titwi van'wanyana va ri ku vabyeni va ri kwala kusuhani na wena va karhi va ku mani swi manimani mhe n'wana wa mina yi hluphiwa hi leswi yeho mi nga swi kota ku ni pfuna ke swo fana na leswi a va yingisela ma swi kota ku teka vutihlamuleri ehenhla ka vana van'wana ke ku nga mavabyi ya nga ti talela mi vona n'wana i ba hi mavabyi man'wana loko ku cinca season i na mavabyi man'wana loko cinca season i na mavabyi man'wana se ma swi kota ku teka responsibility ke vutihlamuleri hi vana va n'wehe ehenhla ka mavabyi ya vona kumbexana mi ri hawa a redzi hosi ta swi vona a redzi hosi ta hlamula ina hosi ta hlamula ntsena na n'wina mitswari mi karhi mi teka vutihlamuleri ehenhla ka n'wana wa n'wina ku hosi yi ta kota ku hlamula hakunene ende hosi yi nge tshami yi nga hlamula se ma swi kotaki kumbexana ku va sweswo.

0: zo ha ni ta swi vona loko ni ta vhiki leri taku a hina hi ta haka leriya swo fana na sweswiyani hi ndlela yaleyo vayingiseri va Vision FM a hina hi ta swona vhiki leri a ri taku ekerekeni vhiki leri a ri taku ri khandzeriwa hambi swi tiku n'wana i vabya yini se ma swi kota ku teka vutihlamuleri na loko ni kuma swi kota ku teka vutihlamuleri ni ringeta ku mi hlamusela ku mi nga ha tshama na yena n'wana wa n'wina ehansi mi n'wi hlamusela ku n'wananga a ma vona mavabyila i nga ti kokovetsi ku na leswiya swa ku van'wana loko va vabya munhu a kukuvala i nga kukuvali a ku vi wena mavabyi vhele ya hluriwa loko o va i ri na mavabyi ya ku tshikelela wa ha ri ntombi i ri youth ya kahle ri mhani wa kahle swi vona ku ha famba ni nga vulavuli hi vakokwani hikuva van'wani vakokwani va tshikeleriwa hi mavabyi hikokwalaho ko a va ha koti ku famba swa twala mara i ri ntombi i ri jara kahle ri bava kahle mi ri mhani va kahle mi ri na mavabyi mi tshama mi tlele mavabyi ya akelana va ku tiva ku akelana swa akelana swa ku mi tshama se mi tikoko mi mi kokotsanini ku na se na loko meme ya vo munhu a ya a hola a swi vona ku hayi magolidi hlangene na swin'wana mani na ku n'wi a swi le kusuhi na yena leswi a swi hlangene na magolidi swa jabisa loko munhu a ri mutswari hi ndlela leyo a nyiki n'wana wa hi matimba ku a pfuka a rhayiza kahle a va kahle a ya ku karhi a vabya mi nga pfumeli a tshama tlele munhu a tikokotsini a tlele mavabyi ya n'wi khomelerini n'wana a tle a pfuki a nga ti a pfuka ti endlela yini miri wa yehe wu kota ku tiyelela loko ku ve ni ntsena a nga tshovekangi milenge ntsena a nga vavisekangi mavoko ntsena a pfuka a kota ku hlamba a ti endlela swakudya mara a ri a karhi a vabya a ti dyela ta kota ku ndlela ta kota ku kuma matimba se loko mi ri mutswari mi tshama na ehansi mi kona ku vona n'wananga magolidi i le ku vabyeni mara mavabyi lama i ta ma hlurisa hi ndlela leyi i ta ma hlula hikuva mina ni ri mutswari wa wena na wena i nga n'wananga i karhi wena i swi amukele hikuva mhe ni nga mutswari wa wena ni amukerini kwini wena i na mavabyi yo karhi na wena n'wini ti amukeleli ku yini i na mavabyi yo karhi loko i amukela hi ndlela leyo i va i karhi endlayini i ka va n'wananga i va i karhi i ti nwela treatment hi ndlela leyo na n'wamhani mi tikombisa ku mi teka i responsibility ya ehenhla ka n'wana n'wena mi fane mi loko ku ri na mukhapu mi wu tsundzuxa mi ku dyela swo karhi a ti dyela swa kahle ku a ta kota ku rhayisa bag mi ku dya na swo karhi a dya mavhete mi n'wi tshika mi ku a dya na mulaza luwa wa tolweni munhu a karhi a twa ku vava ma swi imagina munhu a karhi a twa ku vava laha tinhlayeni hume swi ku kuma gala munhu a yi nyikiwa mulaza wa tolweni vatswari a hi tekeni care ka vana va hina a yi veleli na vutihlamuleri henhla ka vana va mamo ni twa ku vava laha mi n'wi vona n'wana efemeni mi ku ha hi ta ku nyika hi mahinani lama ya tolweni lama vuswa bya tolweni kumbe bya tolo ma swi twa sweswi i vuxika njhani wu titimela munhu a pfuka hi milaza u va wu ri titimela mi kuma ku na leswo kufumeta swa ti-microwave ko hava hi boheka ku dya milaza n'wana ya le ku vabyeni kasi loko i ri mutswari hi fanele i endlela n'wana mukhapu swakudya leswi swi nga ta hatla na loko a nwi a dyini kumbe a nwi tiphilisi a ta kota ku va active mara ma swi imagina ni dya mulaza wu karhi wu titimela a no tlhelela ku tleleni mi xurhe hi mulaza ni lo teka mi ni to tlhelela ku tleleni a tlela nakambe naswoko swi ta swi nga tshamisekangi mi tlhela mi ku hawa a nga lavi ku hola loyi ni nga hola na hi mulaza mi no tlhela ku tleleni ya ni hatlela a na ku na lexi nga ta endleka ma swi vona xin'wana xa kona vayingiseri a hi tlhogomeleni vana va hina loko n'wana wa mehe a karhi a vabya i n'wana wa mina wa tivabyela a nga ha va a ye vukatini a vuya vukatini va ka vova e-e nwana ya ku e-e a tlheleli kaya mi ni nge swi koti mavabyele lama Mwe ba mana ye me ka re me hanya, me nge tsheki nwana nwe na lo. Mfana me teka bo tlamulere a hla ka nwana nwe. A bui kwa le ka te me ta mbang tshungula kwa. Do go bene swi fita ko tshunguriwa. Me ka re mo nye ka counseling. Na ya huma counseling a swi boyi ya ka ala ba dela ku hi swona swa swa ti counseling. Na mwe mutswari mi nga u jela mo nwana ka ko dzene fika lana wana bona. Ni ti dyela ti maphilisi ya ti high blood mina ni nge ti ta vanhu va na ku ni le ku hanyeni and then ni nwa siku na siku a ni tluli ni ti nwela maphilisi ya high blood a ku na siku leri ni tlulaka na swi tiva ku nampundzu tiphilisi ta high blood hi xitalo lava nwaku tiphilisi ta high blood va nwa nampundzu hi nga n'wi kumi a nwa hi 3 loko a ya nwa hi 3 va n'wa va rhurhumela munhu a sungula ku rhurhumela ku a nga nwanga tiphilisi leti a fana nwe nampundzu i nge nwi tiphilisi ta high blood 8 ya namadyambu hlikani lowu i va i dyeyini munhu wa rhurhumela se kasi lava swi tivaka nampundzu va landzelelaka na milawu ya le xibedhlele va n'wi byela ku nampundzu loko i pfuka i mo kuma swa ku kufumela mi ti dyela swona mi nga ha kuma mukapu mi nga ha kuma swin'wana na swin'wana ti-noodle ntsena xi ri ku kufumeleni mi ti dyela mi teka tiphilisi mi nwa kan'we tiphilisi ta high blood mi teka tiphilisi mi ti nwela loko mi ti nwela hambi mo tirhela ende loko mi nwini maphilisi lava mi va na power munhu a tirha leswi mi n'wi kombisa mi kun'wana nga wona vona ni kula ndzeni fika la na ti na mavabyi ya high blood ku na ya ta hatla swi amukela mavabyi ya lama nga na wona a nga ha va na vabyi bya mfukuzani swo fana na swi bya a swi amukela ku mhana va na mavabyi ya high blood mara wa va tikuma va karhi va fika laha siku na siku siku na siku va sweka siku na siku va hlantswa hini wahi mi ni tikuma ni karhi ni va ni kukuvala la ni nga kona ha ni nge tluriwi hi mani phela ende mhani va khale me n'wana ntsinini wa 2000 ni tikuma se ni karhi ni chava ku nwa ti maphilisi ya mfukuzani ya yini yini hi ndlela liya ha na we i nwa maphilisi leswi ni ringeta ku mutswari i ringeta ku ndla yini ku va na vutihlamuleri ehenhla ka wehe hi ku i va a karhi a ku khansela ku byela kun'wananga mina ni nwa maphilisi yo karhi mara wa ni vona ni fike kwala sweswi i ringeta ku byela ku na wena maphilisi ya lama i maphilisi hi lama emakumeni i le ku nweni i nga matumbeti mani i ta kota ku hanya i ta kota ku kuma ku tima matimba ku fana na mina ni nga mutswari wa wena sweswi swi vula ku yini mani hi le ku tekeni care na phati na vutihlamuleri ehenhla ka vutomi bya n'wana wa vona hi ndlela yaliya se a hi ti byeleni hi vayingiseri va Vision FM loko vana va hina va karhi va vabya hi ndlela liya a hi swi tekeleni nhlokweni nga vheti hi tshama hi ku a i ta swi vona kwale vukatini n'wana wa mani n'wana wa mani a vukatini i ta swi vona vukatini n'wana wa mani a hi ti byeleni hi ndlela liya hi tirha hi hlayisa vana va hina hinkwala va nga kona hambi yin'wana o va a karhi a vabya hi ndlela liya mi nga n'wi heleli mandla va yingiseri va Vision FM kasi a ni hetangi mo ni vona lava va le ka makhuva va tsopetatsopeta rintiwo mo ni endla swona ha vuya sweswi hi ta va hi karhi hi dyondzisana hi ndlela yaleyo mo ni ku ni kandziya laha ni va ni vuyisa sweswo va yingiseri a ni fambeli kule mo ni ku wa twa
1: Vision FM the voice of hope and the source of knowledge.

Shana ukarele kuheleriwa hi mati ke? Shana wa tikaratela ku kuma vukorekeri byo bora mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na vasavuki wa Chatterlink va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku bora ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga bora ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku bora meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopya emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mbilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.

0: Impressive Dental Studios. Imitisela vukorokeri byo hlantswa meno, ku susa kumbe ku pencha meno, ku vekela hambi ku ri ku susa golidi kumbe silivhere ematinwini. Kasi ke eka lava pfumalaka kumbe ku va na nkayivelo wa meno, hambi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti-dentures, ti-braces ya vekela na swin'wana swo tala. Hi kumeka eTsakani Complex, ku languta na tax rank ya le Masingita Mall kusuhi na Giyani Fruits and Veg eGiyani.
1: Hi kumeka na le opposite Thobela Fruit and Veg na Mzansi Queen eAgatha Street eZanin. Twanani! Consultation imahala. Ina mahala. Ku kuma vuxokoxoko hi xitalo mi nga tihlanganisa na hina hi riqingho eka 015-280-0946, 015-280-0946 kumbe WhatsApp eka 073-054-1151, 073-054-1151. Impressive Dental Studios. We care that you smile.
2: Harmarovela Funeral Services, hindla hlamrandzo wena hindlela xindzuti. Plan A, u joina hi 210 rand. Plan B, 220 rand. Plan C, 260 rand. Ibi u tsarisa tetini wa swirho handle ko languta malembe. 14 hi wena. Loko ri ka Plan A, hi ku nyika 2100 rand ya grocery. Plan B, 2200 rand ya grocery. Plan C, hi ku famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti-plan hinkwato, hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yi nga ku nyikaka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina, eka Plan A hi ku nyika 4000 rand. Plan B, 4500 rand. Plan C, 5000 rand. Hey, hiri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Vukwakwayila, Salema, Njhakanjhaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku. Hi na rhavi rintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81. Na le Skosese Wholesale endaka magezi hardware. Na le Karisava eKambako Village. Na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka Extension 4 ePalamen Street. Opposite Botley Store kusuhi na Ravi Ridge. EIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive. Kusuhi na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center. Na le Skadafi Winterfeld kusuhi na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi vuyisa Limpopo mahala. Kasi se na xitendani eGarden Daniel Spedele Shakensani. Wishokoshoko 065-525-4253 Kumben 074-751-4932 Armarovela Funeral Services. I take it a chance. Heka ti kasmende ta Armarovela Funeral Services. Na mwina mlabaka ku joina. Milemkiswa ebukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwani xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu amtela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani. Na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarovela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
3: Hi wisa sweswo eka nongonoko wa hina wa Vision FM, kasi hi lava ku mi twa le ka makhuva le ku ri ku famba yini, ku sala yini hi ndlela yaleyo hi leyiwani. Mo hi twa ku vona va ri yini le ka makhuva ya
4: timeyara ta mundzuku. Hi n'wina tipresidente, hi n'wina tiprofessa, hi n'wina ti-specialists ta mundzuku. Loko wo hanya u phuntile eta phunta ngopfu mundzuku. Hina lava va sweswiwa hina mani wana karhi na kule ni hundzuka loyi memory ya mina yi lahlekaka yi nga veki fast. Ivi n'wina mi sungula ku vona na swihoxo leswi endliwaka hi mina tanihi mutswari wa n'wina. Ene swihoxo leswi ya karhi un'wanyana baloyi swi nga ku endla u va proud i twi nga ri i antswa ngopfu ku tlula papa wena, ku ve na wena i ya kwalaha papa va nga kona. So events loko mo phunta mfundisi PM Morgan Don't blame God. Kuta bati swimawusa ndhawu leyi kuta ta makula va ta va ta xavisa cement. Loko mihleketo ya n'wina yi nga kuli. Loko i vona mhani wa wena va ku tswarile n'wana mhani. Mhani wa wena va ku tswarile va ku kurisa ku vava hambiloko va nga ri na mali. Don't try to blame her. But she is there for the sake of your life. Loko hi karhi hi kula, hi mi nyika swinhongani lexi mi fanaka mi xi khoma mi yisa ntirho emahlweni. Loko ni karhi ni kula ni kulelela ka makhuva ni kule tindhawu leti hinkwato a ni suka ka nkomo hi basikiri ni tala ka makhuva la ni ri kerekeni ya Emmanuel na va sesinomiya. I never thought in my mind kuri one day ni ta tikuma ni ri a founder or director ya swa ti-radio na swa tikereke. Bibele yi ri ndzi ku tivile ndzi nga se ku vumba ekhwirini ra mana wa wena. Ntirho lowu i nga makeriwa wona i nga vumberiwa wona hi Xikwembu wu ve kona before ku tswariwa mhani wa wena na bava wa wena. Ivi wena u tumbetiwa u vekeriwa malembe ku i ya tswariwa hi lembe leri nga tswariwa hi rona ku i va i ri well equipped ku loko u ya fika nkarhi wa wena u take over. Loko wa ha phunta masiku ya namuntlha i ri nhwanyani i mbala swiketinyana swa ku fika laha i hleketa ku muntshwa bya masiku lama hi ku bomba hi swiketi swo koma va ta ku pfinya i tlhela hlekela hi vumundzuku tshama ri ku hleketeleleni i ri ku tikeriweni. Ambala decent, ambala u languteka, tiva eze i ti vona u ri elidara u ri munhu lonkulu la a fanaka a ya emahlweni. Tiko leri ri langutane na n'wini. Loko ni karhi ni languta mikarhi yin'wanyana ni ta mi nyika xikombiso sweswo a hi ri in Mozambique funi sipfunani. Loko ni ri eMozambique a ni sungula a ni hleketa hi Vision FM. Ni hetelele loko ni lava ku famba ni kombela nkulukumba loyi yimani va mfundhisi mahori. Ni kombela nkulukumba loko ni kombela ku mfundhisi mahori i nga muki wena i nga fambi. Sala laha ni kota ku vona ku radio ya famba. Why? Sometimes events. You think kuri ku khoma bibele u chumayela kerekeni it's enough. Loro tani hi vantshwa mi laveka ka Vision FM. Mi kota ku yima mi kota ku languta hi ku hina ha kula and mi fanele mi dyondza hi kota ku mi nyika swinhongani. Loko i karhi i langutisa Mandela u tswariwe a fana na wena mara u pfumele ku a xanisekela tiko ra ka vona. Why don't you allow yourself to suffer? U suffarela ku ri xaka ra ka n'wina ri nga ha tlheli ri fanele hi ku sunguleni. As long as I live, loko mina ni ha hanya muti wa ka hina wu nge hlupheki. I will make sure ku ri ni ta ya exikolweni ni ta dyondza ni lava vutlhari ni kombela ku Xikwembu xi humelerisa tipulani ta xona about my life. Lava nga ku ni tweni kahle va kona ni tsale xibukwana lexi buku lexi ni nga xi tsala hi xikongomelo a vulavula na n'wina vantshwa ku you must be the answer in your generation. Ku ya hi rito ra Xikwembu hi kuma eka Timothy chapter 4 verse 12 leyi nge ku nga tshuki ku va na munhu na wun'we loyi a tsan'waka vuntshwa bya wena. Yimani ni mi nyika xikombiso a kaya ka hina hi velekiwe hi ri vana va ntlhanu a hi ri 7 ku lova va makwenu lava va tlhandlama mina vambirhi ivi Satana a hleketa ku xikotini ku ya ta mfuwethu a velekiwa na yena. Hi tikuma hi ri 5. Mara un'wana na un'wana i na leswi a nga averiwa swona ku a ta va nhlamulo a ka generation ya nkarhi wa yena. Nkulu ZB i nhlamulo i mfundhisi ka nkombo i bishop ha swona. Sesi wa mina a ri nhlamulo a ri thichara a ri mudyondzisi wa mina. mina ano ti pengela ndi fambela ndi pengela hinkwako mara xikwembu xiku ka mina eka ku hlangana ka mina nhloko a xini tumbeta ku satana ata kumungari swiherile hi mina na wena u velekeriwa kuri na vusiwana nkarhi wun'wani mi dyondzini a mi fanele mi kuma mintirho sweswi mintirho a mi le ku yi kumeni satani i hleketa ku i hetile hi n'wina mara xikwembu xo yimela siku rin'we ntsena ku pfuleka swi swa n'wina mi tlakuka u nga fiki u vavisiwa hi mhaka ya nguva nguva yin'wana na yin'wanyana ya munhu ya maxangu yi kona na ya ku humelela yi kona namuntlha ni tile ku ta vulavula na n'wina maxaka ya mina vana va mina ku ri sweswo a ni ta tsaka ngopfu events pastor pfunani malandza ya xikwembu hinkwenu hi nga ha hlupheki na le ka Vision FM hi swi twaka ku ta vhiki ro sungula ivo va nga ta va karhi va broadcaster mi swi tiva hikuva loko n'wina mi miyela miphunta van'wani va mi tekela advantage a hi khale swo loko ni vuya hi wa vunharhu loko ni vuyini hi wa vunharhu ni kume wun'wani se a karhi a vulavula swa yena amoyeni a nga ri ku tweni ka hi munhu ni ze ni boheka ku pfuka ni karhi ni nga swi lavi ni tsutsuma ni famba ku ya ni fika ni stopa swilo leswi karhi swi twaka la moyeni mara loko wena u ri n'wana wa hina u ri na miehleketo ya ku yisa swilo emahlweni a wu nge karhali ni kombela mi swi tivaka swi leswi mi twaka ku nga ri swi le kule na n'wina swi le kusuhi na n'wina i swa n'wina xikwembu vana va mehe lembekwani xi mi vekile you are the driver hi n'wina matimba loko i languta mhani wa wena i nga hleki hikuva mhani wa wena a kuma mali i nga hleki hi loko siku rin'wana a mbale rhoko yi nga yimangi kahle mhani luya ni kombela u swi tekela nhlokweni ku ri you must cover u fanele u finengeta tingana ta vatswari va wena vusiwana lebyi byi nga va kona emutini wa ka n'wina hi wena i fanele ku ya yima i ku sweswi hi mina Josepha wa muti I will become that Joseph ya muti wa ka hina i fanele aka vutomi bya wena u yima u yimela ntiyiso u endla ku vito ra ka n'wina mhani wa wena ba wa wena loyi a nga tshamangiki a va na yindlu ya swileti kaya ka yena yindlu ya swileti na ya ku pfula hi ti-remote ya sungula hi wena i nga ta endla ku swi va kona laya but you must prepare yourself for that a hi tangi emisaveni hi mistake that's why ko tala ni vulavula ko tala mani twa vatswari va mina ni kombela mina ni twa mhani masingeni ntiyiso wa kona mina a ni lavi voko rin'wana na rin'wana la thavathava ya mina loko se ni sungula ku tlhariha hi fanele hi

0: se mingiseriwa hi Vision FM u ti komba nga ku ku na swiphiconyana swa vu techniques ya mo hi karhi hi lunghisa
1: odeyiniwa a

0: hina aro faneriwa hi ku lunghisiwa ntsena ri faneriwa hi swa xiyimo xa le henhla e Zola Zola Construction and Project hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla lebyi nga fuwa hi ntokoto hi mi endlela plumbing hambi ku ri ku lunghisa kusuka eka basin ku ya eka toilet storage ku ya eka tipipe ta storage ti-septic tank hambi ku ri tigizara hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla hi kora na mabindzu kusuka ePhalaborwa Tzaneen Giyani Hoedspruit na hinkwako laha mi hi lavaka kona swi nga ri na mhaka leswaku mi kumeka kwihi hi appointment ntsena ha fika eZola Zola a hi heleli ka plumbing ntsena hambi u lava leswaku hi ku endlela paving ku vekela ti-tile kumbe ku akela khumbi leri tiyeke hina hi endla swilo swi endleka mi nga endleriwi ntirho ku hundzisa nawu tanani eka Zola Zola mi ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla eka Zola Zola projeke ya n'wina yi le mavokweni lama faneleke lama tshembekeke tokoto naswona hi hatlisa hi heta ntirho wa hina mi lava certificate of compliance kumbe insurance damage report a ho gwajula swibokisana ntsena kambe mi nika ku phyuphya ka miehleketo ku kuma vuxokoxoko hi hlanganiseni na hina hi WhatsApp eka 083-335-0468 083-335-0468 Zola Zola General Construction and Projects always there for you
1: mi lava swilo leswi nga na so i fanele u yima tanihi vantshwa teka matimba ya wena a ku na muntshwa na wun'we laa nga riki na matimba muntshwa un'wana na un'wana u na matimba ni ku vona minkarhi yin'wana u va leader aka mhana wena u va pfuna i tlakula xin'wana xa matsongwana ya wena u endla hinkwaswo ku fika loko mhani va ku landzelela wena hi wena leadera wo va xihlangi mara i murhangeri wena u lala mihleketweni ya wena ku xikwembu ni i kombela ku u ni pfuna ni tiva leswi u nga ni makela swona amisaveni xikwembu xi vulavula na Jeremiya xi ku ndzi ku tivile ndzi nga se ku vumba ekhwirini ra mana wa wena na n'wina loko va nga se va vayimani vatswari va n'wina xikwembu

na mana kona hi luya Godfrey i kahle mana yena sati wa yena wa tirha baba wa kona ku nga ya mfuwo wethu le Malungani i wa lungisa. One nyana un'wana un'wana nga tswariwa la misaveni i ku na nuna wa yena i nga humesiwa ka yena mara ku va na problem ya ku i hlwela ku n'wi kuma loko yena te mpfuxeleni ka makhuva wena a wu tangi mpfuxeleni i te ya ku ela ta huma lava va ya ku phatini mi hambana hi tindlela loko a hleketa ku ta a ya kumela mbekwani loko u titsoniwa swakudya wena u decide ku nga titsoni ku exikolo xa kavanyeta. I can't do that. That's why munhu loyi ka nga dyondzekangi iki namuntlha. You cannot blame vatswari hikuva n'wana vo lovindzukela vukati. Loko ya ku phapha hi kumbe swa ku hi na two wa vana vatswari va ha yi ngheni u fanele ya hlayisa n'wana wa wena. So u lava ku ta blame ku a mani dyondzekangi mhaka ya vatswari i yo jahela ku ya vukatini. Ku na ku vindzuka ku na ku khandziya henhla ka swikotele teliwe n'wananga munhu a khandziya ka a swikoteleni a nga se leha

0: Mshamsa lokukulu eBuko lokuburwa ka Orange Square Sale kuta kuthela kusukela isiku ro sungula ra June 2026 tilungisele ku hlayisa mali yo tala swipfumelelano swa nkarhi wo karhi swa ku tlakusana nkoka lowu nga hluriweke eka magidi ya swilo leswi fungiweke ehansi sweswi nkarhi wo xava eBuko sungula na Buko.
1: Buko
2: ku ya kota ku kuma xitulu xa vuhosi. Hlupheko un'wana na un'wana lowu i taka i hlangana na wona ndleleni wu ku yisa ku mina. Dyondzani ku tihleketelela kusukela sweswi, huma exitarateni u ti karhata u rindzela nkarhi wa wena, hikuva hi wena i nga lidara ya mundzuku. Swa twakala malandza ya xikwembu. Loko mikarhi mi languta sweswi, loko Mandela a fambile kutembeka ni se ku sele wena. Loko mi nga swi hleketi n'wina.

0: Mandlakazi. Bekwani nale ka wa jai. Ule kae ra xitichi 88.5. Vision FM. La ile kaya. Ile kaya. Dia.
1: Dia.
0: Khakhala namchipi.
1: Khakhala namchipi.
0: Iluke.
1: Iluke.
0: Entabeni yamangombe. I 101.7.
1: 101.7.
0: Vision FM. La ile kaya. Gongo. Nkuzani na baba.
1: Nkuzani na baba.
0: Ay, buyiseleni bomunhu ebanhwini.
1: Ebanhwini.
0: I 101.7. Vision FM. La ile kaya.
1: Ile kaya.
2: Nwesh o hatla ku iba munhu wo hela mbilu iba munhu wo koma mbilu u ta

tsakisa loko seni ya kuma swa ku se xihlawuriwini se ximu khanselaka mayibona swi kahle ku bona vanhu laba nga vankoka laba vanga kula amahlweni ka we se vo bona se va rikimu le xikulu ku vurangeni so ni kombela kuri muti wa ka n'wina i nga ri no ni tswariwe mutini wa vusiwana muti lowuyani wa vusiwana xikwembu xi lo ku tumbeta ku satana a hlwela ku

tekela nhlokweni a hlweli ku kubona ku kuna nchumu inga vileli makakwa a kuna move vaka nwina a kuna xikochi kare a kuna nchumu sweso kwa la unga kona xikwembu xa switwabu xita ku lifta njhani ya fika ka xiyimo xa wena ni nga va ni valavule minute mfuni spuna ni valavule switwakala sweswo ni vana matimba ya rixaka leri tlamaka loko ni karhi ni ha anya ni twa ni tsaka loko ni vona n'wana wa mina Harmony imelaya loko a kula Harmony a rhandza movha maswitwani Harmony a rhandza movha a ha ri tsongo a sukela le hansi le a karhi a chovha xitina a famba a ya fika le gedeni ku ri na maribye a pfa wela na le hansi a karhi a lava movha and loko se a kula movha a wu sukanga ka yena ku komba ku munhu leswi a nga tswarisiwa swona i na swona endzeni ka yena leti ta kambe timovha ti tsutsuma swinene mara leya ka yena ni yi vone loko a fika laha wa yi languta le mahlweni bless a ri busy a karhi a tsematsema swin'wana a lunghisa lunghisa swin'wana hi mikwana laya loko munhu a ha kula u na switeji swa yena mara eku heteleleni loko a hisekela leswi ya xikwembu xi nga swi chela ndzeka yena a ha ri ntsongo wa swi kota a hi vulavuleni n'wana mhani loyi kulukumba loyiwani a ku xaviwe radio le kaya le a tshama nkarhi wo leha a yi languta ni vula mfuwetu Godfrey a yi languta star a languta radio loko meni ya vuya ni kume swa ku pfurini i pfurela yini a ku a ni na ku vona vanhu lava nga landzeni ma ni twisisa ene eku heteleleni i mani na khoma kungopfu xipaneri kwalaha kaya malunghisi ma meni yo thiwa vito mari laha lunghisaku i mani ni ringete ku chaya katara switsongo ni ku hi mina i baogene ba katara wa ntlula ku ri swi leswi i na swona andzeka wena ko lava ku nyiko leyi nga na yona yi nechariwa u fane wena hi wexe u ti karhata u fambela aka vanhu lava va swi lavaka lava va nga ta ku pfuna ni kombela kwalaha nga kona kusukela sweswi famba i ya languta mhani wa wena kahle ni kombela ku pfala kahle hi ndlela leyi mikateko ya xikwembu a hi vuleni kweri ka yena yi sungula aka ku xixima tata wa wena ni mana wa wena a hi vuleni a mi swi tiva ku ri ku hava mfundhisi leyi nga anointed ku tlula vatswari a ni mixisi mi nga hemberiwi a ku na mfundhisi wa anointed leyi a tlulaka vatswari that's why xikwembu xi authorizini ku xixima tata wa wena na mana wa wena why leswaku masiku ya ku hanya ka wena ma ta ngeteleriwa mfundhisi a nga na wona matimba ya ku ngetelela masiku ya wena number two loko xixima tata wa wena ni mana wa wena i hanya u ri na ku kateka emisaveni ene mikateko swi nge endleki yi nga ku landzeleni mara hi ringiwa hikuva mhana hina nkarhi wun'wani matino a ya basanga nkarhi wun'wani va na tino u rin'we nkarhi wun'wani a va swi koti ku mecha nkarhi wun'wani loko va vulavula rihlakahlarawa mara wehe i twa yi nyangatseka ku ve nomo lowu ya va ku khise hi woho loko wa ha ri ntsongo so mikateko leyi nga ta kota ku pfuna n'wana mhani i ku ndla yini a hi vulavuleni hinkwerhu ka hina hi ku xixima tata wena ni mana wa wena nkarhi wun'wani n'wina vana loko mi ri laha mi pfa mi kwata hi vuxisiwa hi vanghana u lava ku ta tiva ku kahlekahle ba wa wena i mani u tsandzeka ku tiva ku mhani wa wena i nghene aka khakhati yin'wani yo vava ku tlula mpimo for the sake of your life i kume swa ku i hambane na ba wa wena mhana wena hi mhaka ya ku a lava ku sefa khwiri ra wena ivi a ku loko wo ni vula ku hi mina ni ku tlela a decide ku ya hlayisa khwiri a ya ku tswala
atanga vula ku bawa man manwa wena va lahlekele hi vukati hi mhaka ya ku va save vutomi bya wena mara namuntlha i sungula ku va xanisa hi ku hi lava ku ta tiva ku swi endlise ku yini kombela ku i nga langutisi vuhava tsomboti va xavisa mabyalwa va xavisa tibiya va endla hinkwaswo ni kombela don't try to judge your mother ni kombela u ntwa swinene i nga ringeti ku judge mhani wa wena hikuva mhani wa wena u endla hinkwaswo kumbe ba wena na mhana wena va endla hinkwaswo leswi nga ta ringana ku we i kota ku pfuneka wena hanya loko mehe ni kula mhana mina a va ri xingomantanga loko ni kumeka ni xaveriwe buruku leyintshwa va ku ya i mali ya vungomantanda leyi nga ku xavisa i nga zi xava buruku leyi ni ku mhana mina a xingomantanda aka mina mhana mina i mhana mina ni xaveriwe swimbalo hi mhana mina yena ni seke loko i heta kwalano uya hlonipha your spiritual father na bodo ya kereke ya wena varhangeri va wena a kerekeni ya wena you respect them i hlonipha tata wa wena mutswari loko mi ri koho lava vatswari va n'wina mi nga va tekeleki nhlokweni i vona ku mhana wena ba wena a nga ri na nkoka i ta va na ti-problem n'wana mhana se loko mi la ku kanekateka aka June 13 i ti 13 namuntlha ni kuye hi lwela June 16 a ni lwana hi mativa lamakulu i va u dyondze ku xa ku sungula ni fanele ni pfumela loko mhani va ni rhuma ni fanele ni pfumela ku tirhela a kaya ni fanele ni pfumela ku endla mitirho ya le kerekeni ni fanele ni pfumela ku mitirho hinkwayo leyi lavekaka a kaya ka mina ni yi endla ekerekeni yi endla u nga vi munhu wa matimba a kerekeni mara a kaya u ri dabadaba ku na xivutiso se ni kombela ku mi katekisa namuntlha ni tile hi xikongomelo pfuniwa hi vona yimani ya vafundhisi sukani mima vafundhisi vafundhisi va mehe hi lava sukani mima vafundhisi va mehe hi lava banyini sukani mima vafundhisi vafundhisi va mina hi lava maningisela sweswi ni karhi ni vulavulaka va ri ku na mfundhisi Malungana mfundhisi Malungana a nga rhangelangi na kereke ya Mbekwana hi va lava varhangeri va kereke ya Mbekwana loyi a nga yehe mfundhisi nkulu kereke ya Mbekwana hi loyi mani masingeti hi loyi man'wela loyi hi yena amen why a swi lavi hi omelela switulu leswi nga ri hova tipresidente ta masiku lama i ome karhi swi vona kuwa wu swi koti na ku khandziya xiteji na ku deliver speech a swa ha tirhi wali omelela va za va ya ku susa kunene hi ku toyatoyela ku va va ku hlonipha sweswi ni langutele ku vona vakulukumba va mina mi kula sweswi ni vulavulaka vakulukumba va mina ni kombela ku nga vi June 16 ntsena ni kombela ku vona na August 16 yi va kona ni kombela August man mfundhisi ni kombela August 16 mi va na conference leyi kulukumba leyi nga ta khongelela vana va hina loko va ya ku tsaleka xikambelo xo hetelela ku va conference leyi kulukumba leyi mi nga ta yi endla ku komba ku vana va hina ha va supporta loko va ya va ya tsala exam hi fanele hi yima na vona ma ni twisisa ni sungulani ku plana vana va mina mi endla your best hina ya karhi ha kula i nga ni voni kutani ni yo dya kahle vuswi so maxaka ya mina ni kombela ku vana va mina mi yima hi milenge hinkwenu ni kombela loko i tswariwa a wu fumbarhele mavoko ya wena loko u tswariwa u endle yini vulavula i ku xikwembu ni kombela leswi a wu ni khomise swona swi hetiseka fumbarhela mavoko ya wena malanga vulavula ku xikwembu leswi i nga ni vumbela swona a swi hetiseki vula sweswo

vulavulaka ange hi wese hi we sona enga ti karati hi ku n'wi phuntisa n'wi hlamula n'wi tshiki wo penga hi leswi a nga phela mhe loko ni languta vanhu leswi a ni penga a ni fane ni vona vanhu va ri 3 ku ve a ri munhu wun'we we loko vulavula na mina ehleketaka vulavula i ri 1 kasi i 3 ni vona byin'wanyani ni tsutsuka loko nyani ya fire mhani hi ribye loko tindleve leswi a ni ma vona ndleve ya hosi ya mina yi petseke so loko ni yi vona yi tetani ni vona ku ri nyoka leyi yi nga yima tlhelo ka mani a nyoka ya mfumo

0: Kasi mi ta hi khomela vayingiseri hi timhaka ta network vayingiseri va Vision FM hi ndlela yaleyo mara ku le ku nandzikeni na tshemba ku hi le ku katekeni na mehe ni le ku katekeni ni ri kwala xiticini xa yena xa 88.5 ni karhi ni kateka swinene na n'wina tshemba ku halani ni ka 101.7 megahertz ma karhi ma kateka na ka 90.0 na ka 92.8 mi le ku katekeni hi ndlela yaleyo na le ka audio streaming le hi ndlela yaleyo mi va mi karhi mi kateka hi ndlela yaleyo mara na mi tshembisa xi ta va swi karhi swi ya kona hi swintsinini hi swintsinini hi karhata hi netiweke kahle kana mara na tshemba mi le ku swi tsweni ku hawa ve le ku buleni kahle va le ku hi dyondziseni va ri mi nga omeleli xitulwini mi karhi mi swi vona ku a swa ha endli hikuva van'wanyana va ri mi kuma ku munhu wa hlonipheka hinkwaswo munhu a lala a lo tshama exe va ri kombane van'wanyana va sala va tirha hi ku loko mi nga kombi van'wanyana va sala va tirha vanhu va ta ze va mi terekela hi ndlela yaleyo kasi va karhi va kombisa ku hawa ku na murhangeri wa voho wa hakeriwa ya Vision FM mfundhisi wa voho un'wana i koho mara na vo va ha ri mfundhisi mara a va ha ri ku rhangeleni ka nchumu hi ku va le ku kombiseni ka van'wana va karhi va rhangela hi ndlela liya ni le ku swi tisiseni va ri na loko n'wana kahle kahle muntshwa a vi muntshwa lowu wa ku na mutswari wa yena a za a n'wi sala hi hala ndzhaku hi ku xin'wana na xin'wana i endlela vatswari va yena va ri mi nga hubuteli vukatini a hi dyondzeni xikolo ni swini na tshemba ku mi le ku swi tsweni kasi mo hi tlhela hi va zama hi twa ku netiweke yona yi endlisa ku yini ka siku ra namuntlha
1: hi khensa xikwembu bava hi laha mi hi katekiseke ha kona hi rhandza ku va hi tsaka na ku tlangela vito ra Yesu Kreste ni ta kombela ku aka nkarhi lowuwa loko ku ri na lava va ngu va twa ku vava emirini ya vona ku vhela ku va opportunity ya n'wina kumi ta haleni mahlweni xikwembu xi mi pfuna hi vito ra Yesu Kreste ni ta kombela hi ku hatisanyana nkarhi wu hi famberile loko mi ri koho mi nga ku tikeriweni tanani haleni mahlweni xikwembu xi mi pfuna hi vito ra Yesu Kreste kusuka kwalano hi ta kombela ku programe ya hina hi ta vhela hi jampa hi ya aka vote of thanks vanhu va kota ku va va na nkarhi va ri va kombela va le phala ubeni amixo va siye n'wana hala handle va ri va kombela mitanyana hi ku hatlisa hala handle hala lava nga siya n'wana va ri va kombela ku mita hi ku hatlisa hala handle halleluya halleluya ni ta kombela malandzi ya xikwembu vafundhisi

0: Buco's biggest Orange Square sale is coming soon, 1st of June 2026. Get ready for massive savings, limited time deals and unbeatable value on over 1,000 markdown products. Now's the time to shop big at Buco. Begin with Buco.
1: Buco.
2: Khale loko ha kula hi kule hi musoko bands ma ginger cake leswi hinkwaswo swi kumeka eka Sunbake. Tsutsumela eka vhengele ra wena ra le kusuhi u ya tikumela ma ginger cake loko
3: kasi mo yingiseriwa Vision FM ya le ka live le ka live le ya twa ku vona va ri yini eka siku ra namuntlha
4: Chairperson ya kereke DBGIM indlela le kamakho iko minga ha ku yini aka vantshwa lavanga tsandzeka ku va vakari va tikuma va ri na hina eka siku ra namuntlha
5: van'wina mi nga tsandzeka ku tikuma mi nga ri kona haleni mi kayele ngopfu mara leswi nga kona hotline katekisi yi mi tshuneta kusuhi na tikereke mi ta kota ku teka leswinene mi ta kota ku hanya vutomi hikuva vutomi bya sweswo a swi hlayisekangi loko mi lava ku hlayiseka yela kusuhi na
4: It is your responsibility in the Layona. Yale, mina na wena hi vakari ya mahlweni. Kuna mani na anti ku I mani kumbe I kokwana. Abshe.
6: Vision FM ileka group ya Ndlandlamuka.
4: Okay, Ndlandlamuka.
6: Ndlandlamuka Vision FM. Ni manlo aponisiweke Yesu loyi ani hlantsweka ni kuma evudzoheni ani hlantswa ni endla nwana wa yeye. Sina xirhandza xikwembu swinene.
4: Iku mi enzerile namuntlha eka makhuva kumbe mi enzerile eka makhuva eka siku ra namuntlha. Ve a hi ri njhani service na ku yimi khome njhani?
6: Oh, service ya youth. Ati tinga ku ni ngo tlhelela ni va youth.
4: A vuntshweni.
6: Tidyondzo ta kona yo a ti ri ndzilo. Hey, vantshwa va kona ni moni vantshwa van'wani va ku cina va haha kunene. Ni twa ni swi navela ku hey na mina ni nga ku ni ngo tlhelela. marani karo fambi hi ku nkara wuri
4: uya mahlweni uya mahlweni ya entiyiso a ni tivi mi nga ha ku yini ka vayingiseri va Vision FM na lava hi languteke enkarhini wa sweswi eka swiyenge swa mabulo swo fana na Facebook mi nga ha ku yini ka vona vhet
6: aka Vision FM eka hinkwenu n'wina mi nga hi langutisa mi ri vamakwerhu a hi rhandzeni xikwembu hi timbilu ta hina hinkwato hi ku masungulo ya vutlhari i ku chava xikwembu i ri tani yehovha a ri tweni ra yena so a hi tikumeni vantshwa especially vantshwa a hi tikumeni hi karhi hi tirha hi endla migingiriko ya hina andlwini ya hosi a hi tikumeni hi karhi hi endla mintirho ya hina ku landzelela dyondzo ya namuntlha ku kandziyisa ka yona i ntiyiso mikateko a yi kona ehandle mikateko yi le ndzeni ka yindlu ya xikwembu na le ka vatswari va n'wina loko mi hlonipha vatswari va n'wina u nga tikumi u ri mihloti ya vatswari va wena loko va ha hanya ringeta ku hlayisa mutswari ringeta ku protecta ndyangu wa ka n'wina u rhandza amen
4: khesa swinene nkarhi wa n'wina eka siku ra namuntlha i khumentlhanu timinete mi yingiseri I see bawara liya ya mune hi kona ka awara ya mune ne hi ndlela yaleyo ku na sweswi laha hi le ku veka ri burisana na yena hi ndlela leyi tsundzuka ka mina vito ni cry mongwe n'wana mansari hi mina ku njhani sweswi hi hlayisekile ri burisana na mani vele eka siku ra namuntlha sana man ya futhi ku futa ta tsa voices
7: let's
4: see ango vhiga tikereke ya dpg ya phasa funa eka skora na eka leswi me vava bom karhi swi dyondzile na ku karhi vona vita van'wana lava hina mutiseke ka nkarhi lowu sosinene sesi wa tiva mi yingiseri ta ku yini ya mahlweni mina na wena na nongonoko hi ndlela yona yaleyo wa tiva a ni tivi halava ri phutsa xibakele u ndla yini a ni swi tivi mara mi siritano a ni tivi ku ni ta ku i sesi kumbe i mhani hi mamukerini ka Vision FM hi ndlela yona yaleyo
7: inkomu sesi mikateko
4: sesi mikateko sesi mikateko hi hlanganile eka siku ra namuntlha aka makhuva hikwalaho ka ntirho wa vantshwa mi nga ha ku yini hi ntirho lowu eka siku ra namuntlha leswi a wu ri swona
7: yo ntirho lowu a wu sasekile swinene hi tiphine ngopfu hi cinile hisa hosi xikwembu na rito hi dyondzile the key take away i ku ri hi nga ti tekeli hansi hi nga tinyaji as vantshwa hi na matimba lamakulukumba lawa xikwembu xi nga ya machela endzeni ka hina ene hene fanele hi ma realize matimba lawa hi kota ku reacha our full potential
4: loko ku ve ku na vantshwa eka siku ra namuntlha lava nga twa hi swilo leswi mara va nga swi tekeli nhlokweni va ku hayi a hi kerekeni ka borha mi nga ha ku yini n'wina eka vona eka siku leri namuntlha vhena
7: kerekeni ku nandziha ngopfu hi tiphinile hi cine a ni si tshama ni cina leswi ni nga cinisa swo hi sikwini ra namuntlha we also had a bible quiz where we learned and were giving out prizes hi dyondza hi bibele ni nga ku loko mi kuma xirhambo next time mi nga hluleki ku fika mi nge tisoli ta tiphina swinene
4: inkomu hi swihi swinavetiso leswi mi ngo swi kona leswi mi nga ta va naveta swona lava nga hi langutisa na lava nga hi yingisela aka xiyanimoya sweswi leswi mi swi dyondzeke
7: hi dyondze swo tala ngopfu loko no lava ku sungula ni nge heti ri nga pela but the most important thing i ku as vantshwa hi na matimba lamakulukumba endzeni ka hina ene hi nga tinyaji ti tekela enhlokweni hi karhi hi nga rivali leswaku xikwembu xi ta hi kotisa whatever we dream swin'wana na swin'wana leswi hi swi hleketaka leswaku hi nga swi fikelela swi nga koteka hi loko hi ya emahlweni hi byela xikwembu hi ti Xitsonga hata emahlweni ka Xikwembu hi landzelerisa swileriso swa xona hi tlhela hi tikarata hi tirha hi matimba hina hinkwawo Xikwembu xi ta hi pfuna xi hi tlakula xi hisa emahlweni.
8: Kese swinene nkarhi wa n'wina eka siku ra namuntlha.
7: Inkomu.
8: 11 timinete mingiseri IC Bawara ya mune mina na wena hi le ku fambeni kahle o ini kombisa ku nga golidi hi le ku khenseni swinene ku va u karhi u hisa amoyeni hi ndlela yaleyo. Ku na buti laha avuxeni.
9: Ahe njhani?
8: Mina ni hlayisekile a ni tivi n'wehe.
9: Na mina ni hlayisekile.
8: A ni tiko i buti kumbe papa ve?
9: I buti papa.
8: I buti papa. O swipanganile matimba. O leswi vulaka ku ri hayi ku na n'wana ku na xisati. Okay vhele hi pfuna na buti papa na mani eka siku ra muti.
9: Welcome Maluleke.
8: Kusuka kwala tikweni.
9: Kusuka ka makhulu.
8: I ku mi nga ha ku yini hi ntirho lowu a hi ri na wona eka siku ra namuntlha wa vantshwa.
9: Ntirho lowu ni tsakise swinene loko hi ri tanihi vantshwa loko hi va hi ri na ntlangu wa swona swi tikomba kahle ku hi faneke ku ri hi landza na van'wana va nga tithavhele hi va hi ri na vo xikan'we hi kota ku cinca mahanyelo ya hina hi hanya swo hi endla swo ku vatswari va hina kota ku tsaka na vafundhisi va kota ku tsaka na le tikweni va kota ku tsaka ku ri hi endla leswinene hi ya emahlweni hi quveka hi endla ntirho lowunene.
8: Loko hi va hi karhi hi langutisini buti papa ya mati va vitira ku hina ri ni khoma kahle loko hi va hi karhi hi langutisini eka siku ra namuntlha atikerekeni ku tale vaxisati ngopfu vavanuna a va talanga mi nga ha ku yini eka vavanuna lava nga byela ku ri no vona a va swi lavi ku ponisiwa kumbe a va swi lavi ku ta kerekeni na ku va va nga tekeli nkarhi lowu nhlokweni va ri vantshwa mi nga ha ku yini ka vona
9: ka vona ni nga va byela leswiwa ku ri ku ze hi xitalo va ka papa va nga tali a kerekeni swo sukela eka vamhani hikuva vamhani loko va ri kaya a va va khomi kahle va va byela marito yo biha mara i ku loko hi swi tiva hi kha hi ta eka Xikwembu hi tiva timhaka ta hina hi ta hambi swiyimo kha swi vava hambi swi tika so hi ku tsakela ka mina ni lava ku ri ni mina hi mina self ni va khongelela ku ri a hi teni kerekeni as va papa as va boti hi va nyandza yin'we hi va mbilu yin'we hi kombisana rirhandzu as va papa hinkwenu hi va hi ringanana hi va equal.
8: A hi n'wi sweswi mi fika mi hlangana na boti laha patwini sweswi a fika ku hayi na mi twa mi ra mi ekerekeni mi nga va mi dyondze yini eka siku ra namuntlha n'wina mi nga n'wi hlamula ku yive
9: mina ni nga n'wi byela ku dyondzo yi nga dyondza yona i dyondzo ni nga yi kuma eka siku ra namuntlha i ku xixima vatswari kereke yo sungula yi sungula a kaya ku hi faneke hi xixima vatswari hikuva hi yona ndlela vutomi kereke yi sungula a kaya ku xixima ka vatswari ni nga hakerekeni mara loko ni nga xixima vatswari swi fana na noto
8: ya hi khensa swinene a ni tivi hi wa hi marito ya n'wina eka va yingiseri va Vision FM xikan'we na lava hi languteka eka Facebook
9: eka Vision FM ni nga ku loko hi tlhela hi ri na ntlangu nakambe ha mi lava mi ta mi ta hi seketela mi khoma kahle hikuva na sweswi ha kota ku se hi ta hi ya vonaka eka tithelevhixini hi ta ka xiyanimoya ta va hi ri koho se ha mi lava ha mi nida leswaku na n'wina mi kota ku hi fambisa mi yisa emahlweni
8: hambi swi ri tano na hina ha mi lava aka xiyanimoya ku va ku ri n'wina mi participate-aka
9: a ku na problem
8: se mina pfumela ku ri hi misumbunuko ku ta va ku ri n'wina mi nga ta nghena ka nongonoko wa noyo purpose wa vantshwa
9: a ku na problem swi ta va tani
8: khensa swinene nkarhi wa n'wina ya hi swona sweswi miyingiseri wa Vision FM kombo timinete wa tiva IC ba awara a ni tivi mfundhisi na mi amukela na ku i ndzenga lowunene a ka nongonoko it is your responsibility hi karhi ri kahle kwala tindhawini ta ka makhuva a DBGIM
10: inkomu swinene muhaxi khensa loko mi hi amukerile ni kuxeweta n'wi ku sungula ni xeweta na vanhu hinkwavo lava yingiselaka Vision FM ngopfungopfu vantshwa since ka ha ri n'hweti ya hina xewetekani hi vito ra Yesu
8: ya mi swi vule tano ku ka ha ri n'hweti ya hina mi nga ha ku yini eka vantshwa va masiku lama vantshwa lava mi va vonaka ku ri i ku ni xo ku a fanele hi tele ngopfu la i ku na van'wanyana i ku va decide ku ri a hi ka borha kerekeni mi nga ha ku yini ka vona
10: kahle kahle ni nga ku muhaxo sungula I think vantshwa hi le ku lahlekeriweni vo tala hi hetelela June 16 kumbe loko bibele ku hi tiphina hi vuntshwa bya hina hi swi teka ku yi fana na loko hi ku hi tiphina hi ku ti-destroy vo tala a ha heteleli hi tlangela siku leri hi mfanelo mara hi hetelela hi tlangela siku leriwa hi ndlela ya ku va hi ti-destroya hi tivavisa hi ti onhela ka swa ku tala mina a ni ta ku a kerekeni a ku borhi swilo leswi a swi humelela namuntlha swi na matimba ngopfu a ku vulavuriwa hi ngopfungopfu mhaka ya xikongomelo purpose ku lwariwa hi mhaka ya xivono ku muntshwa i fanekele ku va a ri na direction nkomo swinene
8: ya I can say swinene mativa a ni ku kumbexana mi ta mahlweni mi vula na leswiya na leswiya mara hambi swi ri tano i ku hi swihi leswi mi ngo mi nga ha swi yisa mani eka vantshwa lava a va ri koho eka siku ra namuntlha ku va nyika nhlohlotelo leswaku va va karhi va ya mahlweni loko ku ri na ti-service to fana leti ta vantshwa va ya mahlweni va ti-attenda
10: lexi ni nga xi vulaku ti-services ta ku fana na letiwa hi leti ti ta ku tata ku tsundzuxa ku tanihi muntshwa a wu velekiwangi hi xihoxo nkarhi wun'wanyana hi hetelela hi languta swiyimo leswi hi kulelaku aka swoho hi vona onge vutomi bya hina ingaku a hi na nkoka ni vule marito man'wana lako ni kha ni amukela ni nyika purpose ku a ku na loyi a nga velekeriwaku edya nhlayo so you are actually born for a specific purpose so your birth was never a mistake. So your birth was strategic. God strategized. He planned. He prepared your future. And he knew that there is something that you are to fulfill on earth. And nobody else can fulfill such a purpose but yourself. So hi marito malama a ndzi nga ta ku kombisa ku a ku na loyi a nga velekeriwa ku heleketa van'wanyana. Xikongomelo xa ku va hi velekiwile i mhaka ya ku ku na xikongomelo xo karhi lexi u fanelaka u xi hetisisa kumbe u xi endla. Loko i pfuka hi masiku hinkwawo ni tala ku dyondzisa vantshwa ni ku loko i pfuka hi masiku hinkwawo ti dyondzise ku ti vulavulela i ti declarela marito we hi wexe. Learn to program your life because marito hi wona ya nga na nkoka ku va ya programa vutomi bya wena. A ku heteleleni ni nga vula marito ya ku ku tala hi dlayiwa hi association because your association will determine your altitude. Association ku vanhu lava i hanyaka na vona va nga ku pfuna va ku aka kumbe va ku dlaya hi marito man'wanyana swi vula leswaku langutisa vanhu lava i associateaka na vona ti tateli your surroundings hi vanhu lava nga positive hi vanhu lava nga focused hi vanhu lava nga prayerful hi vanhu lava nga na xikongomelo vanhu lava tivaka lexi va xi hanyela ku la misaveni ni nga vula marito ya ku loko i associate na vanhu lava va nga tiveki ku vona lexi va nga velekeriwa xona i ku pfuka nampundzu va dya va tlela va nwa va dedeleka va tlela swi hela ni nga mi nyika xikombiso muhaxi ku na swihi swin'wana a swi na nkoka ni vulaka ku pompa musi i humesa i wu pompa i wu humesa to some vantshwa van'wana va swi teka ingaku i fashion ingaku i vanhu va le henhla mara a wu munhu wa le
8: henhla
10: masiku lama ingaku i swihinyana leswi swi nga na nkoka mina a ni taku a hi vuyeleleni aka the right senses ta hina hi landzelela swihi leswi nga ta cinca vutomi bya hina a ta ta no nika xikombiso hi ku nghenisa musi u humesa u nghenisa i wu humesa you are actually doing nothing ko va mhaka ya ku i tempara na dopamine tihomoni leyi va ngo i dopamine leyi kotaka ku i twa ingaku i satisfied ku veke na wu satisfied a swi ku pfunanga hi nchumu so hi marito lama a ni na ta vula ku on a daily basis ti dyondzise ku landzelela swihi leswi swi nga na nkoka leswi nga ta akisa loko ku ya fika 15 years endla namuntlha swo karhi leswi 15 years wa wena loko a jika languta wehe wa namuntlha

0: mm. anga ta kuna ku cancer wena mina wa 2026 mm. hiku enteke mm. swiboho leswi nga ndla kuna munthla mm. ndi kuma ni ri aka ndawo ya bet mm-hmm. because leswi iswi endla kuna munthla mm-hmm. swita ku affect swi olove ngopfu mahashi mm. ikuva na hina hi va ku hi ri koho akerekeni hi nga hundzuku kereke ku ri ya wu tsakisa hi ku hoya a wu participate ka nchumu va khongela wu khongele va cina a wu cini hoxo swi ya ngokwala ngo hi mungheni wa kereke ku nghena kereke muhaxi xo sungula i fane tiva loyi u n'wi khongelaka u khongela xikwembu then a swi koteki tana ku ni swi dyondzisa it's highly impossible ku i rhandza xikwembu hi mbilu ya wo hinkwayo vutomi bya ku byi ala bya ha fana that I insist on such a swi nge humeleli so hi nga ve ti-church goers I point yo sungula yeleyo a hi veneni va khongeri mara lava nga tala hi vutivi lava tivaka timhaka ta vona lava nga na xivona by then hi ta hundzuka ti-examples aka lava nga handle buku ya ka Matthew chapter 5 verse 14 yi ri you are the light of the world mi ku vona kala ka misava how can you light whereas a wu le ku layiteni na i ya voni nga njhani nga ri ku layiteni i fanekele i layita your life must have a purpose your life must have a direction you must live a disciplined life as a result lava nga handle va ta ku vona ku you are a good example va it's natural vanhu va ta landzelela leswi va vonaka swi kha swi ri swi muvhela aka direction leyi nga ta va na swilo leswinene mundzuku so hi ndlela leyi i ndlela leyi hi nga yi tirhisaka ku koka vanhu ve le handle xin'wanyana live a different life i nge cinci munhu aka leswi na wehe i swi hanyaka mara i la ta convince munhu ku i n'wi cincela yini ku veke na wena you still suffer from the same so you must live a different life kombisa vurhangeri then lava nga handle va ta kota ku vona hayi kumiso leyi wa incincini ti-results ta kona hi leti na leti na leti na leti a ko va ku vulavula ntsena swilo leswi so hi mari hi ndlela yeleyo hi nga kota ku vanhu lava nga handle va kota ku va hi landzelela because va ta vona ku ri na ku hambana va ta vona ku ri na impact yo karhi leyi hi nga ku yi endlela
1: mfundhisi ku na muyingiseri kumbe muntshwa loyi a hi languteke mina n'wini sweswi a ku no exi leswi va nga swi vulavula exi swi ni khombini xana ti-service ta vantshwa laha kerekeni leyi ti ri
0: ti-services ta vantshwa laha ta physical ti khomiwa hi Friday hina ti-branches ta ku tala hi hlangane hi tele laha ku fana ni le ka nkomo hi khoma hi Saturday palau bene yi khomiwa hi Friday so basically Friday and Saturday i minkarhi leyi ti-services ta vantshwa ti khomiwaku then ku na ti-services leti hi ti khomaku ta online hi ti khoma hi ti-Mondays hi jumpa vhiki rin'we then the other week hi kota ku khoma those services hi tirhisa platform ya lexi xa WhatsApp so hi laha na koho hi kotaku ku va na night gathering ta nkoka laha hi kota ku motivate hi kotaku ku discuss-a vutomi bya vanhu byi le ku cinconi swinene
1: a ni tivi ku ti-service leti kumbe ti-services leti ti nghena hi minkarhi muni
0: ti-services letiwa ti nghena hi nkarhi wa 5 o'clock and theme ya kona hi famba hi theme yin'we self discovery and self development hi ku loko i ri muntshwa you must discover who you are xiteji lexi loko wo xi hupa i nga ti-discoverangi it's extremely difficult ku ya i ya ti-discovera se i ri na nsaa ya ti-discovera se i na vana loko wa ha vula ku ti-discovera n'wana hala i lava swin'wanyana leswi a swi lavaka so you can't do these things at the same time you need to discover yourself at this stage make sure you take the right decisions loko u endla mistake rise up a wu sungula ku ndla mistake no me ti mistake na endla but I rise from my mistake se mara xiteji lexi ni nga fika ka xona ku laveka ti-calculated mistakes sweswi a na ha ri na wona nkarhi wolowo nkarhi lowu a na ha ri lontsongotsongo mistake a ni endla ni thani pfuka mara sweswi loko i ze i kula ti-mistake leti ti endlaku ti nga ku costa i za i ya i ya fa so we deal with self discovery and self development read study research loko i ri muntshwa then i ta va na vumundzuku lebyi
1: a ni tivi marito ya n'wini yo hetelela eka vayingiseri va Vision FM na lava hi languteke ka swiyenge swa mabulo swo fana na Facebook mi nga ha kwini ka vona
0: loko na ha pfala hi marito ya mina lama ni nga ma vulaka munhu swi tivi wena yi nga ku yingiseleni muyingiseri xo sungula ni ta vuyelela you are not born by mistake you are born for a purpose xikomi xi ku hlawurile xi ku rhandza hi kote ku pona ka tinghozi leto tala xi ku hundziseka swiyimo leswo tala xi nge ku tshiki namuntlha you have a purpose sungula ku i ti rhandza i ti tekela nhlokweni i ti xixima i ti katekisa on a daily basis ti katekisi i vulavula marito ya nkoka then by so doing vutomi bya wona swi nge endleki swi ta famba hi direction towards your success inkomu swinene
1: kese swinene nkarhi wa n'wina mfundhisi hi ndlela yona yaleyo mingiseri mina na wena hi le ku fambeni a wa tiva i ni ku u kona chopa mhlongo ni twa mikarhi ya ku tala va mahorhi ya ku tintshava tihlangana a ni tivi na ku va ringeta ku va va karhi va vula yini
2: loko bi swita swo mingisa la vile FM swi vula kahle kahle vurhongo a byi hakeli no tlhela u tiva xikongomelo xa wena se tihlanganile na ka makhuva mpela
1: i ti drive show hinkwato
2: ya i ti drive show mingiseri cry mi hlangana na yena le ka mumixweni eka nongonoko vurhongo a byi hakeli kambe ke mina chopa mhlongo hi hlangana le ka nongonoko know your purpose exikarhi ka vhiki Monday to Friday exikarhi ka awari liya nharhu fika le eka awari liya ntsevu kambe ke cry hi ku va ka tikuma ka ni tsematsema mhaka mina na wena le mingiseri ho gimeta se kumbe xanise yi gimetini la ka makhuva
1: la wa tiva ha yi chayini se ho famba
2: kambe ke la ku fika ku Vision FM swi nge ndle ku nga na ndre
1: ya
2: hi tiphinile swinene ngopfu
1: swinene
2: swinene ngopfu
1: loko mina ne swona hlekelile ku hedla swakudya ya nxure ri tirha xikwembu leswi va nga va va karhi va swi dyondzisa
2: ya kambe ke ka swona hinkwaswo mingiseri tshama na Vision FM hi minkarhi hinkwayo hi nge mudyiso mahlanhla na siku na rin'we hi ndlela leyi wat ni vona access bolo i khome na plate i jayini kwalani na ai ekhesa ngopfu le xitichini le
1: ya kuna magolidi
2: a kuna magolidi ekhesa ngopfu magolidi ntirhisano wa n'wina kusuka kwalani kambe ke la ka tikhamera la a hi famba kahle na Mr. Bless khale hi nga rivali Humphrey Khalanga hi nga rivali xikan'we na Pastor Harmon Mr. Mahori hi vona muhumelesi wa nongonoko siku ra namuntlha
1: ikhesa swinene mingiseri mina na wena hi hlangana nakambe ka siku leri ya ra musumbunuko wa tiva awara ya ntsevu gimeta kahle le ka awara liya ya nkaya Afrika-Dzonga we kunjani
3: ase xitadi no mayingiseri wa Vision FM hi karhi mi tiphina le ka makhuva le hi ndlela yaleyo vayingiseri va Vision FM hi rhandza ku khensa swinene eka siku ra namuntlha n'wina a hi ri na n'wina eka nongonoko wa hina wa it is your responsibility loko ku ri mina nsuku magolidi ni huma so eka siku ra namuntlha hi ta tlhangela hi hlangana kahle hi misumbunuko eka awara liya 9 to 12 tlula ku tikeriwa na wa hulela i ta va a ri kona ni fambisa sweswe eka siku ra namuntlha ni ku bapayi a khensa swinene kusuka le ka makhuva na tshemba ka makhuva mi tiphinini ku nga ri na vanhu va ka makhuva ntsena mi swi twini vayingiseri va Vision FM va ku a ku ri vunandzinandzi le ka makhuva va tiphinini hi ndlela yeleyo kasi a swi tsakisa swinene nakambe va ku yini va ku hi tsakela nakambe mi tlhela mi vuya kasi bishop la archbishop Malungani va karhi va kombisa ku yini ni kombela ku tlhela ku va na 16 August swi nga heleri ka 16 June ntsena 16 August kasi van'wani va vayingiseri va hina van'wani a va tiphina kwaleni va ku yini va ku va nga ha tsakela swinene ku va va karhi va ndla yini ku va va karhi va vona youth yi ta ekerekeni mi hambana na swipompi mani na mafole mani hambana naswona mi ta ekerekeni mi ta dyondzisa hosi mi le ku kayeleni kasi bishop na vona va karhi va dyondzisa kwini a hi hlonipheni vatswari va hina hi ku hi vona mikateko hambi mutswari u bihini hambi mutswari a nga bihangi hambi mutswari i loyini mutswari i mutswari wa wena and a wu nga ta va kona loko ku nga ri mutswari waloye wa wena i n'wi vulaka ku biha i n'wi hlambalazaku siku na siku hi ri mutswari i na nkoka va ri va lava youth ekerekeni ka swin'wana va nga xikombisa kusuka kwale ka makhuva va ku hawa mi nga chavi ku ta mi ta tirha ka Vision FM Vision FM i ya n'wina kambe mi nga rivali ku yini Vision is power xivona i matimba kasi loko ku ri mina nsuku magolidi ni humisa sweswe eka siku ra namuntlha ni ku thala vayingiseri mina ni huma hi lebyi ni ku bye bye loko wa thothwa

God, and I shall not want. Hallelujah.

Capatino! Oh, bless the Lord, all my soul. Hallelujah.

just

Aw na sa

mavonzo tsika makolo tsika tsika makolo kuhle kuhle

红晒红晒红晒，我想晒红晒。王三，你只管在骗子，王三富。玩过菜，玩过菜。

Stalin!

0: akhalanam chipi iluke entabeni yamangombe i 101.7 Vision FM la ilekaya
1: ilekaya muruti wakhe ron
2: No abobo abokombisa kuri ku ya hi bona ba vone nga ri munhu loyi a nga na mihleketo ya kahle sweswi a nga swi endli tanoko va tirhe a xibedhlele nkarhi wo leha va tirhe na vavabyi lava vo taniya vo hleketelela ku nkarhi wun'wana na yena i ku sungula ka ku hlangana nhloko a va vuli ku a nga kahle a vo n'wi yimelela
3: kopela re modimo a ntshwarele ka 1-2-3 ke tlano kongeriswa mnako mitako tsa ka dipapatelo ko itsa kore ao ngwana o modimo 1-2-3 komitsale cancela se e kwane fa ntsha e na tengana go e folela kasee mathata a ma nga heyi ka lava tsa ko go e folela
2: no ne mitweni baba o lebonna baba banke hi sweswo ke muyingiseri wa mina ni kombela ku ri hi fambanyana switlongo swi

0: ni kombela ku hi ya mahlweni ni hlaya ndzimana leyi ku hi kota ku ya mahlweni hi twa ku Xikwembu a xi ku humeleleni loko xi za xi vula leswi. Xana wena tanihi muyingiseri wa Vision FM u vona yini, u twa yini, u twisisa yini eka moya wa miehleketo ya wena ke aka leswi ni lavaka ku swi hlaya la? Ni kombela a hi fambeni, a hi fambeni so. Ni kombela mi twa nyana. A hi hlayeni la ka Geneza. Maxaka ya mina ni kombela ku ri Xikwembu xi ku pfuna. U khongela. U kombela ku Xikwembu ni nyike ku twisisa loko hetisekeke leswaku ni va na ntshamiseko wa moya wa mina. Moya wa mina tshama exitulwini xa wena. U reyila kumbe ku driver kumbe ku kongomisa miehleketo ya wena eka ntumbuluko lowu Xikwembu xi nga ku vekela leswaku u va aka wona. Muyingiseri wa Vision FM, n'wana mhani, bava, kokwani, ni mi kombela hi ku titsongahata loku kulukumba swinene ngopfu. Twanani la, Xikwembu xuku. Moya wanga a wu nga ha tshami emunhwini, a wu nga ha tshami hi masiku munhwini. Kutani Yehovha verse 5, Geneza 6 from verse 5. Kutani Yehovha twanani. Eish, my God. Kutani Yehovha a vona leswaku ku biha ka vanhu ku kurile emisaveni. Miehleketo hinkwayo ya timbilu ta vona yi kongoma ku biha ntsena. Hi masiku hinkwawo. Kutani Yehovha a vilela hi leswi a nga vumba vanhu emisaveni. A vaviseka ngopfu embilwini ya yena. Kutani Yehovha a hetelela a ku, ndzi ta lovisa ehenhla ka misava vanhu lava ndzi nga va tumbuluxa kusuka eka munhu ku fika eka swifuwo ni swikokovi tinyanyana ta tilo, hikuva ndza vaviseka, ndza tikeriwa, ni na nhlomulo hi leswi ndzi nga swi endla. Verse 8. Kambe Noa a kuma tintswalo emahlweni ka Yehovha. Xana n'wana mhani, u kuma yini hi mahanyelo na mimpfelelo ya swiendlo leswi u swi vonaka swi humelela emisaveni namuntlha? U vona yini n'wana mhani? U le ku voneni ka yini? U twisisa yini na hi mahanyelo lama ma vonaka? Vana va dlayiwa, va fayiwa, va khomiwa hi milenge, va fana, va bananisiwa na khumbi. Vavanuna va dlayiwa, vavasati va dlayiwa, vatswari va tshikiwa na thyaka va nga dyi nchumu. Munhu a karhi a teka mali ya mudende, a karhi a dya. Vana va hlupheka, suka munhu a ya hloma, sukela xin'wanani xa yena mapfalo. I vona yini, ku humelela yini kwala misaveni? U dyondza yini hi mhaka leyi Xikwembu xi yi vulavulaka? Mi le moyeni ka Vision FM.
1: Ahe,
0: thobela papa.
1: Ku ya tanga, ku vona vupfilo vo switaliyo vatho. Ku ya ka mukho erivala leri ndzi la mutimu mochanas. Bophelo ba motho a bo sa le selo ebile a bo sa tšhaba le Modimo ka lebaka la gore re bona ntho nngwe le nngwe e kgona go tswala ka maramatelo a batho. Sai o fitela mo Modimo a jea kgato re nna wa ekil dira ntwe ba re ke motho na ka ba ka la hore ntwe ba re ke motho o ya ka nna ke be ke nana re o do tata server na modimo mara aba sa ja mushumo na ke ba dire ke ba dire tshongo ka la ba ka la ntwe mo lengwe mo e bontsha o sena o tsola na botshugo e bontsha o sena bophilo ka ra matshelo a botho e bontsha o kitse mamo ya bo portfolio o le gona ka mara dipelo tsa batho tsaba ya we fa modimo I sale yo galba kala ro kono lo ngwedi ntshila modimo mo le rena motho a sala a dira ka tsela he ya ro rena mo mo yeng ha e ka papelo ha e yo mo selle cha e mala tsala go ka ina le ntshila modimo fela le nya ka he rena re kona le go tloba fela mo bukunya di go rene ka hore e bo tsebo tsuri motho a kona o bona bona ka modimo ke motho a kona go go tloba a e go go le cha a rula bone nga modimo a rula mateng a modimo ba se le tsela mo dipolisi tsa basaka se se bitsa opela ga di nalaka es ga go go tsa pela na modimo ke mo go tlo kona ka botlo la botlhoko ka kona ba furusa ka kona ba lwe jale e motho a ile a tsena ka moya ditshila a khone o dira o luka o ya ka mkhomo di masinya ka ka gona re bona bo motho bo staleyo o phela o pa folo ka re botlo ka motho ba se modimo re why o dire motho a tswa re ba tswa they are going to do the right thing. We are coming to the Lagara Mara. How do I level of one of the little Or why will the Gilligan tree? But the Gumutuna. Why Gilligan tree? But the Gumutuna. Because after Seva, Musumu Revolution, again, what I'm going to do here, Yacho, Lindsam, the Mulari, gain in the Mutu ID Ran, one of our thing. Gabuan, they were why Yerina. Bana ba modimo ba re bitsitseo re ile ra kgona o e letšha ra ta bone ya modimo bona matho a gago a sa kgona go bona dilo tša modimo e dilo tse di botse e bona e le tšhina so mo pelo ya gago e o ntse o dira ka moko pelo ya yona e o isa moka le ona o a e bona na yara it means the mind of a human being or the mind of that person of any person yore a sa le gona bone beko bone eng ya modimo motho yo o tswetswe taolo gayo o tshela bene ka powerful ka se fita re molo ba tlhare ha motho mane o re ba she hari mane ha imuno bone re she hari it means go pele ga motho a bo sali yo mola o tsene moyo o mongwe molo the human thing it he needs the deliverance he needs the power of God he needs more anointing of God because go motho a bo sali yo ma da mo di ma kwile ka ra go tlhola wa motho ka se ngwe le ntshila mo di mo re a ila sa pele ya motho re motho o na le morero o mo mo pelong ya motho a sa kgone go ka boja motho dilo tse makongo o tse ka mokana a leng kara pelo ya gae a tsebiwa ke ena monye o kgona go lowa dilo ka moka tsona ka moka tsona a ba a le apara ena monye a dula ka mara tsone a e sa 59 e rilo tse ba di dirang re a sheisa bona ka modimo a bo sale bophelong ja motho bjale o nyake ya gore modimo a kgone ka re thusa bophelo a bo sale yo
0: Eish, my God. Hey, na chaba bishop ya mina. Hey, sa chavisa. Se loko xikwembu xiku moya wa mina wa suka avanhwini.
1: Eh.
0: Ikuva hikuva mehla.
1: That's why emudima re moya wa ka o to tuwa vathu number 1. Every letter mola bukuni ya Roma chapter 1. Mudimu because the glory le moya modimo o du sitse mola ona engele le moya modimo o one re be re go bona batho ba kona o tama ha botse ya ka mokgwama le ba because moya modimo o du sitse mola diga foro bona batho ba di a ntse mo leng ba irata ire ke to ba lesa batho ba ya batho ba tuma ipelela ka mokgwa pila ka ona ya the grace ya modimo a iyo mo batho ba tshwana go tsela ba ntse o sna mo ha wa modimo.
0: Okay, sa sa mafelo mo ruti as modimo a ile are mo pilung ya ka ke ya na babiseka hi lessons nga swi endla ku va ni vumbe munhu loyi ni n'wi endle ku a hlayiwa xikarhi ka vanhu lava hanyaka na babiseka leswi swi vula yini bava swi vula ku va kona vavasati lava va vavisekaka hikuva va tipfukume va pfumela ku tekiwa hi vavanuna vo karhi naswona va kona vavanuna lava vavisekaka va ku exi hamba a ni tekela yini loko nkarhi wun'wana ni yo teka manimani that's why a za a hetelela a hleketa ku tlhelela emarhumbini a ni ya kwini le maxangu lama ni ri na wona ka nsati wo sungula swantshwa maxangu lama ni ri na wona loko ni nga ri na nsati a swantshwa na vaviseka ku va ni velekiwile misava swa endleka munhu a fika tisola ke
1: 100% murusi va ke tsola ene ivile i vontxa ka ri va swivantxhoni lexi i ri a lebelela u vontxa ri va ke tsola vuvedi bya ku vona va luji ka u khotelelana ivile a wu sena rirato a wu sena vuphilo moho a wu sena vukaoni for example ono bya je muruti ena elipsonae rerekere ke yes ba ona batho ba babjalo ba e le gore ba ka tshola ka tsela yaneo number one enkebe le gore o ya kgonala moruti rebjalo ka batho ba e le gore re ya dikatone ka mara lenyalo a kere then after 5 years ka se botsa gore hei o ka re mosadi wa nka ka vota yo mongwe ka setole ke sa kgona go votela yo ka votela yo mongwe ba bangwe ba bjalo gore ekebe le gore wa kgonela mosadi wa kengebe le gore ke party e nngwe ke be ke o changa ka ka jea ESF ke be o mo changa ka ka jea ANC o ba bangwe ba ba katsere yo mo voutela o mo thie nna ke sa monyaka ba re mogoja mollo a se mokwadipale mokwadipale ke ao rao mollo jena ke le bona le yampabela se bjalo ba ke tshola ba bangata ba nna le basadi ba ke tshola a o tsena bophelo a ba sate fela ke selo dilo di changee a ebile a o sa re dife seno le ka lebaka labe omphile banate se rena tito ke ta dira
0: sa mafelelo moruti le ka reng go motho yo le yena a tshwanago le modimo mo a duje wona ana bjale o direhile gore ke tsena sekolo ni nga tsutsumelangi vukati hi ku la ni nga kona na tisola ku va ni tshike xikolo hi ku va ni tekaneni kumbe ni yenge hi wanuna loyi kumbe ni yenge hi wansati loyi na tisola ni twa ku vava mani mi nga ku yini aka yena ku a nga tisoli a za a huma aka alignment ya vutomi a huma ka timing ya vutomi what can you say my bishop
1: All right, I remember more of Genesis chapter 1. Bibele e re ntle mo le ngwe e be sna format, e be sna shape, even it is nabonale, in its na silo re tsa khono ka e hlatsa. But re e le moya modimo o le go di. So ka mantse mangwe re na we have the power then from our own tongue to change the situation. Mada apolelo a modimo a molomo wa ka. Nna I can prophesy le lo re o ka re nga ra ditshipi. Lelo nga ra ke mosesedi so nna ga ba ba ra se ha wena profeta ka molomo hao Isaiah and Ezekiel 47 Ezekiel 57 iri wena profeta marabo a change a khono ka bana bophilo fela e moyo wa modimo o ka khona we mo dima marabo a do vuyela ntsengwe lengwe nyo go phila e wena o ka izike message ya marabo ha iri ntsengwe lengwe e nyo go tagana e wena o ka fela o ka para moyo wa modimo wa wa profeta galina la morana Jesu maemo ga mokaona a nyoko buela ntshongwe lengwe kono ke moyo wa modimo fela ha ona nga ke to kona ke mo tsaseo ha ona tabe ko kona ke mo kakeo ha ona bo profeta be kwa kona ke ntso fela only the spirit of God with you prophesy lo no di chilling tsing la modimo di lo tsajo ri nyoko di e ya ka la ba ka ri ri filo mata authority ya o kgona tšhentšha tšemo ka moka yona e re ba lesi la modimo wa te o re lena le na le maatla especially tse o sologore ba dumetse dina la morena jesu o re na le maatla re tse o ja tshaba
0: Mbakulukomba xikwembu xiri ndza vilela hikuva ndzi endle munhu ndza vilela a va kona vanhu kwala misaveni xana lava nge na vaviseka ku va ni nghene aka vukati lebyi na vaviseka ku va ni teke munhu loyi ni ya n'wi hoxa ntirhweni na vaviseka ni teke timali ta mina ni pfuna vamakwenu wa mina ni endla hinkwaswo namuntlha vamakwenu a va na mhaka na mina a hi ye va ka hina na Vision FM le moyeni
2: hi
0: pfukile minjhani n'wina.